0: sa pamilya. Lagi mo yung naiisip, kailangan ba titigil na ako? Or unahin ko naman muna yung sarili ko? O baka naman, ay hindi, unahin ko na sarili ko. Lagi naman na sila nauuna eh. So ngayon, bubuksan natin ang isang napakahalagang talakayan ukol sa resilience versus psychological burnout. Upang bigyan tayo ng isang in-depth clinical perspective, makakasama natin ngayong araw ang registered psychologist, HR expert, educator ng Sapphire Clinic East Incorporated, at master's din po siya, both undergrad and master's po ng clinical psychologist at cum laude din po. Walang iba kundi si Dr. Vincent Brent Tahor. Doc, good morning po. Welcome po sa Warm Heart.
1: Hello, good morning, Ms. Drizzle, and good morning po sa ating mga takapakinig ngayong umaga.
0: Ayan, Doc, unang katanungan ko po, kasi sa kulturang Pilipino po, madalas nating naririnig yung, anak, pagpasensyahan na muna, o kaya, anak, tiis muna tayo, kasi eto lang yung meron tayo, or eto lang yung kakayanin natin. Bilang psychologist po, paano po natin mauunawa ng healthy na pagpapasensya at yung hindi na siya nagiging healthy, yung nagko-cross na siya ng boundary?
1: That's a good question, Ms. Drizzle. No? Kasi yung masasabi nating, yung pagpapasensya, very important siya sa ating mga Pilipino. Core concept siya sa ating mga Pilipino. No? So yung masasabi nating healthy na pagpapasensya, ito yung siguro yung temporary, no? Yung temporary at alam natin na makakatulong to sa atin at dun sa relationship natin with the person, no? Yung alam natin na kahit magpasensya tayo at least sa moment na to, at least sa duration na to, no, meron pa rin kakahinatnan yung pagpapasensya natin. So ibig sabihin, parang may goal, may purpose, may layunin, at naiintindihan mo kung yung situation na yun, kung bakit ka nagpapasensya. And siguro nagiging unhealthy naman siya kung alimbawang nagiging nag-enable na siya ng mga behaviors na hindi na magaganda, yung mga toxic behaviors, no, na or abusive behaviors natin na tinatawag, no? So pag alimbawang doon sa pagpapasensya natin, tinatolerate na natin yung mga maling gawain na yun na paulit-ulit, doon na siya nagiging unhealthy. And I guess isa ding factor na masasabi natin na healthy yung isang pagpapasensya or healthy type of pagpapasensya siya is alam natin yung purpose at hangganan kung kailan dapat magpasensya. Kasi, di ba, pag alimbawang sabihin lang natin sa anak or kahit kaninong member ng family natin na hindi, sige, magpasensya ka lang, no? Dapat alam niya kung ano yung condition, kung hanggang kailan siya magpapasensya or kung kailan mag-e-end yung pagpapasensya niya, no? Hindi naman pwedeng forever natin siya paghintayin or sabihin sa kanya na magpasensya lang siya. No, hindi maganda yon para doon sa family member na yon or doon sa anak na sabihan na magpasensya ka lang tapos hindi niya alam kung hanggang saan yung hangganan ng pagpapasensya niya. So, pag unhealthy siya, patuloy na ang nangyari is pinapaasa ng isang family member pero wala naman silang balak na palayain doon sa pagpapasensya niya or doon sa paghihintay niya.
0: Bali, Doc, pwede niyo po ba kaming bigyan ng parang karaniwan na nagsiset ng boundary na, okay, eto na, hindi mo na kailangan pagpasensyahan o magtiis ng ganitong sitwasyon. Ano po yung magandang panimula na tatanong natin sa mga kasama po natin o lalo na po dun sa mga nai-stress na din po, na-burnout?
1: I guess yung magandang boundary na i-establish natin dito, especially ito, very, very important po ito malaman para sa mga parents natin, no? Alamin natin yung reason kung bakit merong isang tao dito sa family natin na magpapasensya, no? Bakit may kailangan maghintay para saan tong pagpapasensya na to? And we have to establish a very clear boundary or establish a very clear timeline. Okay, sige. Bigay tayo ng example, no? Sige, pwede kang Pagpasensyahan mo na muna, no, mag wag ka munang bumili ng, for example, sa mga anak, wag ka munang bumili ng di ka naman na

0: ikaw muna namin bibili ng bagong sapatos hanggang sa hindi namin na babayaran yung tuition ng isa mong kapatid mo. So pag nabayaran na namin yung tuition ng isa mong kapatid, sige, pwede na tayo magkaroon or baka magkaroon na tayo ng budget para doon sa sapatos na gusto mong bilhin para sa school mo. No? So I guess yun yung masasabi kong okay na example from coming from parents, no, na ayun, alam nung anak, una sa lahat, anak, alam nung anak kung bakit niya kailangan magpasensya, at pangalawa, meron ka na-establish na clear timeline na okay, pag nabayaran na yung tuition, pag may budget na para dun sa pag may budget na natira para dun sa sapatos na gusto kong bilhin, edi makukuha ko na, no, makukuha ko na yung gusto ko at hindi ko na kailangan magpasensya dito. So hindi forever yung pagpapasensya na, in other words.
1: Okay. Dr. Vincent, ganito po. Di ba nagkakaroon po tayo ng stress, pagod, emotional distress? So, paano po natin matutukoy na, okay, ito nagpapasensya to, at ito, din, ito namang isang taong to, nagtitiis na lang dun sa nararanasan niya. Meron po ba tayong mga sinyales or indication para malaman natin yung pagkakaibahan ng dalawa?
0: And magandang question yun, no? Kasi parang kahapon lang din. May nabanggit akong something similar to a client, no? Siguro para sa atin mga Filipino, minsan nabublur na natin yung difference ng pagpapasensya pati yung pagtitiis, no? Kasi it involves, well, una sa lahat nag-i-involve siya ng paghihintay, no? Pero ano ba yung meron dun sa paghihintay na yon? So i-differentiate natin siya. Yung pagpapasensya kasi nanggagaling siya sa resilience at pag-asa. So, ibig sabihin, parang yung sinabi ko rin kanina about yung sa healthy type ng pagpapasensya. Alam mong lilipas din yung situation na yun at may peace of mind ka, no? Na pag nagpasensya ako, meron kakahinat na to, meron din punot dulo to. Versus yung pagtitiis na hindi natin alam kung hanggang kailan siya, kung magtitiis ba tayo forever dito, no? Tapos yung masasabi din nating difference ng pagtitiis ay madalas para tong trauma response, no? So nananatili ka sa isang situation na alam mong nakakapahamak sa iyo or nakakasakit sa iyo dahil siguro takot ka sa gulo or takot ka mahusgahan ng ibang tao. Kaya nandun ka pa rin sa situation na yun, nagtitiis ka pa rin dun sa situation na yun. No? So siguro masasabi natin example dito, Ms. Drizzle, no? Yung pagalimbawang, yung spelling the difference lang din between pagpapasensya and pagtitiis is, yung example ng pagpapasensya is, magpapasensya ka kasi naghihintay ka ng promotion. No? So parang pinagpapasensyahan mo na yung role mo ay ganito pa lang muna sa ngayon or pinagpapasensyahan mo na medyo medyo marami kang tinatrabaho ngayon kasi gusto mo na makamit yung overtime na yun. So after that, alam mo, nalilipas din yung pagpapasensya mo kasi magpapromote ka din after. So may peace of mind ka tulad nga nasabi natin kanina and may hantungan din siya, may hangganan siya. Versus yung example natin siguro ng pagtitiis is ikaw nagtitiis ka sa isang boss mo, no? Boss kunwari na toxic, na laging naninigaw, lagi kang pinapagalitan, lagi kang minumura araw-araw kasi feeling mo hindi ka na matatanggap sa ibang company, kaya nagtitiis ka na lang doon sa toxic na boss na yun, no? Or doon sa environment na yun na hindi naman nakakaganda sa or nakakapahamak lang sa iyo.
1: Okay. Doc, dito naman po tayo sa isang konsepto ng utang na loob. Para sa mga paraan na pakikitungo po natin bilang Pilipino kasi 'di ba, sa pamilya, sa kaibigan, katrabaho, sa iba pang karelasyon natin, lagi tayo tumatanaw o naririnig natin 'tong utang na loob. Bilang konsepto, sa isang konsepto po ng isang psychologist, paano po nasasabi natin na utang na loob to, ito yung malaking papel na nagiging role niya sa buhay ng tao?
0: Yes. Napakahalagang concept na itong utang na loob, no? Kasi part to ng Filipino psychology or yung psikolohiya ng Pilipino natin na tinatawag. So core part na siya, core na siya ng personality natin bilang Pilipino. And yung utang na loob, no, para siyang masasabi nating invisible na contract. So parang may invisible or unspoken agreement na with people, no, like for example sa family members natin. So yung utang na loob, as a concept, maganda siya kung sabihin natin for things like social harmony, no, yung parang pagtutulungan natin na tinatawag. Kasi yung utang na loob, pwede natin siyang magamit pag alimbawang ako, for example, sasabihin ko sa iyo, uy, i-refer mo naman ako sa company mo, tapos pag ikaw kailangan mo ng tulong, sige, tutulungan din kita kung saan ka man, kung nasaan ka man, no, no? So pwede kong tignan yung resume mo, kung meron dyan, kung meron bang kailangan i-improve dyan, tapos i-refer din kita kung may kakilala ako. So parang yung utang na loob in that context, no, parang nagtutulungan tayo, I got your back, you got mine, so parang ganun. Pero yun nga, yung utang na loob as a concept sa atin minsan, nag-evolve na siya. Nagiging, parang nawe-weaponize na siya, nagiging weapon na siya, parang nagiging tool na siya for blackmail, no, minsan. And nakakalungkot doon, nagiging tool for blackmail siya sa mga family members pa natin. So parang ginagamit siya para mag-guilt trip tayo na ibigay yung lahat ng meron tayo kahit na wala nang matira sa atin, kahit na uubos na tayo. No, so laging ginagamit tong utang na loob. I think very very common tong utang na loob sa context na ginagamit ito ng mga magulang sa mga anak nila, no? So laging sinasabi, lagi natin maririnig na sinasabi ng mga magulang na kami yung nagpalaki sa iyo, kaya dapat ikaw yung mag-alaga sa amin, o kaya pag nagkatrabaho ka na, kailangan every month magbibigay ka sa amin ng gantong amount, no? Pero hanggang kailan nga? Yun, tulad ng sinabi natin kanina, hanggang kailan dapat bayaran itong anak or na itong family member na to yung utang na loob na yun? No?
1: Bali, Doc, since tayo kasi mga Pilipino, or lalo na po, yung mga nakakatanda, yung mga young generations po, o yung mga young professionals, nahihirapan po tayong sabihin yung hindi. Para sabihin natin na, okay, para sa pagtanaw ng utang na loob, nahihirapan tayong sabihin natin na, hindi na dapat ganito. Paano po kaya natin pwedeng lagyan ng boundary para sabihin natin na, okay, enough na, okay, hindi na to yung utang na loob. Kumbaga, ito na yung pang-aabuso. Ito na yung masyado mo nang ini-impose sa akin itong mga bagay na to. Paano po kaya magandang gawin natin, lagyan natin ng boundary, or paano po natin i-apply iyon?
0: Okay. So yun nga, eh, no, yung pagkakaroon ng utang na loob, pagkakaroon natin ng utang na loob sa ibang tao, especially sa family members natin, parang nagiging sanhi na siya ng hindi na nagiging malinaw yung linya kung saan nagtatapos ang sa nagsisimula or nagtataos yung obligations natin, no? So parang dahil sa utang na loob, feeling natin sobrang sama na nating tao, or sobrang, hindi ko alam kung ginagamit pa tong term na to ngayon, no? Parang ingrata tayo para sa kanila pag humindi tayo sa mga requests nila or sa mga gusto nilang mangyari. No, I would say na yung pag-set ng boundaries dito sa pagdating sa utang na loob is using yung tinatawag natin na assertive type of communication. So assertive kasi na communication, hindi tayo masyado familiar doon, kasi pag nag-set tayo ng boundaries sa ibang tao, ang pakiramdam nila ay parang ang aggressive natin. No, parang pag nag-set tayo ng boundaries na pag sinabi natin na hindi, hanggang dito lang yung kaya ko, ang isipin nila ay parang nagre-rebelde to, ay parang binabawian tayo nito, parang attack to para sa kanila. Pero it's something na internal na kailangan nating ayusin sa sarili natin. So parang may shift in mindset dapat na mangyari sa atin pagdating sa pag-set ng boundaries. No? So kailangan una sa lahat isipin natin na itong pag-set ng boundaries ay protection to para sa'yo. No? Protection to para hindi ka ma-burnout. Protection to para hindi ka further na maubos sa mga bagay na pwede mong ibigay, o kung ano pa yung kaya mong ibigay sa kanila. No, ang simple lang na script na lagi kong sinasabi sa mga clients ko pagdating sa pagset ng boundaries sa mga family members nila is simply say no. And then sabihin niyo lang yung reason why you feel the need to say no. Like sabihin mo lang, hindi ko kaya to ngayon kasi ganto, no? Pag hindi nila maintindihan yun, lagi ko sinasabi sa clients ko, pag hindi nila maintindihan kung ano yung reason na yun, problema na nila yun. No, problema na nila yun. Na-explain mo na yung side mo, ito yung reason kung bakit ka naghindi, at perfectly valid naman tong reason na to kung sa tingin mo, edo problema na nila yun kung may problema sila dun sa boundary na sinet mo.
1: Ayun. Kaugnay dun kasi, Doc, gusto kong tanungin, kasi tayo kasi is madali tayo makaramdam ng guilt eh. Diba? Pagka nagsiset tayo ng boundary, maya't maya, nafe-feel natin, ay, mukhang mali yata yung ginawa ko. Dapat yata gawin ko muna to para, alam nyo, para maibsan yung guiltness o guilty na nararamdaman natin. Ano po kaya yung, paano po kaya natin pwedeng sabihin na, ako naman, unahin ko yung sarili ko, piliin ko muna magpahinga, unahin ko muna paboran yung sarili ko, na hindi ka nakakaramdam ng guilt. Lalo na po pagka ganito na po yung naging ganun na po yung sitwasyon.
0: Ayan, nakuusong-uso to, Miss Drizzle, na sa ating mga Filipino na ako naniniwala talaga ako tayo mga Filipino. Hardworking and masipag talaga tayo. Minsan hindi lang siya nasusuklian no, ng rewards at maayos na compensation. Pero meron akong ginawang content about itong nasabi mong tanong na to, Miss Drizzle. Tawag kasi natin dito is productivity dysmorphia. No, hindi naman siya sakit, no? Pero para siyang phenomenon or experience lang para sa ating mga Filipino or sa ating tao in general. No? Kasi nasanay na tayo sa tinatawag nating hustle culture.
1: Mm-mm.
0: Yung lagi tayo nagtatrabaho, yung kahit after working hours mo, trabaho pa rin yung iniisip mo, parang gusto mo pa rin maging productive kahit na hindi na dapat, no? Kasi dapat nakakontain lang yung trabaho natin within the 8 hours or 9 hours kung nasaan tayo sa office, no? Pero yun nga, dahil sa hustle culture, nagiging martyr na tayo. So parang napoprogram na yung utak natin na ang halaga natin bilang tao ay nakadepend lamang sa kung gaano kalaki yung contribution natin or kung gaano ka halaga or kung gaano kaganda yung magiging output natin. No? And nakukuha natin tong productivity dysmorphia natin na to either or pwedeng both din naman sa family and sa work systems natin. No? So tipong ano nangyari kasi nung pagkabata lang tayo or pag nasa trabaho tayo, napupuri lang tayo pag meron tayong na-produce na magandang output or may nagawa lang tayong maayos na output. Diba? Yun lang yung napupuri tayo ng mga parents natin or ng mga katrabaho or bosses natin doon. Kaya pag nagpapahinga tayo, ang pakiramdam natin ay useless tayo, no? Kasi na-associate natin yung pahinga sa wala akong nagagawang output, and pag wala kang output, it means na hindi ka nagpa-function ng maayos. Pero isa lang, ito lang din masasabi ko sa mga tagapakinig natin, no? Sana po ma-realize po na mga tagapakinig natin, yung pagpapahinga, yung rest po natin, ay non-negotiable po ito. Kailangan po ito para makapag-function kayo ng mas maayos pa in the future. No? Hindi ibig sabihin na magpahinga kayo ay hindi na kayo functional as a person. In fact, kabaliktaran nga po. Kailangan yung mag-rest para mag-function kayo as a person.
1: Doc, nasabi niyo po kasi yung dysmorphia, psychological, tama po ba?
0: Productive
1: dysmorphia. Ayan. Bari, Doc, eto po, gusto ko lang tanungin, if may ganito po tayo, ano po yung maganda nating i-advise para po dun sa, tinatawag nga nating workaholic ng mga tao na they cannot set boundaries between yung sinatawag na life, work-life balance. Paano po kaya natin babibigyan ng payo yung mga taong mas marami na yung naiisip nilang, okay, gagawin ko to para mas maging productive ako kasi feeling ko mas okay pag madami ako nagagawa. Although nakakalimutan na nila na mag-enjoy sila kasi may buhay sila outside work.
0: Yes. So tulad po ng sabi ko kanina, i-remind muna, una sa lahat, i-remind natin yung sarili natin that rest is non-negotiable. Walang kapalit dapat tong pahinga na to. And para dun sa mga tao nakaka-experience ng productivity dysmorphia, alamin din natin kung bakit tayo nandito sa kung bakit tayo nakakaranas nito in the first place. Is it because of systemic things sa company natin or sa family natin? Yung talagang hindi na natin sa matakasan na type ng productivity dysmorphia dahil basically parang na-trap na tayo doon sa situation na yun or na-trap na tayo doon sa environment na yun kung nasaan tayo. So kailangan natin malaman yung reason kung bakit meron tayong productivity dysmorphia in the first place. And siguro para paikliin ko lang din kung ano yung pwede nating ipayo dito, no? Wala tayong ibang choice kundi puwersahin yung sarili natin or i-wire yung brain natin na mag-take tayo ng break every once in a while. Na yes, kaya mo pa rin magpahinga and at the same time produce quality output, no? Yung pagpapahinga na yan, wala yung reward kasi it's a requirement for all of us human beings. Yun yung kailangan nating maalala, no? So in terms of clearing yung work-life balance natin na tinatawag, no? So ikaw dapat yung magsaset ng systems in place para sa sarili mo to make sure na yung work mo ay nananatili lang doon sa working hours mo. No, minsan kasi tayo na yung problem eh. Hindi na minsan yung mga boss natin, hindi na minsan yung work natin. Tayo na mismo yung nagsasabi sa sarili natin na hindi, kailangan ko magtrabaho kahit na after working hours or kahit na weekends. Pero bakit nga ba? Tayo ba yun? Or is it yung work natin yung may problema? Kung yung work natin yung problema, edo pwede tayong mag-consider or mag-reconsider na na kausapin yung boss natin or parang kung pwede ka ba mag-resign or lumipat na ibang company. Pero kung tayo yung problema, it will take a lot of internalization, no, kung paano natin ito ma-fix. Kasi yung productivity dysmorphia, hindi ito isang bagay na parang mabilis lang natin maaalis sa isang tulog lang. No? Kailangan natin i-analyze yung sarili natin at mag-reflect kung ano ba yung worth natin bilang tao at kung paano ba ito na kung paano ba tayo nagpa-function bilang tao, is it because of the output na pinaproduce natin or is it because we are just a hardworking person kaya tayo worthy bilang empleyado, bilang tao, and bilang family member?
1: Okay. Doc, bali, eto naman po, isang simpleng katanungan po. May mga senyales po ba tayong pwedeng tignan kung yung tao is simpleng pagod lang siya o nakakaranas na siya ng psychological burnout? Lalo na sa mga working na tao naman po.
0: Yes po. So in terms of burnout, no. Yung burnout kasi natin, yung simpleng pagod pala natin, no, na tinatawag. So very different siya from burnout. Kasi yung pagod, yung physical exhaustion na yun, nasasagot siya ng tulog lang, no? So pag tulog ka lang, ade, pag kinabukasan, okay ka na. No? So 8 hours na yun, na-fix na, no? Halos yung simple, yung very basic na pagod lang natin nararamdaman. Pero yung burnout kasi, nakapaloob siya sa tatlong signs or tatlong factors natin, no? Yung una is yung exhaustion. So yung exhaustion, iba siya dun sa simpleng pagod lang. Kasi yung exhaustion, parang matindi siya na pagod na kahit na matulog ka ng paulit-ulit, kahit na kompleto yung tulog mo ng 8 hours, hindi pa din siya mawala sa isip mo, no? So parang nagiging mental exhaustion na siya versus physical exhaustion. Kasi physical exhaustion, marami kang pwedeng gawin para dun sa physical exhaustion, eh. Ibang pamasahe ka lang, matulog ka lang, okay na. Pero yung mental exhaustion, kahit na anong gawin mo, nandyan pa rin siya, mananatili pa rin siya sa'yo, no? And yung pangalawa naman is yung nade-detach ka na sa mga ginagawa mo. So kung dati, siguro sabihin natin sobrang passionate mo about sa field na to, pero since nababurnout ka nga, nade-detach ka na, hindi ka na ganun ka-passionate, no? So parang napupundi na or nawawala na yung ilaw na meron ka dati, no? So parang nawawala na yung spark. And yung last natin na factor na or sign na na ma-indicate pag burnout na yung tao is pagbababa na yung performance mo sa work, no? So parang nakikita mo or na-observe mo na yung mga bagay na magaling ka dati or nagagawa mo nang tama, parang nababawasan na siya unti-unti, na hindi mo na siya naayos, na marami ka nang nagiging pagkakamali or mistakes doon. At pag pinagsama-sama natin tong tatlo, yun definitely malaki yung chance na nakaka-experience ka na talaga ng burnout, no? So dulot minsan tong burnout ng environmental at systemic factors na parang tulad din ng sabi ko kanina, medyo mahirap siyang maalis, no? So hindi lang to something na parang pwede mong inuman ng gamot tapos mawala na siya, no? Kailangan i-consider mo yung buong environment mo, yung sarili mo, and the people around you para ma-root out mo kung ano yung problem ng burnout at para maalisan mo or maalis mo sa sistema mo kung ano yung magiging, yung kung ano yung naging reason na yan for your burnout.
1: Doc, bago po tayo pumunta sa break, siguro huling katanungan ko po, paano po natin mapapanatiling positibo yung Filipino values po natin na malasakit, pakikisama, mapagpasensya at pagtatanaw ng utang na loob habang natututunan din po natin na protektahan natin yung mental health po natin?
0: Yes, it's a very good question. So tayo as Filipino, sa sikolohi yung Filipino, magaganda yung mga concepts natin at magiganda yung mga parts ng personality or personality systems natin as Filipino, tulad nga ng mga nabanggit mo, Ms. Rizal, no? So, para manatiling intact or positive pa rin yung ganong Filipino values natin, kailangan natin mahiwalay or ma-individualize yung sarili natin. So, ibig sabihin natin dito, meron kasi tayong tinatawag ng term na individualized self sa psychology, no? So, ibig sabihin itong individualized self is ilalabas mo yung sarili mo sa yung family systems at work systems, no? So, ibig sabihin nito, aalisin mo yung identity mo sa work at aalisin mo rin yung identity mo sa pamilya mo. So, sino nang natira, no? So, kung breadwinner ka, kung ganito yung position mo sa company, aalisin natin yan sa identity mo. So, tatanungin mo yung sarili mo, after all of these things, sino na ako? Ano na yung natira sa akin? So, isang way para mapanatili nating maayos tong value system natin is kailangan natin tignan kung saan ba nanggagaling mismo tong mga values na to bilang bilang tao, no? Kasi doon natin makikita na yung values natin, minsan napipick up lang natin sa family natin. Hindi naman natin ginusto tong values na to, pero napipick up lang natin siya sa family natin or sa friends natin or sa trabaho natin, no? So, kailangan natin malaman kung ano ba talaga yung values na kung ano ba talaga yung values na dapat natin i-keep para sa sarili natin. Ano ba itong mga values na ito nagre-resonate para sa atin para mas makilala pa natin yung sarili natin, no? And pag nabuo mo na yung individualized self na yun, nahiwalay sa family at work systems mo, alam mo na from here kung ano yung magiging hangganan nung responsibility mo sa family mo, no? At kung saan magsisimula yung responsibility naman nila. So, dito na magiging okay yung utang na loob, dito na magiging okay yung magiging yung other Filipino core concepts natin na naka-embed pa dun sa family systems natin. Tulad ng yung, for example, yung malasakit, no? I think magandang concept yung malasakit. So, pag alimbang na-individualize na natin yung sarili natin, malalaman natin yung totoong malasakit ay kasama dun yung pag-alaga natin sa sarili natin apart from yung sa family members natin.
1: Ayun. Doc Vincent, dyan lamang po kayo kasi magkakaroon lang po tayo ng mini short break na magpapakilala lang po ang ating himpilan.
0: Thank you.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Warm heart.
6: Warm heart.
5: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
7: Alamin ang ilang mga self-help tips.
5: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
6: Warm heart. Warm heart.

0: At nagbabalik po ang programang Warm Heart dito pa rin po sa Radyo Pilipinas World Service. A little intro lang po sa next na topic po natin kasi sure ako maraming Pilipino ang makaka-relate po dito. Di ba po madalas pag nasa malayo po yung mga mahal natin sa buhay, regular na pagtawag, video call, audio call, chat, para masabi po natin na genuine connection or may constant communication po tayo tayo sa kanila. Lalo na po yung mga tinatawag nga po nila na LDR o long distance relationship. So, eto po ba is, nagka-create po ba tayo ng genuine connection o pseudo connection lamang ito na binubuo natin dahil nga po dun sa mga teknolohiya na ito. At lalo lang nagka-create ng emotional distance sa ating mga kaanak, lalo na po sa mga magulang na OFW na nasa ibang bansa. Dahil hindi lamang po kasi usapin ng ekonomiya yung pinag-uusapan natin dito na pagiging OFW, kundi usapin din po ito ng puso at mental health ng buong pamilya. Kaya ngayon po, kasama pa rin po natin dito live via Zoom si Dr. Vincent upang bigyan tayo ng konkretong payo at gabay ukol sa ating topic na OFW, Family Dynamics and Transnational Bonding. Doc Vincent, sa isang pamilyang OFW po, paano po nababago yung dynamics ng pamilya, lalo na po kung malayo po si mama, si papa, o yung mga kapatid po natin?
1: So bago pala sagutin yun, hello po sa mga ating sa mga nakikinig po sa ating na OFW, no? So sana po safe po tayo kung nasaan tayo. Pero yun, just to answer po yung tanong mo, Ms. Rizal, no? So nagkakaroon ng maraming changes to pagdating sa dynamics sa family, no? So ang una sa lahat, nagkakaroon siya ng role shifting kasi natin na tinatawag, or yung ang Tagalog siguro, pwede natin gawing Tagalog nito is yung pagpalit-palit ng roles or yung tungkulin rather sa bahay natin, no? Kasi for example, yun nga, dahil wala na yung isang magulang, ang naiwan na lang na nandun is yung partner nila. So para magiging solo parent na yung naiwan na yun, na parang kargado niya na yung duties ng isang nanay at isang tatay din. Tapos bukod pa dun, may mga panganay din or mga anak din na nagiging substitute parent na. So parang sila yung nakakatandang anak, sila na yung nag-a-assume ng responsibility bilang the mature or bilang the parent nung mga mas nakakabata sa kanya. So ano nangyari dito? Mabilis, especially dito sa mga bata, no, parang mabilis silang tumanda mentally. So marami silang nadadanasan or nararanasan na pagsubok, no? Marami silang nararanasan na mga hindi magaganda sa paligid nila. Kaya nasasalo nila yung bigat ng experiences na yun, no? Sila din yung nagdidisiplina at nag-aalaga doon sa mga mas nakakabata sa kanila, doon sa part ng family na yun. So mas nagiging mapagkalinga sila pagdating dito sa aspeto na to, no? So sometimes, sa totoo lang, no, may times din naman na nakakatulong yung distance natin from each other. Yung iba nagmo-move out na sa bahay nila ng bata pa lang sila. Ay, nakakatulong yun sa relationship, no. May mas nagiging okay yung relationship ng family pag minsan nagkakaroon ng distance. Pero kung may hatred or kung meron pa ring mga unresolved or unspoken na galit sa bawat isa na hindi pa nare-resolve agad, doon medyo lalayo yung loob nila sa isa't isa. Kasi yun nga, meron na ng unsettled na galit, no? Tapos biglang lumayo pa kayo physically from each other. Doon, yun nga, sulad na sabi ko kanina, doon possible na lumayo palalo yung loob nyo sa isa't isa.
0: Bali, Doc, eto po bang mga panahon ngayon? Kasi, di ba, madami nga pong social media apps, may mga messaging apps, video call apps, audio apps, mga ganun po. Yung regular po ba na pakikipag-communicate natin sa kanila, kahit online lang yun, pwede po ba natin yung masabi na, okay, may emotional closeness yung family o yung tinatawag nilang constant communication o genuine connection po nila?
1: Yun. So, i-differentiate lang natin yung dalawa. No? Pag kasi sinabi natin regular communication or constant communication natin na tinatawag, no? minsan na-associate natin to sa medyo mga mabababaw lang na topics, no? Kasi yung nangyayari sa constant communication natin over social media, yung mga messaging apps natin, usually yung tanungan lang natin dun, di ba? Kumusta, ano tawag dito, anong pagkain mo ngayon, anong kinain nyo, ano nangyari sa araw mo ngayon. So parang very surface level lang talaga yung pinag-uusapan dito sa constant communication or regular communication na to through social media. Iba siya dun sa emotional connection natin na tinatawag, Mr. Rizal. No? Yung emotional connection kasi natin, kasama dito yung pagiging vulnerable natin bilang family members or yung pagbahagi ng totoo nating nararamdaman sa isa't isa. So parang dito lumalalim yung relationship natin bilang family members. Dito kasi natin na pag-uusapan yung mga bagay na kung ano yung kinakatakutan natin, kung ano yung mga sources ng stress natin, like sa trabaho, at yung mga pangarap natin, no? Yung paano natin na-envision yung future natin, at kung ano pa yung pangarap natin para sa pamilya natin. So never mare-replace ng constant pero mababaw na communication yung lubos na pagkilala natin sa pamilya natin, no? So hindi lang pwedeng yung everyday magkakamustahan lang tayo online tapos hanggang dun lang siya, no? So palalimin pa natin yung conversations natin with family. Talagang subukan natin maging curious sa kung anong pinagdadaanan nila at kung paano sila ngayon. At pag-usapan natin yung mga mahihirap na pag-usapan tulad ng mga problema, tulad ng kung ano yung kinakatakutan nila ngayon, kung ano yung mga plano nila sa buhay nila. Para hindi maging superficial yung ating mga interaction and yung relationship natin sa kanila in general.
0: Doc, kasi follow-up ko lang, di ba po madalas po kasi yung mga OFWs natin tumatawag sa family nila dito o yung mga vice versa, tayo yung tumatawag sa kanila. Pero nagkakaroon pa rin po kasi ng emotional distance eh. Lalo na kapag kunyari napag-uusapan na yung mga mabibigat na bagay, like yung sinabi nyo nga po kanina, na yung mga problema, yung mga dapat i-address na. Paano po kaya natin to maayos or paano po kaya natin to masasabi na okay, para hindi na mag-create ng emotional distance, kailangan po pag-usapan natin, kailangan po ma-address natin to. Kasi knowing po, lalo na po yung mga young generations, ayaw po nila kasi nung ganun na topic. Kumbaga, iniiwasan po nila yun.
1: So, I guess in response to that, tama, very valid naman yung point mo na Ms. Rizal. No? So, pero kailangan din natin i-remind yung sarili natin na in this context, sa context ng family, especially sa context lang din ng mga OFW na napapalayo sa pamilya nila, no? Kailangan din i-remind yung sarili natin na at the end of the day, tayo-tayo lang din naman yung magtutulungan dito, no? Kasi ano nangyayari ngayon sa modern day context natin is nagtataguan na tayo ng totoong problem, no? So, ang nangyayari na lang pag tinanong ko, for example, yung family member na family member ko na OFW na okay ka lang ba? May nangyari ba sa'yo ngayon? Ano ba yung gusto mong pag-usapan? Ang usually sasabihin lang niya, okay lang ako. Kasi ayaw niya mag-alala yung nangangamusta na family member, no? Laging sinasabi na okay lang kahit na meron naman talagang problem or meron naman talagang kailangan pag-usapan. Pero tandaan din natin na yung pagsabi natin na yun na okay lang tayo kahit na meron naman talaga tayong gustong sabihin, parang nagbe-build to ng wall or parang pader sa pagitan ng family members na yun. No? So patuloy na tumataas at tumataas yung wall na yun hanggang sa hindi natin na-open up kung ano ba talaga yung gusto natin i-open up sa kanila. So I guess with that, no, start with something small. Pwede naman kayo mag-start with small talk and pwede mo lang naman i-bring up sa kanila yun. And always assume na positive yung intent ng mga taong kausap natin. Na sinasabi nila itong mga problema na to sa'yo or sinasabi nila na itong mga bagay na to sa'yo kasi gusto lang nila mag-open up. Hindi nila gusto na idamay ka pa dun sa mga problema na yun. Gusto lang talaga nila mag-open up sa'yo at magpaka-vulnerable sa'yo sa time na yun. So wag natin siguro masamain yung pagpa-open up ng ibang tao sa atin. No? Kasi kailangan to ng family members natin para sa healthy social connection and family connection din.
0: Ayun. Doc, doon naman po tayo sa mga parents or mga kapatid po natin na nasa ibang bansa or mga OFW din po na may mga anak po silang mga toddler pa o mga newborn pa, tapos kailangan nilang umalis, ano po kayong magandang pwede nating sabihin or ipayo sa kanila para hindi po nila maramdaman yung guilt na parang pakiramdam nila may na-miss silang mahalagang milestone sa kanilang mga anak?
1: Yes, so maraming ganito, Ms. Trizel, no? Ang daming pagkakataon na nawala yung OFWs na yun sa ating sa mga milestones and sa mga vulnerable and emotional moments na yun. Yung may term kasi para dito, no, na yung tinatawag nating ambiguous loss, sa very common to sa mga OFW. So parang ano nangyari dito is pakiramdam nila nandun sila financially, no, kasi nakapag-provide sila ng financial support, pero wala nga sila dun sa mga halagang emotional na moments na yun na dapat nandun sila. And para malabanan natin siguro yung guilt na nararamdaman na yun ng mga OFW, kailangan natin una sa lahat tanggapin, i-acknowledge na meron talagang trade-off yung pagpunta abroad or yung pagtrabaho abroad, no. Hindi naman pwede tayong maging in two places at once, no, unless umuwi ka, no, maghanap ka talaga ng paraan para umuwi para doon sa milestones din. So ang next best thing na lang po na pwede nating gawin ay mag-focus tayo kung paano tayo magiging present in more modern or new ways kaysa wala tayong gawin at all. Kasi sa totoo lang, no, hindi naman talaga mapapalitan yung physical presence natin. Hindi mapapalitan yung physical presence. Pero yun nga, pag hindi talaga kaya at that moment, no, the next best thing that we can do is offer some form of moral and emotional support, no. Tatanungin natin sila na okay, ano nararamdaman mo ngayon now na papunta ka na sa milestone na to, or ano yung kailangan mong support para sa akin na pwede kong sabihin sa iyo ngayon, no, through yung distance communication muna para maibigay ko siya sa iyo. Pero yung physical presence nga lang, pagpasensyahan mo na, hindi ko pa muna siya maibibigay for now. And isa ding bagay na pwede nating masabi sa mga OFW natin, no, na ipaalam natin, huwag tayong matakot na ipaalam sa family members natin na naiwan sa Pilipinas, na yung pagiging OFW it's something na hindi mo naman talaga pipiliin kung hindi lang survival ng family niyo ang kapalit. 'Di ba? Hindi ka naman mag-OFW para lang maglumaboy sa ibang bansa, 'di ba? Nandiyan ka talaga para sa survival ng family mo, no? So they have to understand, yung family na naiwan mo, they have to understand yung trade-off na ginagawa mo is something na equivalent value sa pag-iwan mo sa kanila.
0: Siguro, Doc, eto follow-up ko lang po. Paano po nakakatulong yung mga extended families like auntie, uncle, mga relatives po natin, lolo, lola, at saka yung mga trusted caregivers po natin sa pagpapanatili ng emotional stability ng mga anak, lalo na po yung mga toddlers po, mga young adults po, habang nasa ibang bansa po yung magulang nila?
1: Oo, so parang sila na yung tumatayong ano, no, parang sila na yung tatay yung mga pillars, no.
0: Yes,
1: very
0: po
1: important pillars para dito sa mga bata pag wala yung magulang sa picture sa ngayon, no. So parang yung extended family natin, sila yung magiging shock absorber ng mga bata para ma-feel nila na safe sila, no. Kasi ito mga bata na to, assuming na nasa very young age pa sila, no, nag-grow pa sila, no. So para nasa developmental stage pa itong mga batang to, yung brain nila nagde-develop pa, yung personality nila nagde-develop pa. So marami silang mga bagay na susubukan i-explore dito sa buhay nila. Pero yun nga, paano kung wala doon yung parents, no? So yung extended family, sila yung shock absorber and kailangan sila yung mag-guide doon sa bata na yun to safety. Pero in this context, no, kailangan lang para doon sa parents, no, kailangan malinaw kung ano yung boundaries at rules ng tunay na magulang para hindi maguluhan yung bata, lalo na paglaki niya, no, para hindi siya maguluhan kung sino ba dapat yung totoo niyang parents and sino ba dapat yung totoo niyang sundin dito sa extended family and dun sa actual parents niya na wala dito sa ngayon, no. So hindi din ito rin yung gusto kong sabihin, no, hindi din pala dapat maging proxy ng mga totoong magulang sa mga important life events itong extended family. Like for example, graduation. No, mahalaga pa rin na nandito tayo sa graduation ng mga anak natin or family members natin. No, so as much as possible, and hindi naman to requirement, pero as much as possible, humanap pa din tayo ng paraan, humanap pa rin ng paraan yung mga magulang para makauwi or makadalo sila dito sa mga critical na milestones na to nung bata or nung family member. No? Para paglaki ng bata, masasabi pa rin nila na present itong mga magulang na to during these milestones, no, at hindi nila ma-resent or magtanim ng hindi sila magtanim ng galit dito sa parents na to dahil absent sila. Alam pa rin nila na ginawa ng paraan ng parents kahit na panandali ang oras lang.
0: Okay. Doc, sa kulturang Pilipino kasi natin, may concept tayo na mahilig tayo magsakripisyo para sa kanila, 'di ba? So, kailan po nagiging healthy yung motivation natin na okay, magsasacrifice ako para sa pamilya ko? At nagiging unhealthy ito para naman nagiging pressure na, nagiging emotional exhaustion na siya para sa isang OFW po.
1: I guess pwede tayong humiram ng konting lines dun sa sinabi ko kanina, no? Kung nandito po yung mga viewers natin na nakinig kanina dun sa first half ng conversation natin, na yung healthy na sacrifice, parang very similar lang din siya dun sa healthy na pagpapasensya. So, ano sila kasi parang they come together din naman, no? So, healthy na sacrifice. May malinaw po na timeline and shared goal po yung ating mga sacrifices. No? So alam mo kung saan ang hangganan nito, alam mo kung saan siya magsisimula at alam mo kung saan ang hangganan at alam mo kung bakit ka nagsasakripisyo in the first place. Pero nagiging unhealthy naman yung sacrifices, yung pagsakripisyo natin or yung culture of sacrifice natin. No? Kung nauuwi na to sa open-ended na sakripisyo na ha, hanggang kailan ako nandito, hanggang kailan ako magsasakripisyo. At parang nagiging martyr ka na din para dun sa family mo, na talagang ibibigay mo yung buong-buong sarili mo para sa family mo nang walang limitations. No? So, wala kang pagpapahalaga na sa sarili mo, wala ka na rin pagpapahalaga sa pahinga mo para lang masakripisyo mo yung sarili mo sa pamilya mo. Pero, alam nyo, at ang opinion ko lang din, so very, ano to, parang very relative po ito, no? Pero ang opinion ko talaga ay hindi talaga ideal na merong isang magsasakripisyo sa family, no? So hindi dapat maging default itong pagsasacrifice natin, no? Kasi feeling ko na nag-glorify, no, Miss Drizzle, yung pagsasacrifice sa ating mga Pilipino. Kasi akala natin siguro bayani tayo na kailangan meron tayong sinasacrifice lagi para mapasaya natin yung mga tao sa paligid natin or mapasaya natin yung family natin. No, naiintindihan naman natin may ibang tao talaga na kailangan magsakripisyo kasi wala na talagang choice, na sila na lang talaga yung pwedeng magsakripisyo. Pero as much as possible, kung meron tayong other solutions or compromise para hindi lang isang tao yung magsasakripisyo or parang shared yung magiging burden nitong isang tao na to, gawin natin, no? Hindi kasi dapat ginaglorify yung pagsasakripisyo ng kahit kanino kasi hindi siya ever magiging ideal scenario dahil may mauubos at mauubos dito sa scenario na to.
0: Ayun. Bali, Doc, panghuling katanungan ko na lamang po to, or hindi naman po tanong, pero hihingi na lang po ako ng mensahe para po sa ating mga nanonood at nakikinig, para po dun sa dalawang topic po natin na napag-usapan ngayon. Go ahead po.
1: Yes, so medyo marami tayong na-cover ngayon na topics. So I guess yung isa ko din na pwedeng sabihin sa ating mga tagapakinig ngayon, no? So marami tayong problema, marami na tayong pinagdadaanan ngayon na problema, personal and environmental problems, no? Pero lagi ko rin pinapaalala sa clients ko na practice self-compassion, no? Na ikaw lang din yung makakapagbigay ng awa or ng compassion sa sarili mo. No? So para pinapa-envision ko sa mga clients ko lagi yung na nasa flight sila pag sa ganitong context, no? Kasi pag sa flight, 'di ba, sinasabi ng mga flight attendant natin na put your oxygen mask first bago ka tumulong sa ibang tao or bago mo ilagay yung oxygen mask ng ibang tao. So hindi po pagiging selfish ang piliin ng sarili natin, no? Kailangan mong magtira para sa sarili mo. Ang tunay na malasakit, tulad ng sabi ko kanina, ang tunay na malasakit ay kasama doon yung sarili mo, na inaalagaan mo yung sarili mo. No? So, please, sa mga nakikinig po sa atin, please make yourself a priority para matuklasan mo ang mga bagay na dapat hindi mo tinotolerate in your work and family systems. No? So, pag sa pag-value natin ang sarili natin, doon natin malalaman kung kailan tayo dapat umalis sa mga toxic systems na to. At para naman po sa ating mga nakikinig na OFW or pamilyang merong mga OFW, no? Tulad ko, ako may OFW po ako na nakapatid ngayon na nasa ibang bansa. No? So, huwag po nating sukatin yung pagmamahal ng isang OFW sa halaga ng pinapadala nilang mga na pera, na balikbayan box, or na mga kung ano-ano pang mga gamit, no, pabalik sa Pilipinas. No? Kailangan pa rin ng consistent emotional availability and connection para dito sa mga family members na to. So, magpadala din tayo or gumawa din tayo ng oras para sa kanila. No, kasi itong pagiging OFW, mahirap. No, mahirap. Hindi tulad nga sabi ko kanina, hindi lang 'to ginagawa ng mga OFW para gumala lang sila sa ibang bansa. No. Mahirap po maging OFW. Malungkot po ang pagiging OFW paminsan. No. So, isama pa din natin 'tong mga OFW sa ating mga rituals, sa ating mga celebrations, kahit na wala silang nagiging financial contribution dito. No. So, maging curious tayo sa kung anong nangyayari sa kanila, sa kung anong problema nila, and mag-hold tayo ng space for them at mahalin natin sila sa mga araw na hindi nila kayang magpadala o di sila makakauwi pa sa Pilipinas.
0: Ayan, maraming salamat po Dr. Vincent sa pagpaunlak po ninyo dito sa amin sa interview. Sana po sa uulitin po, mabigyan nyo pa po kami ng maraming aral, maraming magagandang talakayan po dito sa ating programa. Ingat po at God bless po.
1: Maraming salamat po and thank you din po sa mga nakikinig sa atin.
0: Ayan. Maraming salamat din po sa ating mga technical team na mga nakasama natin dito sa istasyon ngayong araw na sina Miss Steph Vicente, Ma'am Susan Aison, Sir Leo Magpayo at JP Lumuntad. Hanggang sa muli, have a blessed Sunday, Kawarm Heart, ingat po!

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
3: Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas.
4: Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora.
5: Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
5: Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
5: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nananatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
7: Muli, isang magandang araw sa lahat ng non-resident Filipinos, sa lahat ng OFWs, at sa lahat ng kapamilya ng mga Filipinos overseas na nandito sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, at saan man sa mundo. Muli, welcome sa Bridges on Air, isang collaborative program ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Kung mapapansin po ninyo, wala po ang ating regular host na si Sir Ray Sampang, ating station manager dito sa Radyo Pilipinas World Service, dahil siya po ay may importanteng meeting na ongoing. Pero meron tayong makakasamang bagong muka sa Bridges on Air na magko-co-host. Siya po ay walang iba kundi ang Gen Z na abogado ng CFO, si Attorney Jade Quiampo, Executive Assistant for ng Office of the Executive Director ng Commission on Filipinos Overseas. Welcome aboard, Attorney Jade.
8: Magandang umaga po. Thank you for welcoming.

0: ko isang news writer sa ABS-CBN. Mm. Until then, nung napasabak ako sa media, ako ay nag-law school kasi parang namulat ang aking mga mata. Wow, talaga.
1: Sa batibot.
0: Sa batibot. Parang hindi ko alam yan, sir, kasi Gen Z ako. Tapos po ako yung nag-law school, tapos doon nakilala ko po ang isang professor, si Attorney Chris Gargantiel. Mm. Hello, Attorney Chris. Shout out sa'yo. And then, nung pagka-graduate ko po, ako'y nag-take ng bar kasabay ang kapatid ko. Shout out kay Attorney Ivan sa PAO. PAO QC po siya. And then, ayun po, naimbitahan po ako ni Attorney Chris na pumasok sa CFO at nandito na po ako. Minamahal ko na kayong lahat dito sa CFO. Yes.
1: Buti naman. At si Attorney Jade ang pumalit sa akin sa CFO.
0: Hi, bumalik ka na daw, sir.
1: At yun nga, dun ka sa Office of the Executive Office of Director, the Executive Director, kay Undersecretary yes. Arlene Borja.
0: Yes, ang aming minamahal na USEC Borja.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
1: Maraming salamat, USEC, sa palunch.
0: Thank you, USEC.
1: At saka,
0: away po kayo.
1: May hindi ka kinikwento, ikaw ang head ng media and communications
0: yes,
1: ng CFO.
0: Ang inalisan niya po.
1: Hindi naman, nandito pa rin naman ako. Eh.
0: Ako po diba? Ang head ng media communications and relations po sa CFO. Yes. So, ako po ang nag-check ng mga social media postings. Siyempre po sa tulong na rin ng ating mga minamahal na kasamahan doon sila. Diego, na nandito na naman, sumasayaw sa aming background.
1: Diego, sumuko ka na.
0: Kasama rin po siyempre sila Miss Divine, ang team sila Kurt, sila Ina. Malaki-laking team rin naman po, pero ayun, kinakaya ang buhay.
1: Pero pagka nagpapakain ka, hindi yung buong team mo. Kasi mararami sila eh.
0: Opo. Depende po sa budget.
1: Anyway, ngayong umaga ng Sabado, mm-hmm. ay makakasama natin ng isang CFO correspondent na
0: yes.
1: mag-uulat siya ng mga latest developments sa loob ng CFO. Mm-hmm. At sa pangalawang segment ng Bridges on Air ay makakasama po natin ang isang PAFIU awardee na
0: isang scientist, yes.
1: isang eksperto sa bakuna, sa vaccine. No?
0: Yes.
1: At siya ay nakabase sa Switzerland.
0: At the moment po ha. At so moment, from Bacolod to Switzerland, Sir Aris.
1: Umiikot-ikot yata siya dahil yes. hindi lang naman sa Switzerland. Siya, yung expertise niya ay worldwide. Po. Kung saan siya pinapadalaan.
0: Yes, napakagaling na Filipino.
1: At bago tayo magtuloy sa ating segment with mm-hmm. our CFO correspondent, pinapaalalahanan lang po natin na ang Bridges on Air ay mapapakinggan sa Radyo Pilipinas World mm-hmm. Service Facebook pages. Ito rin ay ini-stream kasabay sa Facebook page sa Commission on Filipinos Overseas. At mapapakinggan din sa yung app ng PBS, Philippine Broadcast Service app, mm-hmm. na inyong pwedeng ma-download sa Apple and Google Play.
0: Mm-hmm.
1: At usually, napakinggan ko ito minsan sa collab station ng PBS, yung 104.3 The Capital sa FM. Hindi ko lang alam. Kailan ba tayo nakaschedule dyan, Steph? Oo, baka. Usually Sunday may possibility na marireplay din ito, maipatakbo din mm-hmm. yung Bridges on Air. So maraming ano, RDJ, maraming ways para mapakinggan ng...
0: Tama ba, sir? 104.3.
1: Yes.
0: Yes, 104.3.
1: FM. The Capital FM.
0: 104.3, The Capital FM.
1: Yan, nakita mo naman. Yes. Alam mo, Attorney Jade, si Auntie Claire Castro ay parang Ooh. Ikaw. nagsimula din siyang broadcaster, naging lawyer, nagkaroon ng radio program.
0: So, palaban si Auntie Claire talaga.
1: So malamang in the future, ikaw naman si Auntie Jade.
0: Auntie Jade, at your service.
1: At nandito pa rin po tayo sa Bridges on Air. Alam mo, Attorney Jade,
0: mm-hmm.
1: masyado akong conscious ngayon dahil
0: mm-hmm.
1: second time ko mag-anchor ng Bridges on Air. Baka ang masabi ko yung isang program natin, yung servisyong CFO.
0: Servisyong CFO.
1: So pasensyahan nyo na ako kung medyo napapahinto ako dahil minsan kailangan ko ng reality check na iba yung program, Bridges on Air.

0: pangwakas ng ating programa. Mm-hmm. Kumusta ang iyong pakiramdam ngayon at ikaw ay nag-co-host ng Bridges on Air?
1: Masaya, masaya po. And I love the conversation we had with Dr. Melvin. Sobrang dami ko pong natutunan and na-highlight dun yung kahit pala ang successful talaga ng isang Filipino sa isang ibang bansa, nandun pa rin yung pag-give
0: yes,
1: back. So,
0: yes.
1: Yeah, malaking bagay po yung naitutulong ng mga successful NRFs natin dito sa Pilipinas.
0: At dyan na po nagtatapos ang edisyon ngayon ng Bridges on Air.
1: Mm-hmm.
0: Maraming salamat po sa lahat ng tagapakinig ng Bridges on Air at sa lahat ng tagapakinig at tagasunod ng Radyo Pilipinas World Service. Hanggang sa susunod na Sabado, ito po si Aris Gutierrez, kasama ko po si Attorney Jade Camco. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.
2: Bridges on Air, tulay sa himpapawid, panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air, tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air, tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Pilipinas para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Sabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa pataling. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na mas sikmura ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalagkaring babae, alam mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tanging

naman bakit di na siya naawa? Hindi ko na alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
2: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game ready ang gadget, charge smart, not hard.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
4: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas ngayon.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas ngayon.
4: Sa mahalagang balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga oportunidad sa pumuhunan sa Pilipinas at pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya sa kanyang working visit sa bansang Singapore mula Oktubre 7 hanggang 10. Sa pagdalo sa 24th na Forbes Global CEO Conference, itinampok ng Pangulo ang potensyal ng bansa sa digital technology, artificial intelligence, advanced manufacturing, infrastructure, enerhiya at pangalagang pangkalusukan. Sa pag-usap kay Forbes President at Chief Executive Officer Steve Forbes noong Oktubre 8, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahandaan ng Pilipinas na makahikayat ng mas maraming investors at mapalawak ang mga oportunidad sa ekonomiya. Nakipagpulong din ang Pangulo at maging si Finance Secretary Frederick Go sa mga opisyal ng FedEx upang talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon sa logistics, e-commerce at supply chain kasabay ng layuning gawing pangrehiyong logistics hub ang bansa. Ayon sa FedEx, ang kasalukuyang nagpapatakbo ng halos 40 flight kada linggo sa Pilipinas, kabilang sa mga pangunahing pasilidad dito ang Clark Gateway Hub sa Pampanga at Manila Gateway sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, habang inaasahang magbubukas sa huling bahagi ng 2028 ang pinalawak na pasilidad sa Clark upang madagdagan ang kapasidad sa international freight. Samantala, bumisita si Pangulong Marcos noong Oktubre 10 sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute upang pag-aralan ang karanasan ng Singapore sa nuclear technology at kaligtasan nito. Layunin ng pagbisita na makakuha ng mahalagang kaalaman habang pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga posibleng hakbang upang matiyak ang pangmatagalang seguridad sa supply ng enerhiya ng Pilipinas.
3: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
4: Samantala, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Sabado ang Singapore Nuclear Research and Safety Institute o SNRSI upang alamin ang karanasan at kakayahan ng Singapore sa larangan ng teknolohiyang nuklear. Isinaalang-alang ng Pangulo ang paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas bilang posibleng hakbang upang madagdagan ang supply ng kuryente at mapababa ang singil na binabayaran ng mga mamimili, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng elektrisidad at pagbabago ng klima. Sa kanyang pagbisita, binigyan siya ni SNRSI Chief Executive Officer Low Shin Wei ng briefing tungkol sa pananaliksik ng Singapore sa teknolohiyang nuklear kabilang ang mga hakbang nito sa larangan ng kaligtasan, agham at inhenyera mula nang itatag ang institusyon noong taong 2014. Ayon kay Pangulong Marcos, nagbabago ng pananaw ng mga Pilipino sa paggamit ng nuclear energy nitong mga nagdaang taon, partikular sa usapin ng kaligtasan, at mas marami na umano ang bukas sa posibilidad na gamitin ito bilang pinagkukunan ng kuryente. Idinagdag ng Pangulo na meron ng mga propesyonal sa bansa na maaaring magtrabaho sa larangan ng nuclear energy o nuclear technology, kasunod ng mga naunang pagsisikap ng Pilipinas na magpatakbo ng nuclear power plant noong dekada 80. Binigyang diin niya na nasa unang dalawang yugto na ang Pilipinas ng paghahanda para sa paggamit ng enerhiyang nuklear. Kasama ng Pangulo sa pagbisita ang ilang opisyal ng pamahalaan at mga kinatawan ng malalaking kumpanya sa bansa, habang dumalo rin ang mga opisyal ng Singapore.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
4: Sa iba pang mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas na magkaroon ng exploration upang matiyak ang energy security sa bansa. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
5: Bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng exploration. Ito pinahayag ni Palace President.

0: binibigyan ng pamahalaan na palakasin ang seguridad sa enerhiya at isulong ang isang matatag, maasahan at sustainable energy para sa bansa. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: Ibinahagi ng Pangulo ang mga hakbang ng Coloma sa exploration sa Zambales, Pangasinan at Tarlac, kabilang ang planong pagbabarena ng kauna-unang exploration well ng kumpanya.
0: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, Pilipinas at Japan pinag-aaralan ang pagtatayo ng strategic oil stockpiling facility sa bansa para mapalakas ang seguridad sa supply ng langis. Narito si Quincy Kahilig para sa report.
4: Pinag-aaralan na ng Pilipinas at Japan ang posibleng pagtutulungan sa pagtatayo ng regional oil stockpiling facility sa bansa bilang hakbang upang matugunan ang mga hamon sa supply ng langis dahil sa patuloy na sigalot sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, malaking tulong ang naturang proyekto upang mapalakas ang seguridad ng enerhiya sa Pilipinas, gayon din ng iba pang bansa sa ASEAN. Ibinahagi rin ni Garin na nakausap na nila ni Japanese State Minister for Economy, Trade and Industry Takagi K, ang mga opisyal ng United Arab Emirates at Saudi Arabia sa pagpupulong ng Asia Zero Emission Community nitong Webes, kung saan nagpahayag din ng interes ang dalawang malalaking oil-producing countries sa Middle East para sa naturang proyekto.
5: Establishing a regional stockpiling location in the Philippines, and together with DOD, they're working with PNOC and some of the oil-producing countries or companies located in the oil-producing countries.
4: Nasa ASEAN International Media Center, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga balita, pinag-aaralan ng pamahalaan at Amazon Web Services o AWS ang mga oportunidad upang mapalawak ang presensya ng kumpanya sa Pilipinas, kabilang ang pagpapalawak ng digital infrastructure at paggamit ng artificial intelligence o AI. Sa pulong kasama si Finance Secretary Frederick Go at mga opisyal ng AWS sa Singapore, tinalakay ang posibleng pagpapalawak ng pamumuhuna ng kumpanya sa bansa. Kabilang sa mga tinalakay ang pagtatayo ng mga data center at paggamit ng cloud technology at AI upang mapahusay ang operasyon ng mga negosyo, mapataas ang productivity at mapabuti ang paghahatid ng serbisyo. Inaasahan ding makalilikha ito ng mas maraming oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino. Sa loob ng mahigit isang dekada, sinuportahan na umano ng AWS ang mga negosyong Pilipino at pinalawak ang cloud infrastructure nito sa bansa sa pamamagitan ng Manila Local Zone. Kabilang din dito ang pagsasanay sa mahigit 280,000 na Pilipino sa cloud skills.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga ulat, ipinahayag ng Malacanang na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapaunlad ng mga pasilidad pang e-sports at pagbibigay suporta sa mga atletang Pilipino. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagtutulungan ang Philippine Sports Commission, PAGCOR at pribadong sektor upang maisakatuparan ang mga proyektong magpapalakas sa sektor ng sports. Kabilang sa mga pasilidad na nakatakdang matapos, ang Ilocos Norte Sports Institute and Research Building na magkakaroon ng mga lugar para sa pagsasanay ng bowling, gymnastics, badminton at sepak takraw. Pinabibilis din ang pagpapaunlad ng General Luna Convention Center at Siargao Sports Complex na maglalaman ng mga pasilidad para sa water sports, basketball, volleyball, badminton,

0: athletics at iba pang pangailangan ng mga atleta. Samantala, itatayo ang Zamboanga City Sports Complex bilang regional training center para sa mga atleta sa Zamboanga Peninsula, gayon din ang isang athletic bowl sa Baguio City para sa mga atleta sa Cordillera. Binigyang diin ni Yusek Castro na nais ng Pangulo na makumpleto ang mga o ang mas marami pang proyekto, may pamantayang pandaigdigan at dekalidad na infrastruktura. Dagdag pa niya, layunin ding matiyak na ang mga proyektong ito ay maisa sa katuparan ng walang irregularidad at mga gawaing may kaugnayan sa korupsyon.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi maaabala o na dapat hindi maabala ang publiko sa pagpapatupad ng pinalawak na No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga pangunahing lansangan sa Kalakhang, Maynila. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakikipag-ugnayan na si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chair Don Artes sa mga lokal na pamahalaan para sa mas maayos sa pagpapatupad ng mga patakaran sa trapiko sa EDSA, Rojas Boulevard, Commonwealth Avenue at Ortigas Avenue. Binigyang diin ni Yusek Castro na kailangang matugunan ang anumang teknikal na problema at maiwasan ang kalituhan sa implementasyon ng polisiya upang hindi maapektuhan ang mga motorista. Giit ng palasyo, nais ng Pangulo na maresolba agad ang mga isyong maaaring magdulot ng abala sa mga mamamayan. Makipagtulungan din ang mga lokal na pamahalaan sa MMDA sa paglalagay ng mga traffic camera upang maiwasan ang pagdodoble ng mga kagamitan sa parehong lugar. Nagpatuloy ang pagpapatupad ng NCAP sa mga piling lungsod sa Metro Manila noong Oktubre 5 matapos alisin ng Korte Suprema ang Temporary Restraining Order o TRO laban sa polisiya.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, mga Overseas Filipino Worker o OFWs, malaya nang makapili ng medical clinic, ito ay ayon sa Department of Migrant Workers o DMW. Ang kabuong ulat, ihahatid naman sa atin ni Ray Ferrer.
2: May karapatan ang mga Overseas Filipino Workers na pumili ng medical clinic para sa kanilang kinakailangan medical examination bago magtrabaho sa ibang bansa. Ito ang iginiit ng Department of Migrant Workers kasunod ng inilabas na bagong circular ng Department of Health na nagbabawal sa referral at the decking system sa ilalim ng DOH Circular Number 2026-0566. Tanging mga DOH accredited na klinika at pasilidad ang maaaring magsagawa na medical examination ng mga aplikante. Ipinagbabawal din ang sapilitang pagtatalaga ng clinic sa mga OFW, gayon din ang mga kasunduang naglilimita sa kanilang pagpili ng medical provider. Ang mga klinikang lalabag ay maaaring maharap sa suspensyon o pagbawi ng kanilang lisensya. Ayon sa DMW, layunin ng polisiya na protektahan ang mga OFW laban sa hindi makatarungang paghihigpit at labis na singil sa kanilang medical examination. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, pamahalaan, palalakasin ang partisipasyon ng civil society sa Women, Peace and Security Agenda. Ang detalye, ihahatid naman sa atin ni EJ Lazaro.
3: Pinalalawak ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang pakikipagtulungan sa civil society organizations upang mas mapalakas ang pagpapatupad ng Women, Peace and Security o WPS agenda sa bansa. Ayon kay OPAPRU Executive Director Susana Guadalupe Marcaida, nagsagawa ang ahensya noong 2025 ng survey upang matukoy ang mga civil society organizations na may mga programang may kaugnayan sa WPS. Mula rito, kinilala ang 10 organisasyon bilang CSO Accelerators. Kasalukuyan ding nagsasagawa ang OPAPRU ng mga engagements sa Luzon, Visayas at Mindanao upang madagdagan ang mga grupong makikibahagi sa agenda. Layunin nitong mas mapalawak ang partisipasyon ng mga organisasyong katuwang ng pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan at seguridad ng kababaihan.
4: Ngayon po ay naglulunsad kami ng mga engagements Luzon, Visayas at Mindanao upang madagdagan ang mga CSOs na kasama natin sa agenda na ito.
3: Inaasahan ng OPAPRU na sa mas malawak na pakikipagtulungan sa civil society, mas maraming komunidad ang makikibahagi sa pagsusulong ng WPS agenda.
5: Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa Asia 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, DBM Secretary Kim De Leon bumisita sa UP Manila upang tingnan ang mga smart classroom ng universidad. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco.
6: Good news ang dala ni Budget Secretary Kim Robert De Leon sa ginawang pagbisita nito sa UP Manilang layon ng pagbisita na makita ang pasilidad na pinondohan ng tax ng taong bayan. Ang naturang mga pasilidad ay pawang mga high-end at moderno na kasalukuyang pinapakinabangan naman ng mga estudyante na siya namang kinabukasan ng ating bansa. Kasabay nito ay nanunsyo rin ng kalihim ang dalawang magandang balita para sa mga kawani ng UP. Una dito, ang pagbubukas ng 179 regular and plantilla positions kung saan mapapakinabangan na agad ito ng mga kasalukuyang nakaupo o nakaukupa sa nasabing mga posisyon sa oras na mapirmahan ni De Leon ang nasabing kautusan. Inanunsyo na rin ni De Leon ang pag-release ng 2024 performance-based bonus ng UP kasabay ng holiday season o yung pag-release kasabay ng holiday season. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, Senador Bam Aquino nanawagang buhayin muli ang Protect Committee upang tiyakin ang paghahanda ng gobyerno sa Super El Nino. Ang detalye, ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
7: Pinanawagan ni Senator Bam Aquino na muling i-convino, ipatawag ang Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee para matiyak na nagkakaisa at whole of government ang paghahanda ng pamahalaan sa posibleng epekto ng Super El Nino. Sumulat si Senator Bam kay Senate President Sherman Gatchalian para hilingin ang pagpapatawag muli ng PROTECT Committee. Ang PROTECT Committee ay pinamumunuan ni Gatchalian ay binuo noong March 2026 para makagawa ng isang komprehensibong national framework para sa pagtugon ng epekto ng gulo sa Middle East, partikular sa supply ng langis at ekonomiya ng bansa. Binigyang din ni Aquino ang kagyat na pangangailangang tiyakin na iisang paghilos ng gobyerno para maprotektahan ang mga Pilipino mula sa potensyal na epekto ng Super El Nino, partikular sa kabuhayan, edukasyon, agrikultura, kalusugan, pagkain, seguridad, maliliit na negosyo at essential services. Makakatulong niya ang Protect Committee para masigurong handa ang gobyerno na magbigay ng agarang tulong at ayuda sa mga apektadong sektor. Ngayong may mga ulat na rin na tataasan niya ang presyo ng kuryente, kailangang tukuyin kung ano ang gagawin para masiguro ang supply at tuluyang maibaba ang singil sa ating mga kababayan. Sinabi rin ni Aquino na dapat maglatag ang CHED at DepEd ng mga hakbang para maprotektahan ang mga estudyante at guro mula sa matinding init at matiyak ang pagpapatuloy ng pag-aaral sakaling magkaroon ng mga pagkakaantala at pagkansela. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, tiniyak naman ng Department of Trade and Industry o DTI na walang mangyayaring pagtataas o anumang paggalaw sa presyo ng basic necessities and prime commodities sa gitna ito ng banta ng El Nino at nararanasang paggalaw sa inflation. Sa panayam kay Trade Secretary Cristina Roque, sinabi nitong sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin at lahat ng ito ay walang naitalang paggalaw sa presyo. Hindi rin nagpapabaya sa monitoring ang DTI at patuloy ang kanilang pagbabantay hinggil sa pagsunod ng mga pamilihin sa Suggested Retail Price o SRP. Wala ring rason para mag-panic buying dahil ang tanging idudulot lamang nito ay ang artificial shortage ng mga bilihin bagay na iniiwasan ng pamahalaan. Sapat din ang supply ng bottled water na una ng pinangambahan ng mga consumer na kukulangin o mauubos dahil sa inaasahang epekto ng El Nino. Una nang pinuntahan ng DTI ang mga manufacturer ng bottled water sa bansa upang tiyaking sapat ang inventaryo ng mga ito at walang magaganap na kakulangan sa supply ng bottled drinking water. Makabubuti rin kung tutulong ang publiko sa pagbabantay upang mapanagot ang mga hindi susunod sa SRP. Babala pa ng DTI sa mga establishmento, groceries o alinmang pamilihan na mananamantala sa presyuhan at hindi susunod sa SRP na haharap sila sa kaukulang parusa at papatawan ng multa oras na mapatunayang sila ay gumawa ng paglabag.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, pinalalakas naman ng Department of Environment and Natural Resources, National Capital Region o DENRNCR, ang monitoring sa mga ilog at daluyan ng tubig sa Metro Manila bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. May 89 na monitoring station ang ahensya sa tatlong pangunahing river system. Kabilang dito ang 21 sa Malabon, Navotas, Tulyahan, Tinajeros, 32 sa Pasig, Marikina, San Juan, at 36 sa Muntinlupa, Paranaque, Las Piñas, Zapote. Binabantayan sa mga lugar na ito ang ilegal na pagtatapon ng basura, polusyon, pagdami ng banlik at mga bara sa daluyan ng tubig. Samantala, 377 monitoring station naman ang sakop ng Water Quality Monitoring Program ng Environmental Management Bureau, NCR o EMBNCR. Kabilang sa proseso ang pagkuha ng mga sample ng tubig at pagsusuri sa laboratorio upang matukoy kung pasok sa mga pamantayan ang kalidad ng tubig at matukoy ang mga posibleng pinagmumulan ng polusyon. Mahalagang umano ang tuloy-tuloy na monitoring para sa rehabilitasyon ng mga ilog at daluyan ng tubig, pangalaga sa kapaligiran at pagsuporta sa Manila Bay Rehabilitation Program.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, mambabatas nagpasalamat sa pamahalaan dahil hindi pinababayaan ang mga mangingisda na apektado ng pangaharas at pambubuli ng China. Ang kabuong ulat, ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
8: Nagpasalamat si Zambales Representative Doris Manikis kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Manikis, hindi pinababayaan ng Pangulo ang mga mangingisda sa Zambales na lubos na naapektuhan ng pangaharas at pangbubuli ng China. Inihalimbawa pa ng mambabatas ang educational assistance sa mga anak ng mangingisda upang matiyak na makatatapos sila ng pag-aaral. Nagpasalamat din ang Lady Solon sa Provincial Government ng Zambales, gayon din kaya Deputy Speaker Jay Kung Hun sa pangako nitong maiparating ang manifesto ng mga mangingisda sa Kongreso at government agencies. Pinuri rin ng lawmaker si Defense Secretary Ibo Teodoro sa kanyang tapang para ipaglaban ang soberanya ng bansa. Narito ang pahayag ni Zambales Congresswoman Doris Manikis.
9: ano po, magagamitin ko rin yung pagkakataon na ito na magpasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat patuloy naman po siyang sumusuporta sa aming mga isda magpo-provide ng payaw at marami pa, no? Yung mga educational assistance hindi man sa mga mangisda pero sa mga anak nila. Marami na po dito ang mga professionals na kapag-aral dahil nga po sa programa ng ating Pangulo. Ganun din ang aming mahal na Governor Julian Dane, patuloy din po ang suporta. Maganda po ang samahan namin dito sa Zambales. Na sabihin na natin, salamat kami sa kayamanan, pero yung pagkalingan namin sa bawat isa, maganda po yung tulungan namin. Kaya salamat po ang Pangulo, salamat din kay Governor Dane, at kay Kong J na may paabot ito sa iba pang mga mga House of Representatives para tulong-tulong naming maiparating ang problema at magpapasalamat din ako kay sa ating Defense Secretary kay Gibo. Napakagaling mo sir. Maraming salamat at talaga naman naninindigan kayo para sa West Philippine Sea.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, inilunsad naman ng Department of Health, Metro Manila Center for Health Development o DOH-MMCHD, katuwang ang Department of Education o DepEd at mga lokal na pamahalaan sa Calacang, Maynila ang Bakuna Eskwela 2026 para maprotektahan ang mga mag-aaral laban sa mga nakahahawang sakit. Sinimulan ng sabay-sabay na libreng pagbabakuna sa mga piling paaralan sa Valenzuela, Makati at Las Piñas. Target ng programa na mabakunahan ang 65% ng mga mag-aaral sa grade 1 at grade 7 laban sa tigdas, rubella, tetanus at diphtheria. Layunin ding maabot ang 90% ng mga kwalipikadong babaeng mag-aaral sa grade 4 at grade 5 para sa HPV vaccine na nagbibigay proteksyon laban sa cervical cancer. Magpapatuloy ang school-based vaccination mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon. Tiniyak naman ng DOH-MMCHD na ligtas at dekalidad ang mga bakuna at ibinibigay lamang ng kwalipikadong health workers.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang mga balita, nagbabala naman ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa publiko kaugnay ng mga kumakalat na text message na nag-aalok ng ID replacement sa pamagitan ng pag-click sa link. Ayon sa State Health Insurer, Peke, ang mga naturang mensahe at hindi ginagawa sa text o online links ang pagpapalit ng ID cards. Nagagawaan nila ng mga scammer na palabasing lehitimo ang mga text message na kanilang ipinapadala gamit ang pangalan ng PhilHealth. Dahil dito, sinabi ng PhilHealth na hindi sila kailanman magpapadala ng mensahe sa text na may lamang link, hindi rin sila hihingi ng password o ng one-time PIN o OTP gayon din ng mga detalye ng banko o e-wallet kung saan uutusang magbayad ng publiko. Giit ng PhilHealth, maaari lamang makapag-transaksyon sa kanila sa pamagitan ng official channels gaya na lamang ng kanilang pisikal na tanggapan, member portal at eGovPH app. Hinimok naman ng PhilHealth ang publiko na isumbong sa kanilang official channels at Facebook account na PhilHealth Official o magpadala ng email sa actioncenter@philhealth.gov.ph kung makakaenkwentro ng kahinahinalang transaksyon.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, kasama sa mga binibigyang pansin ngayon ng Department of Agriculture o DA ang pagpapabuti ng kondisyon ng mga storage facility ng pamahalaan partikular na sa bigas. Sa panayam kay Agriculture Undersecretary Asis Perez, bagamat nananatiling matatag ang supply ng bigas sa bansa sa pamagitan ng National Food Authority o NFA, ay malaking suliranin pa rin ang pagpreserba nito. Ani Yusek Perez, oras kasi na bumaba na ang kalidad ng palay, oras na mabasa ito dahil sa ulan o bagyo, ay nawawala na rin ito ng halaga bagay na iniiwasan ng pamahalaan dahil sa kakaharaping epekto ng El Nino. Kaya naman, ibinida ng kagawaran ang pag-invest nito sa mga drying facility upang makatulong na mas maayos na mapreserba ang bigas. Pinalalawak at itinataas din ng DA ang kalidad ng mga storage facility upang mas mapatagal ang shelf life ng mga bigas na kakailanganin para sa inaasahang production lost sa panahon ng El Nino.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, nilinaw naman ng Department of Agriculture o DA na ang mga inihandang alternatibong trabaho para sa mga magsasakang maapektuhan ng matinding El Nino ay hindi magiging katulad ng street sweeping o paglilinis ng mga lansangan sa ilalim ng programa ng Department of Labor and Employment o DOLE na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD. Sa isang National Security Forum na ginanap sa Villamore Air Base Golf Club sa Pasay, tiniyak ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na ang mga ibibigay na alternatibong kabuhayan ay direktang nauugnay sa kani-kanilang kasanayan sa pagsasaka at farm mechanization. Mahalaga kasi na kahit hindi makapagtanim ang mga magsasaka dahil sa El Nino ay hindi pa rin mapabayaan ang kanilang mga lupang sakahan. Ayon kay Asik De Mesa, layunin ang hakbang na ito na masigurong magagamit at mapapakinabangan pa rin ang kaalaman ng mga magsasaka sa sektor ng agrikultura habang nahaharap sa banta ng tagtuyot ang kanilang mga sakahan.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, hindi makatutulong ang blanket ban sa social media para sa mga wala pang 18 years old upang mapigilan ang karahasan sa kabataan. Ito ang iginiit mismo ng Philippine Mental Health Association o PMHA kasunod ng pag-aproba ng Senado sa panukalang batas na magbabawal sa mga menor de edad na gumamit ng ilang social media platforms. Ayon kay PMHA National Executive Director Dr. Carolina Uno Raico, hindi lamang online content ang dapat tutukan dahil maraming salik ang maaaring magambag sa mga insidente ng karahasan kabilang ang mga pamamaril sa paaralan. Sa halip na ganap na ipagbawal ang social media, isinusulong ng grupo ang mas mahigpit na proteksyon laban sa mapaminsalang content, sapat na serbisyong pangkalusugang pangkaisipan, ligtas na kapaligiran sa paaralan at maagang pagtukoy sa mga kabataang nangangailangan ng tulong. Biligyang diin din ng PMHA ang papel ng mga magulang, paaralan at komunidad sa pagtuturo ng responsabling paggamit ng internet at digital literacy. Inilabas ng grupo ang nasabing pahayag matapos aprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o Smart Kids Act noong Oktubre 8. Kasunod ito ng sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa bansa na nagpasiklab sa panawagang higpitan ang access ng mga minor de edad sa social media.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, pabor naman ang Philippine Travel Agencies Association o PTAA sa panukalang magkaroon ng 15 years na visa ang tourism slogan ng Pilipinas upang mapanatili ang pagkakakilanlan ng bansa sa pandaigdigang merkado. Ayon kay PTAA President Jason Yang, makatutulong ang pangmatagalang paggamit ng tourism slogan sa pagpapalakas ng pagkakakilanlan ng Pilipinas bilang isang destinasyon at sa pagkilala rito ng mga dayuhang turista. Sa ilalim ng panukala, layong magkaroon ng mas tuloy-tuloy at pare-parehong promosyon ang bansa sa halip na madalas na magpalit ng tourism branding. Nagpahayag din ng suporta si Tourism Secretary Dita Anggara Matay sa pagtatakda ng mas mahabang panahon para sa paggamit ng tourism slogan. Sa nakalipas na 2 dekada, ilang beses nang nagpalit ng tourism slogan ang Pilipinas, kabilang ang Wow Philippines, Pilipinas Kay Ganda, It's More Fun in the Philippines, Experience the Philippines, at ang kasalukuyang Love the Philippines na inilunsad noong taong 2023.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, mas maayos na reproductive health services para sa mga katutubo sa Mimaropa, panawagan ng pampamayanang Mangyan Ugnayan Incorporated. Narito si Jared Moreno ng Radyo Magazine para sa report.
10: Inilahad ng pampamayanang Mangyan Ugnayan Incorporated o PMUI, isang civil society organization na nagsusulong ng kapakanan at karapatan ng mga katutubo, ang mga hamon sa pagkuha ng reproductive health services sa Mimaropa, partikular sa Oriental at Occidental Mindoro. Ayon sa grupo, nahihirapan ang mga katutubo na makakuha ng ganitong serbisyo dahil sa kakulangan ng health centers, birthing facilities, kuryente, health workers, akses sa impormasyon at kahirapan. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni PMUI Executive Director Juvelyn Gumalain na bukod sa mga nabanggit na hamon, nakakaapekto rin ang pagkakaiba-iba ng kultura at paniniwala ng mga katutubo.
11: Nagkakaroon ng iba't ibang pananaw ang mga katutubong Mangyan due to different cultures and traditions. Kaya aapektuhan po ang kalusugan ng reproduktibo ang ating mga katutubong Mangyan.
10: Bilang tugon, sinasanay ng PMUI ang mga katutubong educator upang magbahagi ng kaalaman sa reproductive health sa paraang angkop sa kanilang kultura. Nananawagan din ang grupo sa pamahalaan at tugunan ng pangangailangan pangkalusugan ng mga katutubo. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
0: At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng mga regional news.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Halos 12 milyong pisong halaga ng tulong na ipamahagi ng Department of Migrant Workers o DMW sa mga OFW sa lalawigan ng Cagayan. Ang kabuong ulat ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugagaraw.
12: Naalawa nga na maturo 300 na OFW ayuda da nagafood the Department of Migrant Workers antre OWA, the second wave na bayanihan para sa balikbayang manggagawa National Reintegration Network Fair o BBM-NRN na ginanwa ta syudad na Tugigaraw, probinsya na Cagayan. Inayawa irang ofun, financial assistance na gafoot the Enhanced Livelihood Program for OFW's Reintegration o LPOR, nusitaw iga i 132 na beneficiaryo, nusitaw balor 1.98 million pesos inayawa nga ayuda. Iga pa, I-175 na beneficiaryo na Action Fund o Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan fund na mabalor ta 10 million pesos. Nepal Polwan ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak i-distribusyon no si tao nagkagina igalaman ni opisina na mga fund to OFW antre pamilya da. I-BBMN RM Fair, guyo na DMW antre kofun irang ahensya na gobyerno na tabak na kaya may patumpal ni Presidente Bongbong Marcos Jr. imeran nito OFW entre pamilya da iservisyo na gobyerno. Yata ni balita na gafuta syudad na tugigaraw yaw si Dina Tudaw Villa Campa, Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City. Regional Development Council ng Cordillera nagpasa ng resolusyon na humihiling kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sertipikahan na bilang urgent measure ang Panukalang Organic Act na bubuo sa Cordillera Autonomous Region. Ang kabuong ulat, ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
13: Agtultuloy ti napigsa a panawagan dagiti Cordillerans para iti panakaipaisdek ti Cordillera Autonomous Region iti kabiitan a panawen wenno inton 2028. Babaen iti Resolution Number 97 Series of 2026 kinidaw ti Regional Development Council Cordillera kini Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ama sertifikaran kas urgent measure ti House Bill Number 6981 para iti Cordillera Autonomous Region setup. Sigun iti konseho nakasaganan ti rehiyon iti panagwaywayas maibasar kadagiti konsultasyon ana isayangkat. Babaen iti autonomia manamnama ang mapapigsa tinasaya at panangituray wenno good governance. Inklusibo a panagduras ti biag dagiti umili kastamaten ti pannakaprotektar ti kultura ken tawid dagiti indigenous peoples. Maipalagip nga iti seremonya ti National Peace Consciousness Month iti Setyembre impeksan ni Presidente Ferdinand Marcos ti suporta na iti targagay dagiti Cordillerans para iti autonomia. Manipo dito Radyo Pilipinas Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan na natin ang Virac 124 na magsasaka sa San Andres Catanduanes na katanggap ng pataba mula sa Department of Agriculture o DA Bicol. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva.
14: Nakaresibining na organic foliar fertilizer ang nasa 124 na mga paraoma gikan sa duwang asosasyon sa ginibong distribusyon ng pataba kan lokal na gobyerno kan San Andres Catanduanes gikan ang mga ipinanaong pataba sa rice program kan Department of Agriculture Bicol na obhetong makatabang sa pagpapababa kan gasto sa produksyon asin pagpapalangkaw kan ani kan mga paraoma. Pinanginotan kan Municipal Agriculture Office sa irarong ni Municipal Agriculturist Florangelo Sumigaw ang nasambitan ng aktibidad. Katabang sinda Pedro Sumalde asin Mayra Joy Tumpang, mga agricultural technologist para sa rice sector, asin iba pang kawani kan gobyerno. Ginibo ang programa sa pamamayo ni Mayor Ali Romano como parte kan padagos na suporta kan lokal na gobyerno sa sektor nin agrikultura. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Nadako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, pamahagi ng Emergency Cash Transfer para sa mga magsasaka ng tubo sa Canlaon City bahagyang naantala ng nangyaring pagputok ng Mount Canlaon. Pakinggan ang ulat ni Jessa Aguilanan mula sa Cebu.
15: wala makasugod sigun sa orihinal nga schedule ang pagpanghatag sa emergency cash transfer alang sa mga mag-uuma nga anaa sa pagpananom sa tubo sa dakbayan sa Kanlaon, Negros Oriental. Human subli nga mibuto ang bulkang Kanlaon Sabado sa Udto, October 10, tuig 2026. Niato ang lawa unta ang unang adlaw sa payout sa unang batch sa mga former beneficiaries apan nahukman sa LGU Kanlaon ug DSWD nga isibog ang pagpanghatag nunot sa giatubang nga peligro sa aktibong bulkan. Tungod niini adlaw nga Domingo, October 11 na ang unang payout alang sa mga naigo sa Red Striped Soft Scale Insect o RSSI outbreak sa Kanlaon City, Negros Oriental. Base sa clustering, unang makadawat ang gikan sa Barangay Mabigo, Budlasan ug Lumapaw sa unang payout. Sa ikaduhang payout karong October 15, gikan sa Barangay Masulog, Bukalan ug Bayog, samtang ang ikatulo ug katapusang batch gikan sa Barangay Linuthangan, Pinalbagan ug Malaiba sa October 16. Adto ipahigayon ang tulo ka payout sa Barangay Panubigan, Covered Court. Gipahimangnuan sa mga nagpasiugda nga dalhon ang kompletong dokumento aron way aberya sa payout sama sa duha ka photocopy sa valid ID nga dunay tulo ka specimen signature gamit ang asul o blue nga ballpen, usa ka original ug laing usa ka photocopy sa certificate of residency. Ang RSSI Emergency Cash Transfer Initiative sa Department of Agriculture pinaagi sa Sugar Regulatory Administration ug ang pagpahigayon sa payout gidumala sa Department of Social Welfare and Development ingon man sa LGU Kanlaon City. Gikan sa RP1 Cebu sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Punta naman natin ng Iloilo. Taunang Western Visayas Innovative Startup Fest muling isasagawa sa October 22 to 24 sa Iloilo City. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Hope Torrechante.
16: Sa ikatatlong nga higayon liwat lauman ng Western Visayas Innovative Startup Fest 2026 ngay waton sa SM Iloilo Terminal Market halin Oktubre 22 tubto 24. Katuyuan sang Startup Fest nga himuon mas accessible sa publiko ang startups kag inobasyon kag mapakita kung paano makabulig ang teknolohiya sa paghuman sa mga trabaho palangabuy-an kag solusyon sa mga problema sang komunidad. Hindi lang mga startup founder, investors kag technology professionals ang target sang aktibidad. Bangod imbitado man ang mga estudyante, professionals, business owners, kag iban pa nga interesado nga makilala ang mga teknolohiya kag negosyo gikan sa rehiyon. Ang lihok pangunahan sang UMWAD Western Visayas, kaupod ang Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry, Department of Information and Communications Technology, Iloilo City kag Iloilo Provincial Government, Philippine Chamber of Commerce and Industry Western Visayas, Iloilo Science and Technology University kag iban pa nga partner institutions. Ang tema sininga tuig, Scaling the Region's Startup Ecosystem, Enabling Founders, Driving Innovation. Lakip sa mga balantayan ng aktibidad ang Western Visayas Innovative Startup Conference sa October 22. Tech Talk Technology Matching kag launching sang Startup Iloilo sa October 23 kag Grand Pitch Day kag Innovation Awards sa October 24. May araman sang tatlo kaadlaw nga Startup Fest Exhibit sa SM Iloilo Terminal Market sa diin sarang makita ang mga lokal kag nagausbong ang mga teknolohiya kag inobasyon. Tatlo man kaadlaw ang Innovator Summit sang PCCI Western Visayas sa Casa Real sa Iloilo Provincial Capital nga nakasentro sa paggamit sang teknolohiya para sa mga oportunidad sa negosyo. Mula sa Iloilo, ito si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Philippine Eagle Foundation na nawagan sa mga kumpanya ng kuryente at gobyerno na siguruhin ligtas ang mga linya ng kuryente matapos mamatay ang dalawang Philippine Eagle. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao.
17: Nanawagan ng Philippine Eagle Foundation sa mga kumpanya o kooperatiba sa kuryente, mga ahensya sa gobyerno o lokal nga kagamhanan nga magkinabangay sa paghimog mga lakang aron malikayan ang pagkamatay sa mga Philippine Eagle tungod sa pagkakuryente. Kinihuman duha ka batan-ong Philippine Eagle ang nakitang patay sa Mindanao sulod lang sa tulo ka adlaw human maigo sa live wires nga linya sa kuryente. So sa kapahayag gipadayag ni PEF Director for Operations Dr. Jason Ibanez, importante nga matagaan og pagtagad ang mga delikadong poste ilabi na katong duol sa mga pugad og agianan sa mga Philippine Eagle. Una nakit ang patay ang usa ka batan-ong agila ni atong Oktubre 1, 2026 sa barangay Ginalaban sa Lay, Misamis Oriental. Aduna kini mga marka sa paso sa mga tiil samtang ang resulta sa post-mortem examination hiuyon sa pagduda nga namatay kini tungod sa pagkakuryente. Nga to Oktubre 4, 2026, laing agila ang napalgang patay sa barangay Libertad Arakan, North Cotabato. Gikumpirma sa veterinary examination nga pagkakuryente ang hinungdan sa kamatayon ni ini. Mas nakapabalaka pa ang maong insidente tungod kay duol ang lugar sa naibalaang nga pugad sa Philippine Eagle sa Mount Mahuson sa Arakan. Gipasabot sa PEF nga delikado ang mga sa mga agila ang mga poste sa kuryente tungod sa ilang halapad nga mga pako nga posibleng makatandog sa mga buhing linya o makapahinabo sa ilang kamatayon. Apan giklaro sa grupo nga dili kinahanglang tangtangon ang mga linya sa kuryente kundi maghimo og angay lang ng mga pagpanalipod aron mahimong mas luwas ang mga linya aron mapadayon ang supply sa kuryente o malikayan ang susamang mga insidente. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Finiquito mula sa Davao. Punta naman natin ang Iligan. Iligan City, Best National Prosecution Office sa Tibuok Northern Mindanao. Narito si Alwidad Bashir para sa report.
18: Gideklara ang Iligan City Prosecutor's Office isip Best National Prosecution Office sa Region 10 human makadawat sa 2025 Seal of Excellence. Diin napildi ni ini ang 14 ka prosecution offices sa rehiyon sa mga naglabay na adlaw. Apil pa ni ini gihatagan sa Distinguished Leadership Award para sa 2025 ang City Prosecutor karon sa Iligan City na si Attorney Abdul Gafur Alonto para sa iyang epektibo og nindot na leadership sa ilahang opisina. Ang ilang basihan kay ang 100% the case disposition pagkumpla sa mga dugay na kaayong kaso o ilang productive na timeline sa pagpanabaho sa mga kaso sa ilalom sa ilang opisina. Sa total nga porsyento or rate of success, niabot og 97.21% ang success rate sa mga kaso sa korte gikan sa ilang opisina. Sa mga laing balita, girecognize usab ang Iligan City Justice Zone o OSAIC or CSAIM tungod sa pinakataas nga pag-uswag sa disposition rate sa tibuok nasod. Gikan sa 59.6% ni atong tuig 2023, ni taas ang numero sa 70.2% sa tuig 2025. Kini nga successful nga mga programa ay dako nga gisuportahan sa local government unit sa Iligan ubo sa pagpangulo ni Mayor Frederick W. Shaw alang sa mas epesyenteng hostisya o pag-asenso sa tibuok Iligan. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Didiretso naman tayo sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Inanunsyo ng Philippine Spring Water Resources Incorporated o PSWRI, tagagawa ng Nature's Spring Bottled Water, na hindi muna sila magtataas ng presyo habang naghahanda ang bansa sa matinding epekto ng El Nino ayon yan sa Department of Trade and Industry o DTI. Sa isang pahayag, sinabi ng DTI na sapat ang inventaryo at kapasidad sa produksyon ng PSWRI kaya't hindi na kailangan ng dagdag presyo. Nakuha ni Trade Secretary Cristina Roque ang pangakong ito sa kanyang pagbisita sa planta ng kumpanya sa Bulacan. Dagdag pa ng kalihim, ang malawak na operasyon ng kumpanya ay nakatutulong para mabilis na maipamahagi ang supply at maiwasan ang kakulangan. May kakayahan din ang PSWRI na palawigin ang oras ng produksyon, magpanatili ng reserve stocks at samantalahin ang 18 buwang shelf life ng produkto upang makapaghanda sa inaasahang tagtuyot. Kasabay nito, nakipag-ugnayan ang DTI sa iba pang manufacturers upang matiyak na mananatiling sapat ang supply ng bottled water sa merkado. Nagbabala rin ng DTI na patuloy ang price monitoring laban sa overpricing ng plastic drums, water containers at iba pang gamit sa imbakan ng tubig. Sinabi ng ahensya na hindi ito magdadalawang isip na magpataw ng multa at parusa sa mga lalabag sa batas. Samantala, nagbabala ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na posibleng maranasan ang napakalakas na El Nino sa huling bahagi ng 2026 hanggang 2027. Ayon sa Department of Agriculture, umabot na sa 6.87 billion pesos ang pinsala sa agrikultura dulot ng kasalukuyang El Nino hanggang Setyembre 26.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inaasahang gagalaw sa magkaibang direksyon ang presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Ayon sa datos mula sa apat na araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado, bababa ang presyo ng diesel ng 1 pesos and 50 centavos hanggang 2 pesos kada litro, habang tataas naman ang presyo ng gasolina at kerosene ng kaparehong halaga. Para sa mga motorista, magandang balita ang pagbaba ng diesel na pangunahing gamit ng mga pampublikong sasakyan at delivery trucks. Ngunit para sa mga gumagamit ng gasolina, kabilang na ang pribadong sasakyan, may dagdag gastos na inaasahan. Ang mga kabahayan na umaasa sa kerosene para sa ilaw at pagluluto, posibleng maapektuhan din ng pagtaas ng presyo. Ang mga pagbabago ay nakatakdang ipatupad sa Martes matapos i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang kani-kanilang price adjustments sa Lunes.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nakapuesto bilang 13th seed si world number 18 Alex Ayala sa Wuhan Open, isang WTA 1000 tournament sa China mula Oktubre 12 hanggang 18. May first round bye ang Filipina tennis star at haharap sa isang qualifier sa pagsisimula ng laban. Sa lower half ng draw, posibleng makaharap ni Ayala sa 2nd round ang mananalo sa pagitan ni Leila Fernandez at Ekaterina Alexandrova. Isa ang Wuhan Open sa pinakamalakas na field ng Asian Swing ngayong taon. Pinangungunahan ni World No. 2 Arina Sabalenka bilang top seed, kasunod si Jessica Pegula at rising star Mira Andreeva. Kompleto ang top 8 seed sa presensya ni Linda Noskova, Elina Svitolina, Carolina Michova, Iga Swiatek at Marta Kocsiuk. Para kay Ayala, ang Wuhan ay susunod na yugto ng kanyang masikip na Asian campaign matapos makuha ang Asian Games bronze medal sa Nagoya.
1: Update! updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, sumandal ang TNT Tropang 5G sa malakas na third quarter upang tuluyang makalayo at talunin ang San Miguel Beermen 116-98 sa PBA Season 50 Governor's Cup nitong Sabado sa larong ginanap sa Inara Center sa Antipolo. Bagamat lamang pa ang Beermen 65-60 sa halftime, bumaligtad ang sitwasyon sa ikatlong yugto kung saan binomba ng TNT ang 33-18 run. Hindi na nakabawi ang tropa ni Coach Leo Austria at tinuluyan ng TNT ang kontrol sa laro sa pamamagitan ng 23-15 fourth quarter para sa kanilang ika-anim na panalo sa 10 laban. Bumida ang import na si Nick Hornsby na may 23 puntos, 6 na rebounds, 4 assists at 5 steals. Itinanghal namang best player of the game si RR Pogoy matapos magtala ng 21 puntos mula sa 5-3 bukod pa sa 3 rebounds at 3 assists. Nagambag din si Calvin Oftana ng 18 puntos at 7 rebounds habang si Ray Nambatak ay may 15 puntos at 5 boards. Hindi rin nagpahuli si Jason Castro na kumamada ng 13 puntos sa perpektong 4 of 4 shooting. Sa panig na San Miguel, nanguna si CJ Perez na may 21 puntos. Nagpakita ng matibay na double-double si Junmar Fajardo na may 14 puntos at 18 rebounds. May 20 puntos naman si George King habang si Marshall Lassiter ay kumana ng 16 na puntos sa 80% shooting. Gayunpaman, ito na ang ikatlong talo ng Beermen na papasok na sa quarterfinals.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyong napakinggan ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Muntad at Anthony Pimentel. Maraming maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Sabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalin. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalat-karing babaeng alam, mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tangi.

ako ay bayaran at kalagkaring babaeng alam mang amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tanging

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas.
3: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Discarding Wise.
2: Yan, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan sumirit sa 7.2% ang headline inflation ng Pilipinas nitong Setyembre at bahagyang nakabawi ang piso sa pagtatapos ng linggo matapos ang pagbagsak sa record low laban sa dolyar. Bukod dyan, magkakaiba ang galaw ng presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, sa ating segmentong Alkansaya, malalaman natin kay Jonas kung bakit ang unang 10,000 na inyong inipon ay patunay na kaya mong kontrolin ang sarili mong paggastos. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
1: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Eto no, unahin muna natin ito. Konting good news, bumaba ng higit 375,000 ang bilang ng mga walang trabaho nitong Agosto. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Sa datos ng Labor Force Survey, nasa 2.77 million na lang ang jobless na Pilipino mula sa 3.14 million noong Hulyo. Katumbas ito ng 5.3% unemployment rate, mas mababa kaysa 6% noong nakarang buwan. Samantala, tumaas ng halos 574,000 ang bilang ng mga may trabaho, umabot sa 49.79 million, bunsod ng pagdami ng manggagawa sa agrikultura, konstruksyon at retail trade. Ayon kay PSA Chief Claire Dennis Mapa, nakatulong ang planting season sa pagtaas ng employment, partikular sa sektor ng agrikultura na may dagdag na 847,000 workers. Jonas, seasonal ba itong pagbaba ng unemployment o dahil sa mga bagong programa ng pamahalaan?
3: Kombinasyon yan ano, ng seasonality at saka ng talagang merong nagkakaroon ng demand, no, lalo na pagdating sa agrikultura.
2: Mm-hmm.
3: Dahil nga taniman na naman, ano? Ngayon, isa sa mga nakikita nating trend, lalo na pag magpapasko.
2: Yeah.
3: No? Mga pagdating sa tourism, dahil nakikita natin, bumabalik yung ating mga OFW. So, may mga, kumbaga, sa tourism sector, dyan medyo may activity. So, nagdadagdag sila ng mga additional jobs. Mm-hmm. Ang question lang dyan, sustainable ba ito?
2: Yun nga.
3: Diba? Mm-hmm. So, yun nga yun ang kailangan natin makita, lalo na sa pagtaas ng minimum wage, no? Mm-hmm. Kung kaya ng mga negosyo na pasweldohin sila. So, yan ang mga, kumbaga yan ang challenges na naggaling tayo sa 6.1 na unemployment, ngayon bumaba to 5.3.
2: No, kaya magandang balita ngayon, no? Ito, unang storya natin, sumirit sa 7.2% ang headline inflation ng Pilipinas nitong Setyembre ayon sa Philippine Statistics Authority. Itinulak ito ng pagtaas ng presyo ng pagkain at transportasyon. Mas mataas ito kaysa 6.1% noong Agosto, ngunit nananatili pa rin sa loob ng forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 6.4% hanggang 7.4%. Sa kabuuan, umabot na sa 5.4% ang average inflation mula Enero hanggang Setyembre kumpara sa 1.7% na naitala sa parehong buwan noong 2025. Una-una, Jonas, dahil sa inaasahang Super El Nino na maapektuhan ng food supply at presyo ng mga bilihin, mas tataas kaya ang inflation sa mga susunod na buwan?
3: Nako, talagang itong huling tatlong buwan ng taon, talagang pwedeng umabot between 7.3 to around 7.7 ang inflation natin, ano? Dahil nga, isa na dyan, yung impact ng Super El Nino at saka yung ating geopolitical noise, yung mga girian sa gitnang silangan. No?
2: Mm-hmm.
3: Yan ang mga nagpapatuloy na nagpapataas ng mga expectation tungkol sa inflation, no? Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari.
2: Kaya nga, no? Eh ano naman ang nakita mong susunod na galaw ng interest rates ng Bangko Sentral para labanan ang inflation?
3: Nako, yan ang ito isang magandang tanong, ano?
2: Oo.
3: Lalo na sa ating mga mamayan, ang alam natin na pag nagtaas ng

0: Ngayon, kung tayo'y mag-iisip bilang mamamayan na paggastos, ang kinakatakot natin na tuloy-tuloy ang pag-akyat ng inflation.
1: Mm.
0: Ngayon, pag tumataas yan at hindi lumalaki yung ating kinikita, talagang hindi tayo gagastos. Kaya ngayon, kailangan gawan ng paraan ng ating BSP na yung expectation na yan o yung gusto nating mangyari ay pababa. So kailangan niya magtaas ng interest rate.
1: Yun.
0: Kasi kung hindi siya gagalaw at tuloy-tuloy yung pag-akyat, lalong matatakot yung tao na hindi gumastos. So kaya nakikita ko na baka kailangan 50 basis points. So from 5% maging 5.5%.
1: Nako, laki. Nako. Ito, ikalawang storya natin. Bahagyang nakabawi ang piso sa pagtatapos ng Linggo matapos pagbagsak sa record low laban sa dolyar. Nito lamang Biyernes, nagsara ang piso sa 62 pesos and 80 centavos kada dolyar, tumaas ng 10 sentimo mula sa all-time low na 62 pesos and 90 centavos noong Huwebes. Gayunpaman, nananatiling mahina ang lokal na currency dahil sa patuloy na mataas na inflation at iba pang economic pressures na patuloy na bumibigat sa piso. Jonas, may benepisyo ba para sa mga tumatanggap ng dolyar kapag mahina ang piso o mas malakas ang epekto ng inflation?
0: Okay, ang sa atin dahil unique para sa Pilipinas, ano, dahil malaki ang kontribusyon ng ating mga OFWs sa Pilipinas, lalo na pati ang BPO, no? Halos umaabot na sila ng lampas $60 billion. Pag pinagsanib natin ang OFW remittances at saka yung BPO sector na revenues, no?
1: Mm-mm.
0: Ngayon, kasi nakikita natin gumagasto sila kasi ang kita nila dollars.
1: Uh-oh.
0: So, kumbaga nakukusyon o naiibsan yung tama ng pagtaas ng presyo. So sa kanila may pabor na uy, meron akong pwede pang sukle doon sa mga gastusin ko na pwede kong itabi.
1: Mm-hmm.
0: So, maganda sa atin yan. Ngayon, maganda din yan para sa turismo.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, yung iba nagtatanong, meron bang iba pang benepisyo? Meron.
1: Mm-hmm.
0: Tulad ng paglalagak ng pera dito sa Pilipinas, no?
1: Mm-hmm.
0: Mga the last 2 weeks, nakita natin ang impact ng investment ng Mitsubishi.
1: Mm-hmm.
0: Sa Ayala Corporation. So from 4.7%, nagtaas sila ng percentage share nila to 15%. No? Na investment nila doon sa kumpanya.
1: Oh.
0: Anong ibig sabihin nito? Mas mura sila makakapag-invest kasi yung kanilang dolyar, mas maraming pesos.
1: Oo.
0: Kaya yung timing maganda. Kaya nga lahat ng tao, kahit ang ating pangulo, masyado siyang excited sa Paksilika. Kasi pag dumating dito sa ASEAN at nakwento natin ng mabuti ang mga ganansya natin pag nagkaroon ng Paksilika, eh talagang isang magandang, kumbaga parang isang bangungot lang itong nangyayari ngayon na mababa yung GDP growth, di ba? At pag naglagak sila ng pera, eh babalik yung sigla na hinahanap natin.
1: Eh ito no, naisip ko lang kasi sinabi mo yung BPO, 'di ba? Malaki ang ambag ng BPO. Kaya lang dito medyo natatakot ako no, itong artificial intelligence, yung AI.
0: Oo.
1: Paano kaya makakaapekto 'yan sa BPO? Paano kung nag-layoff, mass layoff dahil sa AI? Okay.
0: Ang magandang tanong 'yan, Leo, no. Mm-hmm. Lahat tayo natatakot diyan sa AI na 'yan, ano? Mm-hmm. Dahil talagang ang sinasabi, it will create efficiency, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero over time, no? Simula nung napag-usapan 'yan mga so many years ago, yung AI na 'yan, no? Mm-hmm. Nung nagkaroon ng ChatGPT.
1: Correct.
0: Marami na sa mga call center natin na nagke-create na sila ng additional na mga tinatawag nating more knowledge based na mga

0: activities para hindi sila mapalitan.
1: Oh, okay.
0: So, meron tayong mga hakbang dyan, pero isa sa mga kailangan talaga natin mapabilis yung continued learning para hindi tayo mapag-iwanan.
1: Oo.
0: No?
1: Kaya kaya magandang ano yan. Parang parte niya ng Pacsilica ba yun? O Luzon Economic Corridor? Yung,
0: yes, oo. Kaya kailangan handa, paghandaan nila na ready tayo sa continued education.
1: Yes, oo. Siyempre, dapat kailangan, tama yun, continuous education. Eh, kundi, magiging stagnant ka na lang kapag hindi
0: oo, at saka, mawawalan sumabay tayo ng edge, no? Lalo na pagdating sa OFW, at lalo na sa call center, pinagmamalaki natin na magaling tayo magsalita ng Ingles.
1: Correct. Oo.
0: Pagkatapos, meron tayong tinatawag na EQ na gusto pag nakikipag-usap ka, meron kang dating na parang hindi ka naman masyadong hindi magandang pakinggan pag kausap mo sa telepono, di ba? Meron tayong nung EQ na yan. Kaya nga, minsan nasasabi sa atin na tayo nga ang heart of Asia. Diba? Pero pag sa marketing, yan ang Malaysia, diba? Na truly Asia, diba? Pero tayo, ang heart of Asia.
1: Yes. Ayan. Itong ikatlong storya natin, magkakaiba ang galaw ng presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Bababa ang diesel ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2 piso kada litro. Habang tataas naman ang gasolina at kerosene ng kaparehong halaga. Ang rollback sa diesel ay ginhawa para sa mga pampublikong sasakyan at delivery trucks, ngunit dagdag gastos ang inaasahan sa gasolina at kerosene. Epektibo ang mga pagbabago sa Martes matapos i-anunsyo mga kumpanya ng langis ang adjustment sa Lunes. Anong reaction mo dito, Jonas?
0: Maganda kung dahil bumaba ang diesel, no? Dahil ito ang isa sa mga transmission natin pagdating sa yung pagpapadala ng mga goods, no, all over the country. Kaya malaking ginhawa yan, makakatulong yan na hindi biglang umakyat yung presyo ng inflation, no. So maganda yan, pero talagang kumbaga ito ay mga panahon na lalo na sinabi ni Pangulong Trump na pagkatapos ng midterm elections, kung papalarin, gusto na niyang tapusin yung gera. Diba? So nagbabatsa na naman siya na meron pang lalong mga pag-atake.
1: Oo.
0: So kailangan paghandaan yan. Kaya yan ang mga, kumbaga, nandoon pa rin tayo sa period na may panganib, yung fourth quarter.
1: Yeah.
0: Yung pagtaas ng langis between 100 to 120 at ang impact ng paghina ng piso sa dolyar. No? Kasi talagang pag tumataas yung presyo ng langis, talagang nagkaka-demand tayo, no? Kaya nga, kung matatandaan mo, nung nag-umpisa ang ating show na Discarding Wise, ang ating gross international reserves nasa $112 billion. Ngayon, nasa 104 na lang tayo. Hindi na pala 104. Billion, no? Bumagsak na tayo below 100. Kasi nga, sa dami ng ating inaangkat, no? Pag tumataas yung presyo ng langis, kahit kukunti yung volume o pareho pa rin, mas nagmamahal. Kaya unti-unting nakakain yung ating gross international reserves.
1: Nako. Anyways, diretso na tayo. No? Bago tayo tumungo sa ating segmentong Alkansaya, itinuro ng Malacanang ang political noise bilang isa sa mga dahilan ng mahinang performance ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa isang briefing sa Singapore, sinabi ni Undersecretary Claire Castro na bukod sa krisis sa Middle East at mga kalamidad, nakaka-apekto rin ang mga destabilizers, obstructionists at fake news na naglalayong pababain ang pangulo sa pwesto. Giit ni Castro, intensyon ng mga kritiko na magsinungaling at manira ng administrasyon upang maapektuhan ang ekonomiya. Matatandaang bumagal sa 2.3% ang gross domestic output ng bansa sa ikalawang quarter ang pinakamababa sa ilalim ng administrasyong Marcos Jr. matapos ang flood control scam noong 2025 at kasunod ng global fuel price shocks. Jonas, may epekto din ba ang political noise sa pagtaas ng inflation at paghina ng piso, pati na rin sa business confidence at investments sa bansa?
0: Naku, magandang tanong yan, pero ika-qualify natin, ha?
1: Okay.
0: Pagdating sa paghina ng piso,
1: mm-mm,
0: at sa kapagtaas ng inflation,
1: mm-mm,
0: wala pang epekto itong political noise na ito.
1: Okay.
0: Pero pag sa pagpasok ng mga negosyo,
1: yun,
0: ito'y nakakadagdag na uncertainty, no?
1: Mm.
0: Nagkakaroon siya ng ano ba ang mangyayari?
1: Mm-mm.
0: So gusto ng, of course, ang mga investor, gusto nila certainty. Walang mga kailangan isipin.
1: Mm-mm.
0: Gusto nila kumbaga kwentas claras yung mga mangyayari.
1: Mm-hmm.
0: At hindi natin alam kung ano mangyayari dito sa impeachment.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Yeah.
0: So, siyempre, maraming mga destabilization moves na nakikita natin. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Kaya, lalong instead na ganahan yung ating mga potential investors, eh, nasa sideline lang sila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, ako, masyado akong optimistic na pagpasok ng ASEAN sa November,
1: mm-hmm,
0: at kung maganda ang ating mensahe sa mga investors,
1: mm-hmm,
0: eh talagang ito ang oportunidad para ipakita na oy, seryoso kami magnegosyo dito sa Pilipinas.
1: Yun yun.
0: So pag lalo na pag kung talagang totoong darating si Donald Trump,
1: mm-hmm,
0: ang pangulo ng Amerika, eh talagang, at sinabi niya, oy, suportahan ko yung paksilika na yan. Isang endorsement yan na lalong gaganahan yung mga potential investor. At hindi natin pinag-uusapan na mga kung sinong investor. Ito yung mga katulad ng Apple, ito yung mga Foxconn, yung mga gumagawa ng or part ng supply chain ng ng Apple system, no?
1: Mm-hmm.
0: So talagang ito yung maglalagak talaga ng pera. Kaya kung ating maipahiwatig ang mga tamang senyales na kailangan dito sa Pilipinas yan,
1: mm-hmm,
0: eh talagang gaganda yung takbo ng ating ekonomiya sa 12 to 24 months, mm-hmm, leading into the 2028 elections.
1: Mm-hmm. Eh ito no, kasi bumagal sa 2.3% yung gross domestic product. Eh since bear months na, maraming remittances na ipapadala. May epekto ba ito na sa tingin mo aangat ang GDP ng bansa?
0: Okay, ito dahil wala pa talaga tayong nakikita na konkretong mga sinyales,
1: mm,
0: na talaga nag-uumpisa na yung tinatawag na investment cycle, no?
1: Mm.
0: Kasi pag mga 12 to 24 months before the elections,
1: mm-hmm,
0: ang mga negosyante inuunahan na nila. At dyan tayo nakakita ng economic activity.
1: Yun.
0: May mga senyales na parang nag-umpisa na,
1: mm-hmm,
0: pero hindi pa natin nakikita. So yung iba, tinitingnan ano mangyayari sa third quarter,
1: yun,
0: na GDP. Ngayon, mm-hmm, galing tayo ng 2.3% nung second quarter,
1: mm-hmm,
0: eh ang mga estimates, and tulad ko, dahil wala pa nga tayong nakikitang konkretong panggagastos,
1: mm-hmm,
0: or pagkakagastosan, ano, puro, mm-hmm, example pa lang at mga budget, no?
1: Mm-hmm.
0: Eh parang mga mahina ang pipeline natin pagdating sa infrastructure. Kaya parang tinataya ko na masama mang isipin,
1: mm-hmm,
0: at mukhang ang realidad eh naandoon tayo sa mga 1.8,
1: mm-hmm,
0: to 2%.
1: Oh.
0: Mas mababa pa kasi wala talagang, kumbaga, lahat nag-aantay. Ano ba mangyayari sa floodgate?
1: Mm-hmm.
0: May makukulong ba?
1: Oh.
0: Kasi yan ang kumbaga, yan yung tawag ng mga tao ngayon. Dapat may managot,
1: mm-hmm,
0: 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Habang wala pang conclusion, eh antay muna tayo. So ganyan ang nangyayari, kaya nga kailangan makakuha tayo ng mga ibang investors para ganahan pumasok dito sa Pilipinas.
1: Mm. Ako. Eh, ganun talaga, no? Eto, no, diretso na tayo sa ating segmentong Alkansaya.
0: Oo.
1: Pakinggan natin si Jonas para malaman natin kung bakit ang unang 10,000 ng inyong naipon ay patunay na kaya mong kontrolin ang sarili mong paggastos. Ayan, Jonas.
0: No. Nako, talagang unang-una, lalo na pag pinag-usapan ang mag-save, 'di ba? Lalo na ngayon, parang ang hirap bumuo ng 10,000.
1: Oo.
0: Ngayon, talagang yung unang-una, yan talaga medyo te-testingin tayo kasi siyempre marami tayong iniisip. Marami tayong pinagkakagastusan. Pero pag nakuha mo na yung unang 10,000, medyo mapapaisip, kaya ko pala. Ayun, doon gaganahan ka. Kaya yung unang 10,000 mo na itatago o isisave, no? O iimpok mo, eh yun ang pinakamahirap. Kaya unang-una, dyan mo makikita yung paglagak mo na makatipid ka, nandyan yung habits. Di ba? Katulad yan, pag-iisipan mo yung pagbili mo ng kape, food deliveries, di ba? Lalo na ngayon, yung mga sale ng Shopee, yung 10-10, di ba? 11-11, di ba? Yan yung mga kumbaga, kung i-avoid mo lang yan, di ba? Magkakaroon ka na, ibig sabihin kaya mo.
1: Correct.
0: Pangalawa, pag nagawa mo na yung 10,000, medyo may konting kick, may konting gaganahan ka, o kaya ko to, susundan ko to, or di ba? Lalo na ngayon, di ba? Sa sobrang hirap ngayon, parang makasave ka nga lang ng konti, medyo makakahinga ka.
1: Oo.
0: So pwedeng pag nakasukuha mo na yung 10,000, inumpustahan mo sa 20 pesos o 50 pesos o pwede mo nang subukan 500 pesos ang save mo, no? So, every month. So, gaganahan ka, meron tayong, ito na yung tinatawag na momentum. At syempre, pag nagawa natin yung naitaas natin, nagkakaroon tayo ng identity. Di ba? Naniniwala na tayo, uy, kaya pala natin magtipid. Di ba? So, dyan magbabago yung pananaw mo sa sarili mo. So, makaka-create ka ng sarili mong emergency fund. Kung nagawa mo na yung emergency fund mo, pwede mo pang sundan ng investment fund. So, tulad ng iba sa ating mga mamamayan, excited sila dito sa GCash.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Yung Mint. Oo.
0: Diba? Oo. Kasi ngayon, makikita talaga natin na nagkakaroon ka ng kumpiyansa. So, tulad ngayon, naghahanap tayo, ano ba pinakamaganda kong tool na para maibsan ko yung impact ng inflation, no? Diyan ko naman masasabi, pwede diyan yung mga e-wallet.
1: Okay.
0: Di ba? Katulad ng GCash o Maya Wallet, no? Kasi ang laban mo dito, nakaka-save ka ng pera at saka oras. Di ba?
1: Correct.
0: So yung iba naghahanap pa para magbayad ng kanilang mga utang, mga bills, di ba? So habang nasa trabaho ka, nababayaran mo through the wallet, di ba?
1: Correct.
0: So ngayon, nakaka-save ka na ng time, hindi ka na magko-commute, di ba? So ngayon, yan yung kumbaga isa sa mga ganansya at may oras ka na nakukuha na hindi kinakain sa traffic, di ba? So kung ano yung matipid mo doon, yan pwede mong ilagay doon sa iyong savings, di ba? So kumbaga kaagibat mo ngayon ang GCash to fight inflation, di ba? Yan ngayon yung isa sa mga dapat tinitingnan natin. Sino pa ba yung mga pwede nating gawin para maibsan yung impact ng inflation? Yung iba, instead na manood ng sine, aantayin na lang nila sa streaming app. O, di ba? So, kumbaga, naghahanap tayo ng mga, kung sa atin, ito ang discarding wise, di ba? Na, kumbaga, nagagamit mo yung isang bagay, hindi lang ng talagang ano yung primary purpose mo. Minsan, meron kang secondary, may tertiary ka na nakakatulong. Kaya, importante yung first 1,000 kasi it gives you confidence, it gives you the momentum to do more. Kasi nagawa mo na eh.
1: Oo nga.
0: 'Di ba? Mm-hmm. So na-shape mo yung habit mo, 'di ba? Mm-hmm. So napapaisip ka. Kaya yung iba, yan yung kumbaga pag nag-umpisa ka na talaga, eh gaganahan ka.
1: Mm-hmm.
0: So katulad ngayon, dahil mag-IPO ang GCash, marami sa ating mga mamamayan sinubukan nila gamitin yung app para makapag-invest, no?
1: Oo.
0: So hindi lang sa pagbili ng kumpanya na sa IPO, meron namang iba bumili ng RTB, yung utang ng gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: O yung RTB. So for as little as 5,000, pwede kang maglagay. So ngayon, hindi lang siya pang bayad ng bills, pwede nang pang invest, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, yan na lahat na yung, kumbaga lahat ng pwede mong gawin na financial at nasa isang app.
1: Mm-hmm.
0: So yan ngayon yung kumbaga parang nagiging tool mo siya para i-navigate itong challenging inflation time.
1: Mm-hmm. Nako. Yun nga, at least kahit papaano meron tayong magawa, no? Kasi kapag ganyan na tumataas ang inflation, tapos lalo na't yung iba, parehas lang naman yung sahod.
0: kaya kailangan, meron ka talagang masasabi mo talaga ngayon na maging buzzword yung discarding wise, di ba? So kunyari, kung dadalawa lang kayo sa bahay, lalo na yung mga senior, di ba? Eh kung merong maliit na karinderya dyan, bibili ka na lang ng ulam at kanin, di ba? Kaysa magluto ka pa.
1: Oo nga.
0: Maghuhugas ka pa, di ba? So ngayon, kailangan ang discarding wise practical.
1: Correct.
0: Na paggamit, di ba? Ngayon, maaaring yung iba, may mga solusyon, no? Lalo na kung marami kayo sa pamilya, then talagang mainam magluto. Pero kung ikaw ay isa, mm-mm, o dalawa,
1: mm-mm,
0: baka kailangan tingnan mo yung ano yung malapit, baka mas mura pa.
1: Correct.
0: 'Di ba? So yan ngayon ang nagagawa ng technology, 'di ba? Kaya kailangan hindi natin basta-basta kumbaga sabihin, hindi ko kaya yan, wala akong ano sa technology. Maganda itong tingnan. Kaya nga itong pagpasok ng GCash na IPO na maraming interesadong investor kasi ito is bago. 'Di ba? At lalo na ngayon naghahanap ang Pilipino, ano ang pwede kong magamit para i-combat ang inflation?
1: Mm-hmm.
0: Lalo na kung ang sweldo ko hindi tumataas.
1: Oo nga, 'yun.
0: 'Di ba?
1: Oo. 'Yan. So bago tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live ngayon sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo.
0: Ako po si Jonas Ravelas.
1: Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
2: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise.
3: Discarding Wise.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: against TB, with the CFO coordinating with the Department of Health, or DOH, and exploring further support from the private sector.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: The Filipino elderly, including those living abroad, deserve to be heard, supported, and remembered. This was the message highlighted as the Commission on Filipinos Overseas joined the 2026 Elderly Filipino Week and Alzheimer's Awareness Day. The event called for greater awareness, stronger support, and continued recognition of the contributions of senior citizens. CFO Chairperson Dante Clink Ang II emphasized that Filipino seniors, including non-resident Filipinos, remain an important part of their families and communities, while the CFO also highlighted its role in government programs such as the Expanded Centenarians Act and Link Appeal that helps Filipino elderly connect to the Philippines.
1: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Muli, isang magandang araw sa ating lahat, sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas World Service at sa lahat ng kawani at bumubuo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Office of the President, kasama na rin ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At muli kasama natin si Charles Sulia dahil napaka-busy ng ating regular co-host na si Jairus Madlangbayan. Magandang araw sa iyo, Charles!
0: Magandang araw po, Sir Ares, at magandang araw din po sa lahat ng ating mga tagapakinig, no, dito po sa Servisyong CFO Radyo sa Bagong Pilipinas po.
2: Para po sa first time lang nakita si Charles sa ating programa, si Charles po ay isa sa mga parang facilitators,
0: yes,
2: ng... PDOS, o Pre-Departure Orientation Seminar ng CFO Migrant
0: Integration and Education Division.
2: So pag kayo ay mangingibang bansa at re-require kayong mag-undergo ng PDOS, si Charles po ang makakasama ninyo
0: isa
2: doon.
0: Isa po sa mga kasama, mukhang makikita po nila
2: isa,
0: doon.
2: Marami kayo eh, di ba?
0: Marami po, yes po.
2: At yun nga, yung si Jairus, kaya na matagal na wala at wala pa rin hanggang ngayon.
0: Very busy po si Sir Jairus ngayon.
2: Karang galing siya ng East Timor, ano?
0: Yes po.
2: Hindi na pala East Timor ang tawag
0: doon. Timor-Leste.
2: Timor-Leste. No? Dati kasi nung bago sila tuluyang naging independent state, sila ay tinatawag na East Timor na parang sub-province ng Indonesia.
0: Indonesia, no? Yes po.
2: At ngayon sila ay isang ASEAN member country. At napag-alaman natin, Charles, di ba, last time pa na may apat na Philippine schools. Sir, yun ang binisita nila,
0: Sir Jairus.
2: Jairus po. No? At marami rin kayong ginagawa sa CFO yata ngayon, no?
0: Sa ngayon, yes po, patuloy din po. Especially ngayon po na si... si Cycling, no, nasa may
2: nasa Europe sila.
0: Europe
2: eh.
0: Po. Po, ayan, may maraming pong mga partnerships din po na binubuo or ginagawa po. So para magkaroon din ng mas malaki or international presence din po si CFO. Hindi lang po sa atin
2: dito. At kahit na wala si Secretary Clink, patuloy pa rin yung takbo ng mga pagbisita ng CFO sa mga probinsya, tulad ang nakita ko sa lineup ng mga ginagawa ninyo eh, may pumunta ng sila Attorney Jane, sila Yosek Arlene pumunta yata ng Cebu.
0: Ah, opo. So, yes po, mayroon din po one time na si Yosek Arlene po is pumunta din ng CDO.
2: Ayan. Oo nga, Cagayan de Oro.
0: Cagayan de Oro, yes po.
2: Doon.
0: And so
2: madami pong ginagawa ang CFO kasi kailangan abutin yung mga pamilya ng mga non-resident Filipinos,
0: yes,
2: para
0: po
2: ipaalam sa kanila ang ginagawa ng CFO at ano ang mga programa na para sa kanila.
0: Makakatulong din po.
2: Oo, at mga LGUs din ay iniikutan ng CFO dahil meron tayong programa, no, yung Balikbayan Project, no, na kapartner natin ng mga LGUs. Mm-hmm. Kaya nga kamakailan lang nagkaroon tayo ng Balikbayan Summit. And of course, there are other programs like yung virtual Central Rizal.
0: Yes.
2: Na pinuntahan yung bawat embahada po natin at consulates all over the world, meron pong tinatawag na virtual Central Rizal na ang CFO ang isa sa mga tagapagtaguyod ng VSR. Ano bang meron sa VSR?
0: Virtual Central Rizal po or VSR, it's parang virtual collections po ng mga gawa ni Rizal. So it's more on link po siya sa mga histories, history din po ni
2: para may ni Rizal. Access din yung mga kababayan natin overseas po. Sa mga educational materials, information about not just Rizal but also of Philippine history and culture. Po. At yun pala, since nandito pala sa kasama natin dito sa station si Diego Esguerra, kung hinahanap niyo po si Diego Esguerra sa Central Office, wala po siya dyan, nandito po siya sa Radyo Pilipinas World Service dahil nakikidalamhati po ako kay Diego dahil natalo po ang kanyang alma mater sa NCAA. Natalo po siya. Alma mater ko rin po ang Letran College, pero natalo sila ng alma mater ko naman ang college, ang San Beda Red Lions. Kaya po ako ay nakasuot ng
0: kaya
2: Red Lion.
0: Pala.
2: At nakaitim rin po ako dahil nagdadalamhati rin. Nakikidalamhati ako sa Letran.
0: 2-in-1 na rin po pala yung suot niyo, Sir Aris.
2: 2-in-1 po ang aking suot. At bago po mapunta kung saan-saan ang ating usapan, may mga grupo, Charles, na dito sa Pilipinas, no? Maraming volunteer organizations, civil society groups, ang gumagawa ng napakaraming programa, no?
0: Yes, po.
2: Mga volunteer programs. At isa sa mga volunteer groups na yon ay inimbitahan natin, makasama natin ngayong umaga sa servisyong CFO. Baka gusto mong ikaw, matagal kayo nag-banding sa lobby. Gusto mong ikaw na ang magpakilala sa ating panauhin. Okay.
0: So para po sa lahat ng mga tagapakinig po natin, ano? So kasama po natin ngayon sa servisyong CFO, si Engineer Romiel Pasyon po, isang mechanical engineer ng LG of Angeles City, Pampanga, at ang Vice President po ng JCI Angeles City, Culiacan. Yeah, so magandang umaga po, Engineer Romiel po.
3: Magandang umaga sa mga tagapakinig, sir. Maraming salamat sa pagkakataon na maimbita po ako sa programa niyo.
2: At kanina, off-air, medyo nagkasikahan kami ni Engineer. At yun nga, ang sabi ko kay Engineer, pakilala tayo ng mabuti. No, na, kasi hindi masyadong kilala yung mga organizations, no. Si Engineer pala ay kayo ay empleyado ng
3: LGU of Angeles City po.
2: Anong department po kayo
3: sa City Engineer's Office ako and Office of the City Building Official.
2: 'Yun. Yeah. Karamihan ng LGU, no, pinagsama ang engineering at building official.
3: Yes po, para nagiging division si building official niyan sa amin, si Obo.
2: Kasi ako ay dati ring sa LGU, pero okay sa amin ay pinaghiwalay namin ng building official at engineering.
3: May sariling department.
2: Oo, so malamang ikaw din ang magiging department head na isa doon sa mga hindi magtatagal, ganyan naman yan.
3: Marami pa naman siguro mauna niyan.
2: Pero yung organization mo. Ba yung organization mo?
3: JCI or Junior Chamber International is a global organization. Again, global, worldwide. Wherein they develop leadership, no? This is for generally people age 18 to 40. No? Then JCI holds or operates more than 100 countries worldwide. And they focuses for four major pillars. We have the individual development, community impact, international cooperation, and business and entrepreneurship. So again, JCI is a leadership organization, and then we are working together to create impact to the community.
2: Alam mo, Charles, natuwa ako nung binabanggit niya, no, yung JCI, yung mga pillars, sa ganyan. Ang hindi ako natuwa, hindi na ako qualified. Dahil hanggang 40 years.
0: 40 years.
3: Actually, sir, meron naman tayong ano, associate members naman yun. Pero again, syempre, kailangan maging member ka.
0: 40 years.
2: De, pero ang talaga naalala ko dyan sa JCI, kasi yung aking tita ay dating member. Yan.
3: Oh.
2: Yan yung merong senators. No, sa,
3: yes po. Yes
2: sa
3: po.
2: Setup. May senators kayo.
3: Yes po.
2: At iba yung setup nila, Charles, eh. Paano, bakit ba ganun yung ano ninyo, yung parang structure?
3: Actually, when I was entered the organization, we have this program, tawag is Baby JC program, parang ano ka nun, apprentice, no? So aspiring member ka. So from that program, doon mo matututunan yung mga protocol, kung ano yung mga kailangan mong i-address sa mga nadat na mo members, ano yung mga dapat mong gawin. Actually, pati pananamit niya, nagiging protocol din. Tapos, when comes dun sa mga, yan, kung sino yung mga senator, sino yung mga regular members, alam mo dapat i-address. So, nagiging structured siya because of the protocols. Yun yung mga sinusundan namin, sir. Kaya,
2: kasi matagal na rin organization ito. Eh, no?
3: Yes po. Actually, sa chapter lang namin, naging ano siya, naitatag siya noong 1952.
2: Yung sa inyo pa lang yun, ha?
3: Yes, sa pari next year, alam ko magse 75 years na ang chapter namin. Yes.
2: JCs. Yan nga yung, dati nadidinig ba yun sa inyo, yung JCs? Na grupo?
0: Medyo po, pero wala po masyado kung kakilala na part din.
2: Kasi parang ano siya eh, hindi na, parang may pagka-exclusive, ano, mahigpit din ang membership.
3: Parang siguro dadaan ka talaga nung
2: may process kayo. Eh.
3: Yes, proseso. You will create a project. But this is for the community naman. For your development din. Para at least mag-grow ka if you're aspiring to be a leader in the future.
2: Naalala ko nga, Charles, yung dati nating head executive assistant. Yes, si attorney JK. Mag-Russia, no? Siya ay member din yata ng JCs. Okay. Pero yung sa inyo ay chapter.
3: Chapter po niya.
2: Ng Angeles City.
3: Yes po. It's one of the local organization ng JCI Philippines. Wherein JCI Philippines is the national organization.
2: Oo.
3: Yes po.
2: Yan yung may office dito sa Quezon City.
3: Yes, tama po.
2: Naalala ko na.
3: Sa headquarters namin.
2: Naalala ko na. Kasi yung isan yung one of your elder officers, si Councilor George Banal, siya ang nakiusap na ipagpatuloy na magkaroon kayo ng, kasi magpatayo kayo ng building dyan sa Roses Avenue.
3: Yes,
2: eh.
3: yes.
2: Ako yung kausap niya noon para matuloy na magpatuloy yung JCs dyan. Naalala ko yung JCI. Anyway, ano ang mga core programs ng JCs bukod sa programs niyo sa Angeles City?
3: Yes, yes. Actually right now, sir, no, if you will, I will relate to the overseas, no, which is na may mga pasok naman, no, na programs. I'll be specific dun sa siguro tatlong programs na possible na makatulong sa mga overseas or NRF natin, no? We have this JCI RISE. Meaning of RISE is reach, initiate, sustain, and evolve. So this is a international program na ng JCI World, no? Yung JCI RISE, wherein we develop different rooms, no? Or yung mga pinopokus namin. Nag-create to nung pandemic, sir.
2: Okay.
3: No? So una na po dyan, employment. No, isa sa mga relate ng program ng JCI or ng JCI RISE is yung job fair. Isa na yan. Uplifting eh. The individual. Dahil nawala ng trabaho
2: RISE
3: yan.
2: Rise ka. Galing sa baba. Kailangan
3: sir, di ba?
2: Pangatid.
3: Then, ito I think ang makakatulong sa mga NRF natin overseas, sa mga young students in abroad, I think is the mental health awareness. So, meron kaming ganun. Wherein, we conduct seminar, training sa mga young citizens or students when it comes dun sa mental, no, mental awareness, no, makatulong lang sa kanila in uplifting.
2: So yung program na yan ang dahilan kung bakit kayo naabot ng CFO.
3: Yes, sir. I think diba? Ito po ang naging dahilan.
2: Pakikwento mo nga, paano nangyari dun?
3: Actually, kaya naging ano yan, we have this talk, no, sa Bulacan. together with Attorney Jade Kiamco. Hello kay Attorney Jade. So, doon kami unang nagkausap regarding JCI. So, nakwento ko nga na we have these four programs also na palagay ko makakatulong sa ating mga overseas or sa mga NRF. And not that, just that, sir. Actually, bukod sa JCI Rise nga, meron pang iba na ito naman sa mga mahilig sa business and also sa skills program. So, yun sir, if I may share na rin, yung sa JCI business natin, helping the young entrepreneurs naman, aspiring, no, to create business, yung mga pitching yan.
2: Parang mentorship din ang mentorship, ginagawa ninyo
3: sir.
2: Doon.
3: Yun, pwede rin. In business naman, related, no? Then we have this Ally Skills Program, sir. If you are, example, yung mga migrants nating mga senior na, yung mga wala nang ginagawa, housewife na lang.
2: Mga retired.
3: Retired. Oh. Pwede silang turuan ng beauty.
2: Wait, teka, baka magreklamo yung business ko dyan. Dahil ang housewife, maraming ginagawa.
0: Hindi lang po basta nasa
3: bahay. Baka pampadagdag lang.
2: Mamaya,
3: ng,
2: baka ano, hindi ako pakainin. Wala ka lang ginagawa. Nagluluto ako, naglilinis, naglalaba.
3: Yeah, actually, siguro pampadagdag na libang na lang.
2: Dagdag ng skills.
3: Yes, skills na lang.
2: Siguro habi, no?
3: Yes, so yun, may mga tinuturo kami mga tailoring, sewing, beauty care. So the program in our chapter is 40 years na right
2: technical
3: now.
2: Technical skills.
3: Technical skills, sir, tama po. Yes, that's the mission of that Ally Skills program, which is 40 years
2: so na. Yung ganung tulad yung sinabi mo, Engineer Romiel.
3: Yes, sir.
2: Kasi yes, ang alam mo, naalala ko kasi yung pero noong kaklase na kaapelyido mo. Anyway, ang sinasabi mo kasi na kanina, no, yung you mentioned yung mga retirees,
3: yes,
2: yung mga nasa bahay na lang na para hindi mainip, eh tinuturuan yun ng additional skills. Baka pag parang libangan nila, di ba?
3: Yes, no? Yes. Or baka pwede pa sila mag-business on their age. Magpatayo.
2: Pasok yun dun sana ni-report natin kanina, Charles, yung role ng CFO sa mga senior citizens.
0: Po.
2: Kasi alam nyo, engineer, yung CFO was designated as the agency that will reach out to senior citizens na Pilipino na nasa abroad. Kasi yes, marami tayong kababayang matanda na nandoon na sa abroad. No?
3: Yes po. Yes,
2: eh, meron silang benepisyo, di ba, Charles?
0: Yes po. Meron,
2: ano nga ba yung benepisyo
0: nila? Meron tinatawag na centenarian program po, CCFO. Na meron silang parang, yun nga po, may benefit, may cash benefits po sila.
2: Yung merong batas, yung
0: yes,
2: centenarian act, no, na expanded centenarian act. So, milestones yun, 80, 85, 9100 may binibigay na
0: certain amount
2: yung pamahalaan, and by pag umabot ng 100 bibigyan ng 100,000 at bibigyan ng commendation ng pangulo.
3: Yes,
2: at CFO yung nakatalaga na mag-asikaso nun para sa mga senior citizens na nasa ibang bansa. So pasok doon yung inyong program sa yung role din ng CFO, dahil yun nga, may role tayo with the elderly.
3: Yes,
2: at meron ding, ano, may program pa tayo, Charles, na ano, yung dine-develop, yung para sa mga nagre-retire na na balikbayan.
3: Oh,
2: or mga,
3: yes, sir, pwede, pwede.
2: Kasi ang naalala ko, may partnership si CFO sa Philippine Retirement Authority. Kasi, alam niyo, familiar ka ba, engineer,
3: yes,
2: sa
3: po,
2: PRA?
3: Yung, yes po.
2: Yung, di ba, hinihikayat natin na dito na mag-retire yung mga nasa ibang bansa. And, di ba, may ano sa Laguna ba yun? May, merong dinedevelop na parang village.
0: Village.
2: No, for NRFs. Yung mga mag-retire. So,
0: parang specialized po.
2: Oo, kasi sa ibang bansa, may ganun eh. Yung, imbis sa retirement home, nagde-develop ng isang community. So, puro kayo retirees
3: okay,
2: doon.
3: Okay.
2: So para hindi naman mukhang nakaalo lang sila sa isang building.
3: At least nagiging productive.
2: So ganun yung, parang ganun yung
3: pwede, sir,
2: pwede kayong pumasok
3: pwede,
2: doon.
3: Pwede,
2: ano?
3: Pwede, sir. Pwede.
2: So may initiative sa ba tayong gagawin para ma-formalize itong ganitong, yung yung i-align yung inyong program sa programa din ng CFO?
3: Yes, if you will give me a chance, we will have a future partnership, I guess, with this program and CFO, no? malaking opportunity to and malaking tulong na rin, no, sir, sa mga kababayan natin, lalo na sa mga sinabi nyo nga po retired. I'm looking forward, sir, na magkaroon tayo ng ganitong partnership sana.
0: Oo. Sana po na magustuhan din ni Sekling po yung mga ganyang partnerships.
2: Oo. Masyadong excited si Sekling sa mga ganyang partnerships. Yes. No? Kasi, kailangan pagtulong-tulungan. Yes, di ba? Hindi lang naman gobyerno. Yes, pati yung private sector, yung civil society groups. Tumutulong din naman sa nation building.
3: Yes po.
2: Yan naman yung papel ng CFO na... Kasi alam mo, attorney. Puro kasi attorney ka usap ko kahapon. engineer po. Yung CFO kasi, nagkaroon ng strategic... Alam ni Charles to eh, ano yung strategic pivot ng CFO?
0: Strategic pivot po is regarding dun sa...
2: Diaspora
0: engagement po.
3: Diaspora.
2: So, ang ginagawa is, kung dati kasi parang ang CFO lang, kilala lang siya na para mag-pidos,
0: yes, po,
2: mag-counseling. Medyo nag-evolve si CFO na parang ini-involve natin, yung hinihikayat natin yung mga nag-migrate na.
3: Yes po.
2: Na lumingon uli sa Pilipinas.
3: Tama po.
2: At tumulong. No? Hindi lang naman tulong na mag-remit kang pera, mag-donate ka. Although may program tayong gano'n, no? yung kapil
0: po.
2: Meron din tayong mga cultural programs. Alam nung nabanggit namin kanina, yung Virtual Centro Rizal. Marami rin tayong naging partnerships about culture and heritage. So, meron din yung JCI niyan eh. Yung,
3: of course, sir.
2: Yung,
3: diba,
2: yung cultural.
3: Yes.
2: Ano ba yung naalala mo, sir, ng mga cultural programs ng JCI?
3: Sa, specifically sa chapter namin, sir, sa Angeles City Culiat, we have this, magti-3 years na niyan, yung Peli Culiat. So we are showcasing independent films.
2: Uy, ganda yan.
3: So Kapampangan po nga po siya.
2: Ang language. Kung... Uy, maganda yan ha, Charles.
0: Yes.
2: Kapampangan ka ba?
0: Hindi po. Hindi.
2: Pero kumakain ka ng Kapampangan.
3: Oh, yeah.
0: Sisig.
2: Biglang thumbs up si Diego. Sisig. Mamaya, Diego.
3: Kakanin. Yan, sir.
2: Kilala kasi yung Pampanga na sa pagkain.
3: Culinary. Yes.
2: Mm-hmm. So pwede siguro yun, no? yung pelikulyat.
3: Meron pa niyan, sir. So,
2: bakit pala kulyat?
3: Actually, yung kulyat is originated from a yung halaman po ng Angeles City, yung vine. Kulyat vine po yung tawag.
2: Kulyat. Ang pangalan ng vine.
3: Oo, kulyat. Yung vine na gumagapang sa mga paderno ng
0: Bakit Angeles. Po doon? Sinuha. May meaning po ba or
3: kasi parang sa Angeles City lang nagkaroon ng ganun. Tubo eh. Yung vine. So nakita ko yan sa museo namin. Nakita ko yung vine na may image siya or 3D. Nakita ko kulyat.
2: Yung
3: tawag doon sa vine.
2: Kasi kulyat. Akala ko yung kulyat dito sa kapitbahay ng Radyo Pilipinas. Di ba? No? Diego, di ba? Lagi ka dyan. Kulyat. Meron kasi dito, Barangay Culiat.
3: Tama po. Actually, Barangay Culiat din siya dati. Nung hindi pa siya city. Part lang siya ng San Fernando. So, isa siya sa mga barangay ng San Fernando, ng Barangay Culiat ang tawag.
2: Kinuha niyo sa San Fernando. Talaga sa Angeles. Mayor Lasati, nagbibiro lang po kami. Hindi po. Baka bigla yung imploting ito. Huwag naman. Pero yun nga, ang ganda nung, yung parang may historical background din pala.
3: Yes po.
2: Pelikulyat.
3: Yes, that's the...
2: So, ang mga nagpa-participate dyan, mga independent filmmakers.
3: Opo, mga young directors, no? Actually, nag-aaral pa sila. They will participate.
2: Mga estudyante.
3: Mga estudyante, sir. Then they will submit a piece, no, to us. Then may judge kami. Nakapampangan directors. Sila yung mag-judge.
2: Marami rin kasing Kapampangan na nasa creative industries.
3: Yes, diba? Yes po. At saka mga artista, sir.
2: Saka kilala talaga yung Pampanga rin sa arts. Kasi, diba, ang naalala ko sa Pampanga, meron kayong Paskuhan Village.
3: Opo. Giant Lantern Festival.
2: Lantern Festival sa inyo,
3: yes,
2: yan. Eh.
3: Opo, yan.
2: Mas maraming handicraft na galing ng Pampanga. Kasi, naalala ko meron kayong dating mayor, hindi ko lang alam kung sa San Fernando o Angeles. Mm-hmm. Mayor Sanchez. Nagsawa sa pagiging mayor. Naging ano siya, exporter ng
3: parol.
2: Parol sa ang tawag niya parol San parol. Fernando.
3: Oh, tama.
2: Diba? Ah, San Fernando nga, dating parol mayor San ng San Fernando si Mayor Sanchez.
3: Tama po.
2: Kaya yun ang naalala ko sa Pampanga aside from the food, yes, yung handicraft yung Paskuhan Village. Yes. Tagal na nun, di pa kayo pinapanganak. meron dati. Ano pa ba yun?
3: Actually wala na.
2: Sir. Wala na. Nagpagawa yung government ng pabilyon, korteng parol.
3: Malaki.
2: Tapos ang idea ni ano niyan, ang may idea niyan si Secretary Mina Gabor na ginaya sa Germany. Meron kasi sa Germany sa Frankenmuth, di ko talaga makakalimutan yun, sa Frankenmuth, Germany, buong taon Pasko. Kasi ang pinopromote nila doon, Christmas decors.
3: Oh, I see.
2: So ginaya sa San Fernando, dahil nga maraming manufacturers ng handicraft doon. Tinayo yung Paskuhan Village para araw-araw doon Pasko.
3: Okay.
2: Eh kaso, na pinatubo tayo.
3: Oo nga po.
2: Actually, pinatubo sa, di ba?
3: Tama po.
2: Maraming naapektuhan, di ba? Pero fully recovered na kayo, di ba?
3: Yes po. And because of this pinatubo, nagkaroon din kami ng longest street party every October, sir, pag Piesta ng Angeles.
0: Yeah po.
2: Ganun. Anong party yan?
3: This is the, Kapampangan po siya, Tigtigan Terakan Keng Dalan.
2: Pero ano ibig sabihin?
3: Sa Tagalog, sayawan kantahan sa daan.
0: Sa daan.
2: Ako.
0: Si street party nga
2: matutuwa si Gabriel Gun yan kasi marami siyang i-clear dun. Sir Gab! Sinama na kita. Diba ang street party?
3: Street party.
2: Sa inyo ba yung nag-originate din yung... Naalala ko may nag-world record, the longest inihaw, longest grill. Sa inyo ba yun?
3: Longest grill.
2: Yung nag-ihaw... isang kilometrong ihawan.
3: Ang alam ko, sir, Sisig Festival.
2: Sisig Festival.
3: Napakalaki nung sizzling plate eh. Tapos...
2: isang malaking plate. Tapos
3: niluto yung sisig doon. Year 2004 or 2003.
2: Hindi na naulit.
3: Yun na nga, sir. Hindi pa naulit.
2: Paulit mo sa tourism mo.
3: I'll ask Ma'am Louie Lasatin.
2: Tatapatan kasi po. Si Diego mag-a-absent yan. Maglilib yan. Pupunta yan doon pag narinig yung Sisig Festival.
3: Yes po.
2: Dahil, alam mo ba yun na ang sisig ay nagmula sa Angeles City?
0: Sorry, ngayon lang din po.
2: Yes po. Sir, kayo na nga magkwento kasi baka magmuka naman akong nagmamagaling.
3: Dako, wag niyo po akong judge no, sa mga tagapanginig. Pero ang pagkakaalam ko po, nagmula yan doon sa tira-tirang tenga ng baboy.
2: Yung ulo.
3: Yung hindi nila alam paano gagawin eh. So, nakaisip yung... Actually, si Aling Lusing. Aling Lusing, kung alam ko, nagpasimula.
2: Oo.
3: Na i-grill yung mga natirang tenga.
2: Tinagtad muna, di ba?
3: Tapos hinalo ng... kalamansi lang, paminta.
2: Sibuyas.
3: Yun, sili, para may sipa. Yun na, sisig na yun.
2: And it's now all over the country. Sisig. Nagulat ako. Nagpunta ako ng Zamboanga. May sisig.
3: Okay.
2: So, yan. Legacy ni Aling Lusing yan.
3: Yes po, Aling Lusing yan. Isa sa mga founder.
2: Sa Angeles. Actually, nung nagpunta ako ng Clark. Di ba sa inyo din ng Clark?
3: Opo. Part po ng Pampanga.
2: Nagpunta ako ng Clark dahil perong isang official doon na akala namin magmi-meeting kami, yung pala meeting di Avance. Umalis kami ito sa Royce Hotel.
3: Naghanap
2: kami ng Aling Lusing.
3: Wow, kalat na rin doon sir eh.
2: Sa loob ng Clark mismo may Aling Lusing eh. No?
3: Tama ho, yun. Tapos yun na, marami nang nagsiyano din na food, no? Yung if you are familiar with Susie's Cuisine.
2: Yes. Diyan, meron dito sa ano, dito sa Quezon City, may Susie's.
3: Okay, may branch na po.
2: Meron diyan. Pagkatapos ng program ko pag Sabado, diyan kami kumakain eh.
3: I see. Yun, yung palabok nila.
2: Palabok.
3: Halo, tibok-tibok.
2: Saka ang dami, may daily corner sila.
3: Yes, pasalubong.
2: Mahihilo ka sa dami, child. pagkasumweldo, sasama kita.
0: Kailan po yan, Sir Ares?
2: Actually, hindi ko alam eh. Pitong buwan na hindi sumisweldo.
3: Pero, sa inyo, sir, try nyo pong mag-visit sa October 23, 24. Yun na yung Tigtigan Terra.
2: Yun.
0: Yan po yung na-mention ni Engineer kanina.
2: Oo, yung sinabi ni Engineer kanina.
3: 23, 24 na po yan. Sa Balibago.
2: Kaya sana nga, matuloy itong iniisip na partnership with JCI Angeles and CFO para may dahilan tayong pumunta dun sa
0: every year
2: doon tayo mag-signing Diego, yes, tandaan mo yan
3: sa NGO din, sir. Actually, pwede rin naman tayong lumapit, no? Sa City Tourism Office namin, pwede rin naman sila makatulong yan, sir.
2: Baka iling po sila sa Balikbayan, yung Angeles City, dahil sa LGU naman sa engineer, di ba?
3: Lalo na, napaka-active po ng tourism office ngayon sa mga programa niya, sa mga, yan, sa mga turista, sa mga nasa bumabalik dito, umuwi.
2: Pero yung, since napag-usapan na naman natin yan, no, sa Pampanga, gaano kalaki ang pamilya ng mga overseas Filipinos o non-resident Filipinos doon? Kasi marami din, very active din sa abroad ang mga Kapampangan.
3: Siguro, sir, more than ano na rin to. 1,000 na rin, no, sir, mga nandun. Lalo na may mga subdivision doon, marami din subdivision na galing sa mga anong pamilya. I think nasa abroad na yung mga yan. Pomoseno, yan, yung mga yan, Henson, yan, mga Tan, of course, yung mga Kapampangan na Chinese. Yan, nasa ano na lahat yan eh. I think sa halos nag-abroad yung mga yan.
2: Oo.
3: Tapos, even mga exchange program students, pupunta na rin sa abroad. Like yung school ko po, alma mater ko, Holy Angel, no? Nagpuproduce siya ng mga exchange program students na usually tourism graduate and HRM graduate. Pinapadala na rin yan, sir. So, marami na rin mga pupunta na rin ng ibang bansa, sir.
2: Oo. Kaya kailangan talaga i-firm up din ng private sector yung mga program sa ano, no? Mga program sa OFWs, program sa mga non-resident Filipino.
3: Yes, sir. Pero sir, ito, if I may share, meron lang akong na-encounter before. Ano rin siya, migrant, pero pauwi-uwi na lang. Na naisip ko na pwede maging program ng JCI and the CFO. Ano siya eh, parang iniisip niya, sir, dahil sa dami na ng kanyang mga resources, ano kaya pwede kong gawin, lalo tumatanda. Baliktad naman ngayon, sir. Parang naisip ko, sir, na what if pwede naman yun i-donate yung mga resources or pwede siya or meron namang ibang diaspora na gusto magpa-training, natutunan niya sa ibang bansa, dadalhin niya dito sa Pilipinas.
2: Ayun! Pasok yun dun sa Lingkapil, di ba? Yung lingkod sa kapwa Pilipino program ng CFO.
0: Ganun naman po ang
2: ginagawa, ano? Kasi alam mo, engineer, sa Lingkapil program ng CFO, may isa doon, mabanggit ko lang yung isang sub-program noon. May tinatawag kaming balikturo. So yung mga may mga teachers, maraming teachers na Pilipino sa lalo na sa Amerika.
3: Yes.
2: May grupo sila doon na mga Filipino teachers. So isa sa mga outreach nila is pumupunta sila dito. Tapos sine-seminar nila yung mga teachers natin. Kung anong mga latest methodologies on
0: para ma-update din.
2: Mga teaching methodologies sa mga subjects.
3: Yes, sir.
2: Minsan nagdo-donate sila ng libro, school supplies. Actually minsan 'di ba, Charles, no, yung may isang grupo na nag school bags. School bags and school supplies dinonate sa mga depressed areas. CFO yung nag-distribute. Pero kanila 'yon. Project nila 'yon.
3: Okay.
2: So yung sinasabi mo, pasok 'yun.
3: Yes.
2: So sir, ano pang ibang programs ng JCI na tingin mo ay
3: I think one of the possible pillars, no, yung pinaka-importanting core ng JCI is the Filipino leadership abroad. I think we call DACA leadership summits, no, para sa mga aspiring leaders, ng mga talagang gusto mag-grow as a leader. Pwede pong pumasok doon si JCI, wherein yung nasabi ko nga pong program, which is JCI Rise, Tapos we have also this different leadership talks na pwedeng makatulong sa mga kababayan natin na gustong mag-aspire leaders po in the future.
2: Okay, so ang ganda ng discussion natin, Charles, no? Pero yun nga, hindi naman tayo forever na sa air. Engineer.
3: Yes po.
2: Hinga namin kayo ng panghuling mensahe para sa ating mga tagapakinig, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa saan man nakakaabot ang ating broadcast. Mundo.
3: Okay, yes po, sa mga tagapakinig po and to our fellow kababayans overseas and abroad, no? Hindi pa ito ang end na hindi kayo mag-explore pa, no, sa mga magagandang opportunities. Not just in JCI, but in yourself, try to explore, try to engage, no, to this kind of developmental organizations na tingin ko makakatulong sa growth ninyo as individual. And sayang naman, syempre kapag dumating na yung time, nasa senior age na tayo, hindi na natin magagawa yung mga ganyan. So, I'm encouraging you to be part of this leadership development growth and making a community impact, or we will create a positive change in the community.
2: At atin pong napakinggan si Engineer Romiel Pasyon, ang Vice President ng JCI Angeles City, Culiat. Maraming salamat, Engineer,
3: salamat
2: sa iyong oras
3: maraming
2: at maraming salamat sa pagbisita dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: At nagdaan na naman ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
0: Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin namin mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino sa amang panig ng mundo.
2: Tandaan, kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
0: CFO, kasama mo saan man sa mundo.
2: Hanggang sa muli, ito ang
4: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service Online, serving the Filipino and the global community with unfading commitment. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Muli po, welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Isang programang atid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau o Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin sa ating production team, ang ating executive producer, walang iba kundi Ms. Stephanie Vicente, sa ating master control. Kasama natin sila Milo Junela at Susan Aison. Ganyan na rin sa ating wirecast, kasama naman natin si JP Lumuntad at si Hero Lucero. Ang programa pong ito ay napapanood at napapakinggan nyo live sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. I-type nyo lamang sa inyong mga Facebook browser, Radyo Pilipinas World Service. Ngayon rin po sa ating YouTube channel, sa inyong pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang mga pasilidad ng shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, di po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphones. Pwede nyo na rin po kami mapakinggan. Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Kamusta na po kayo ang ating mga minamahal na mga kababayang overseas Filipino workers, maging ang ating Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo, ang ating mga non-resident Filipino, so NRF, ano po, seaman, ano man kayo, land-based man o sea-based. And of course, ang ating pangamusta na rin sa ating mga pasuguan, ng ating mga Philippine embassies at Philippine consulates sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang programang babangon sa makabayang serbisyo publiko. Maghahatid po ng impormasyon, balita, tigil sa lahat ng mga serbisyong ipinagkakaloob ng ating mga Philippine embassies and consulates para sa ating mga Filipino diaspora, Filipino community, mga overseas Filipino workers. Ano po? Para po sa tuluyang pagbibigay ng tunay na serbisyo publiko. At patungkol po dyan, makakasama natin ngayong araw na ito sa episode na ito ang ating Philippine Embassy sa Amman, Jordan, sa pangunguna po ng kanilang second secretary, walang iba kundi si Consul Sheila Marie Andales. At pag-uusapan po natin dito yung tungkol dito sa pagsasagawa ng 17th Annual Childhood Festival. Uy, magandang pag-usapan ito, ha? Nasa linya na po natin siya ng komunikasyon live and direct from Jordan. Walang iba kundi si Consul Sheila Marie Andales. Magandang umaga, hapon, gabi, Consul Andales mula po dito sa Pilipinas.
7: Magandang araw po sa inyo, Sir Ray, mula po rito sa Philippine Embassy sa Jordan. And of course, gusto ko pong batiin ang ating mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po sa inyong lahat.
6: Bago po ako magpatuloy, Consul Andales, anong oras na ba sa Jordan ngayon as we speak?
7: Ngayon po, it's 10:35 a.m. po, sir.
6: Umaga. Okay, sige po.
7: Umaga.
6: All right. Napatawag po kami, Consul, para po dito sa pagsasagawa ng 17th Annual Childhood Festival. Ano po, dyan sa Zaha Cultural Center sa Jordan, sa ilalim ng patronage ni Her Royal Highness Princess Aya bin Faisal. Can you give us some details and tukol dito sa festival na ito? Paano nakasama dito ang ating embahada at gaano ba ito kahalaga, lalong-lalo na para sa ating Filipino diaspora dyan po sa Amman, Jordan?
7: Okay. So, ang pakikilahok po ng ating embassy dito po sa Childhood Annual Festival is actually a part of our 50th anniversary of the diplomatic relations between Philippines and Jordan, yung pagse-celebrate po natin ito, no. Actually, sir, ano po, napasama po tayo rito dahil nung tayo po ay nakasama sa iba't ibang bazaar, nakita po nila na very engaging yung ating mga pinakita, pinakitang aspects of our culture, at napaka crowd drawing po yung ating mga booth. So in one of the festivals where we participated in, one of the organizers actually approached us to ask if we could join yung ito pong festival po na to. So yun po yun, kaya po tayo napasama. Of course, this is very important because it shows that the celebration of our 50th anniversary of our diplomatic relations is not only about two governments, no? But it's also, ito rin ay patungkol sa ugnayan ng ating mga mamamayan. And we're reaching out to a very young audience, which shows that kung ano man yung mabuting ugnayan ng between the Philippines and Jordan and between ng mga mamamayan nito, ay gusto rin nating ipasa sa susunod na generation. So yun po yung kahalagaan ng ating pakikilahok dito po sa festival na to.
6: So, Consul, ito pala yung may kinalaman din, ano po, sa ika-50 anibersaryo ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Jordan.
7: Opo. Yes, sir.
6: All right. 50 years na pala ang ating diplomatic relations sa kanila. So, having said that, Consul Andales, how can you describe yung diplomatic relations between the Philippines and Jordan within that 50-year time frame period, Consul?
7: Well, sir, it has been progressing, no? We're making progress when it comes to the various cooperations that we have, ano, we have inked and we have with the Jordanian government. And yung strength po ng ating relations, actually makikita po ito doon sa number ng Filipino nationals that we have here in Jordan. We have a robust number of 48,000 Filipino nationals here in Jordan. So yun po ang magpapatunay na very strong and our relations with Jordan has been progressing over the 50 years.
6: 48,000 Filipinos ang nandyan po sa Jordan. Oh, wow, madami rin pala, ano po, Consul. Itong 48,000 na to, matanong ko lamang po, ano tong mga to, overseas Filipino workers o non-resident Filipinos na living in working na lang diyan sa ano dahil may mga sarili, may mga pamilya na rin sila diyan sa Jordan.
7: Well, 98% of our Filipino nationals here are composed of overseas workers po. Mm. And the remaining percentage are actually those who got married to Jordanian nationals. Well, these nationals are some of them or most of them actually studied in the Philippines back in the 1990s and nakapangasawa po sila ng mga Pilipina and yun po nadala po nila dito sa bansang Jordan.
6: Okay. Now going back to this annual childhood festival. Mga ilan po ang tinatayang dumalo dito sa childhood festival na ito, Consul Andales?
7: Yes, they told us that the target visitors would be 1,000, but yung foot traffic po during
6: Okay.
7: We could estimate it to be around 2,000 po ang dumalo.
6: 2,000?
7: Doon sa booth po natin.
6: Okay.
7: Yes, or more, mas higit pa po siguro, Sir Ray.
6: Pero dun sa mismong booth natin, dun sa pavilion natin na booth, ilan po kaya ang dumalo?
7: Oh, well, dun sa booth po natin, of course, siguro mga thousands din po yan. Okay. Mga 1,000 po. Composed of both parents and children na po yun. Actually, sir, if you would allow me, I just wanted to share, no, na
6: yes, okay.
7: An hour before the opening of the formal opening of the annual festival, there were already around 100 children na nakapila sa booth po natin.
6: Okay. All right.
7: Hindi pa po nag-uumpisa ang festival, pero ang dami na pong bata. And this has continued for the next 2 to 3 hours during the said festival. Uh-huh. Yeah.
6: And those are...
7: So, ganun po.
6: Yung mga Jordanian, ano yun, children. Ano po? Yung,
7: yes, mostly Jordanian children po sila.
6: Wow. Ano po, curious lang ako, Consul Andales. Ano yung pinakita natin dun sa booth
7: Sige
6: natin.
7: Sige po. Yan. Gusto ko rin pong ipakita, no? So, actually, we prepared series of activities for the children. Mm-hmm. May prepare po kaming material. It is made to look like a boarding pass.
6: No? Oh, okay.
7: Tapos, ayan po, nandyan po yung title ng event and then yung place and venue ng event. Tapos, doon sa likod po, nandyan po yung mga different activities. So, limang activities po yon. So, we encourage each child to complete each activity. And sa bawat activity, may ilalagay po kaming stamp doon sa likod ng boarding pass. And after po nilang makomplete yung mga activities, yung lima pong yun, may premyo po sila. Kaya napakaraming batang dumalo. If I could just read it to you.
6: Okay.
7: Yung number one is Play Philippine Weaving Memory Game. So puro games po kasi ito. So mayroon po kaming cards that is called Hanap Hibla, where they have to match the different traditional weave patterns using the cards. And then we also have I Learned Filipino Challenge, where we teach each child to speak the basic Filipino phrases, and then Discover the Philippines Challenge. Ito naman napapakita ng mga different tourist spots po natin sa Philippines. They would have to match the small card with the scenic spots that we have doon sa ating board. And then we encourage them to play sungka, dahil sungka, yung sungka po mayroong opo. And then may free taste po tayo ng Filipino snacks. So once they complete the 5 activities, they have a game. So yun po yung ating pinakita doon sa ating booth. And of course, mayroon din po tayong Filipino food na showcase. At the same time, mayroon po rin po tayong yung Filipino ice cream, no? And and there were some goods that we sold during the fair.
6: Galing, galing. Pero of course, hindi lang mga Jordanian children yan. Meron din bang ibang nationalities, foreign nationalities that naging interesado sa pagpunta? Alright, hindi ko marinig si ano, si Consul, si ano.
7: Yes,
6: okay.
7: There are also some
6: okay, medyo nagcha-choppy
7: ang signal. Other foreign nationalities.
6: Okay, sandali, medyo nagcha-choppy lang si Consul Andales. Let's give a little elbow room sa signal na makapasok o ma-establish ng mabuti. So, okay, let's try it again. Consul Andales? Na nawala ang ating signal sa Jordan. So, pero sige, habang nire-reestablish natin ang signal sa Jordan, pero napakaganda pala nitong event na ito. Itong 17th Annual Childhood Festival na ginawa dyan sa Amman, Jordan, kung saan nag-participate dyan ang ating Philippine Embassy sa Jordan. Ano, at meron tayong booth doon. Sa loob ng pavilion, meron tayong booth doon, ang Philippine booth doon sa pangunguna ng ating pasuguan. At tinangkilik ito ng mga ano, Jordanian children at ang dami ng mga tinatawag na mga activities na nabanggit ni Consul Andales. Ano, yung mga activities na may kinalaman po sa sabi na nating cultural and traditional activities na mag-uugnay o magpapakilala sa Pilipinas sa mga kabataang ito. Okay? Meron pa nga ditong hobby dolls. Itatanong ko sana itong hobby dolls. Itong hobby dolls, yung hobby paper dolls, at marami pa. Nasa linya na, nakabalik na. Okay. Consul Andales, welcome back po.
7: Yes, my apologies for that. Yeah, I'm back.
6: Alright. So we were talking about, kung natanong ko kanina, is bukod sa Jordanian children, meron pa bang ibang foreign nationals na kasama na nagpunta sa booth o sa pavilion para sa Childhood Festival?
7: Yes po, sir. There were a few children of foreign nationals who visited our booth during the festival po.
6: Yes, nice. Pero may nabanggit dito, meron din pala kayong hobby dolls o yung hobby paper dolls.
7: Yes.
6: Na, no? So, para lamang po sa mga hindi nakakalam, ano ba itong mga hobby paper dolls na ito?
7: Sige po, ipakita ko na lang po sa inyo. Yan, so, you have an idea. So, ganito po yung itsura po nila. No? So, those, they are actually dolls. Mga manika po who are wearing yung ating mga traditional na kasuotan. This is actually a very good way for us to introduce our indigenous communities in the Philippines to the children here in Jordan and show them that we are a country, an archipelago of with various culture, no? May cultural diversity po tayo. Doon po sa doll na yon, may description po rito kung saang IT group po sila, saan po sila makikita sa Pilipinas, ano po yung kanilang kasuotan, ano ang tawag po doon sa kanilang kasuotan, at paano po ito sinusuot. So yun po yung hobby dolls po natin. And of course, kung natatandaan niyo po, Sir Ray, sa amin po na lumaki sa mga paper dolls, no? Na naglalaro sa mga paper dolls. Mayroon tayong mga may hobby girls, mga manikang papel na sinocase po tayo. Tapos doon po, para po siyang ganito pang itsura niya, libro po ito. Alright. Tapos they would to cut yung mga dolls and then lalagyan po nila ng mga damit.
6: Okay.
7: Mga traditional attire po ng Philippines, parang ganyan po.
6: So they would personally put yung mga damit na yan doon sa mga dolls.
7: Yes. Ito po yung mga yan, mga ganyan po
6: Lagay
7: po nila doon sa dolls.
6: Wow. So talagang hands-on pala, no, yung kanilang pagpunta doon, talagang may interaction talaga. Oh, yung galing naman. Okay. So So to, dito ang tuwa yung mga Jordanian children tsaka ibang foreign, foreign nationals na umattend, na nagpunta dahil sa mga activities. Nice.
7: Opo.
6: Nice. Pero may nabanggit din po kayo bukod dito yung mga Filipino food na nabanggit po ninyo. So ano ba yung mga naihanda ninyo doon sa ating booth, doon sa pavilion consul? Sige.
7: Of course, yung mga hinanda po natin, yung mga pagkain na magugustuhan ng mga bata dahil sila po yung target audience po natin. Number one po dyan yung ube ice cream at saka yung tableya ice cream.
6: Wow.
7: Nilagay po namin doon sa ating yung sorbetes, yung traditional na lalagyan ng ating sorbetes. Tapos nag-assign po kami ng isang isa sa mga kasamahan po natin na magiging mamang sorbetero. So may nakikling-kling po doon. So it draws the attention of the kids. And then, of course, mayroon po tayong ube champurado.
6: Uy,
7: kasi yung very attractive yung ube, di ba? Yung purple sa mga mata po nila. Ube champurado, meron din po tayong turon. Dahil yung turon, hindi po ito nalalayo sa kanila kasi meron din po silang mga pagkain na nirarap po. Yung meron silang sambusek. So pag in-explain namin ang turon, madali po nilang maintindihan po ito.
6: Okay.
7: And then we also have, of course, the pancit.
6: Uy, alright. Pero yung ube, nabanggit niyo yung ube. Ube is now becoming a worldwide sensation, ha? Yung pagkain ng ube. Nagkakaroon na nga tayo ng problema sa production para ma-meet yung global demand. Lalo na pag ginagawa niyo ngayon yan, talagang mas mapopromote.

0: every time may nakikilala po or nakikilala po kami sa mga festivals or bazaars, kasama po sila. Dahil alam niyo po, Sir Ray, nabanggit ko kanina na an hour prior to the opening, ang dami ng bata dun sa booth natin. Nung dumating po yung members ng Kalinangan Aman, suot-suot ang kanilang mga makukulay na traditional na kasuotan, mas lalo pong dumagsa ang mga bata. Dahil talagang they draw attention, no, yung mga ano po nila, attire po nila. So the group performed Tinikling, Salakot, and yung Piliin Mo ang Pilipinas na na-enjoy po ng mga bata.
1: Ang galing, ang galing, ano po. So, pero ito po bang si itong ating Her Excellency Royal Highness Princess Aya bint Faisal eh, ikang dumalaw sa ating Philippine Pavilion?
0: Yes, dumalaw po sila sa ating booth, Sir Ray. Nabigyan din po natin sila ng manika
1: Okay.
0: na hubby doll. And actually, her presence there only goes to show na na-recognize din niya ang Pilipinas bilang isa sa mga active partners po nila in their goals for their Jordanian children. So.
1: Okay. So, pero bukod po dito sa festival na ito, meron pa ba tayo mga ibang activities scheduled ng ating pasuguan sa Jordan sa mga darating pong mga ano, lalo na papalapit na ang Kapaskuhan, Consul.
0: Opo, this October, tayo po muli ay makikilahok doon sa ating annual International Diplomatic Bazaar. This one naman po is under the royal patronage of Princess Basma, no? So every year po tayo nakikilahok dyan. And again, we will showcase not only Philippine food, but also our handicrafts and of course, yung ating performing arts, yung ating Kalinangan Aman. Lagi po tayo nandyan sa festival na ito. And then on the pipeline would be yung Paskong Pinoy this December.
1: Yan.
0: Hopefully, maiaan po namin, may hurdle po namin yan.
1: And of course, sa mga activities nito, laging kasama ang ating Filipino communities. Ano po, Consul?
0: Yes. Actually, ano nga po, we always we when we post advisory or we post invitations, no. Yung SOCMED po natin informing our Filipino diaspora na may mga ganitong activities, isa rin po sila sa mga katuwang po natin sa pagdadala ng mga Jordanians and their families to this activity. So, actually they are our active partners in terms of cultural diplomacy dito pa sa bansang Jordan.
1: Curious lang ako, Consul Andres, nabanggit nyo kanina na familiar itong mga Jordanian nationals, lalo na yung mga kabataan, dito sa Turon, ano, sa atin, sapagkat parang may similarity sa mga bagay din na kinakain nila dyan. Bukod dito, ano ba yung mga pagkain na Pilipino, Pinoy na kung tawagin, eh tanggap na tanggap o kilala na dyan sa Jordan?
0: Okay. We have halo-halo. Yan
1: Yun.
0: po. Lalo na pag summer, gustong-gusto po nila yan. Dahil may mga iba pong Jordanians na may mga kasama po silang mga Filipino, not only in their household but also in their workplaces. Kilala rin po nila ang adobo, alam po nila ang lasa po noon, ang pansit, even yung puto po natin, alam po nila ang
1: Uy,
0: lasa po ng mga yon.
1: talaga. Okay. Halo-halo. Siguro, dahil siyempre matindi rin ang init kasi diyan, ano po, pag sumapit ng summer, napakaganda. And so, sa bukod po sa pagpapakita ng kultura, paano po makakatulong ang mga ganitong community-based cultural events sa pagpapalakas ng tinatawag nating people-to-people ties sa pagitan ng Pilipinas at Jordan, lalo na sa hanay ng mga pamilya at kabataan, Consul?
0: Well, these events actually they're like a showcase, no, or they're like a bridge to the Philippines. And when we present or when we showcase our culture, we not only form a lasting or a good impression about our country, but it is through these events that we have meaningful conversations. Dahil when we speak of cultural diplomacy, we wanted to highlight what is common and what is yung kakaiba tungkol sa ating sa ating kultura. When I say common, but we wanted to highlight what is common between our two cultures. And of course, kapag nakita nila, ay, may commonality pala kami. So mas napapaigting yung ating people exchange dahil mas naiintindihan nila yung ating values, yung ating community, yung ating society.

0: even when we present what is this is something new to them, something novel to them, ganun din po yung nagiging effect po noon. Napapalakas yung ating people-to-people exchange because it promotes understanding of who we are as a nation and as people.
1: Nice, napakaganda, no? Napakahalaga po kasi niyan yung pagpapalakas ng people-to-people exchange. And of course, hindi lang naman kasi pinag-uusapan dyan eh, yung dami ng mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa ibang bansa, katulad sa Jordan, kundi yung pangmatagalang relasyon mismo ng Pilipino, ng isang Pinoy, sa mamamayan ng isang host country. Ano po?
0: No.
1: All right. Anyway, so, Consul, may mga mensahe pa ba kayo o impormasyon na nais iparating sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon dyan sa Jordan at dyan sa Middle East at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Go ahead po, Consul.
0: Okay, sa ating mga kababayan po dito sa Jordan, gusto ko pong I'd like to take this opportunity, no, to thank every one of you for being an active partner of the Philippine Embassy here in Jordan in promoting our country and in promoting our culture. Sana po lagi po kayo mag-attend or lagi po kayo makilahok sa mga cultural diplomacy activities po namin. And again, we would like to thank you. You form one of the pillars of our efforts to promote our country here in Jordan. So maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming maraming salamat din po, Consul Sheila Marie G. Andales, Second Secretary ng Philippine Embassy sa Amman, Jordan. Thank you for joining us. Maraming salamat po.
0: Thank you rin po sa inyo, Sir Ray, at sa Radyo Pilipinas World Service.
1: All right, yan po yung ating panayam sa ating Philippine Embassy sa Jordan. Ito yung may kinalaman sa 17th Annual Childhood Festival kung saan nag-participate po ang ating pasuguan, ng ating Philippine Embassy sa Amman, Jordan. Meron tayong, nagtayo sila na sariling Philippine booth doon sa nasabing pavilion kung saan mukhang maganda ang naging resulta. Ano, at sabi nga nila close to 2,000 ang ikangan nag-participate doon, ang tumangkilik doon. At siyempre, dumagsa din ng mga Jordanian children. Kasi nga, ano to eh, childhood festival to, pinapakilala ng festival na ito, particular ng Pilipinas, ano po, ng ating pasuguan sa Jordanian society, especially to the children, sa Jordanian children, yung tradisyon, kultura, kaugalian, ano ho, science, ano po, arts and culture ng Pilipinas sa mga kabataan ng Jordan. Ano, yung nga, sabi nga, yung hobby dolls, hobby paper dolls, yung mga activities na ginagawa ng mga kabataang Pilipino dito sa Pilipinas, yung mga mahalagang impormasyon tungkol dito sa Pilipinas na ibabahagi natin dito sa, na ibahagi ng ating pasuguan sa Jordan sa mga kabataan ng Jordan. Ano, napakaganda. Pati pagkain, no? Yung turon, nabanggit nga yung turon, ano? Eh, kung, kaya medyo sabi nga ni Consul Andales, familiar yung mga kabataan ng Jordan, especially the Jordanian children, dun sa turon kasi similar, may pagkain silang similar sa paggawa ng turon kasi binabalot din, okay? All right. And of course, yung paborito raw na mukhang talagang tangkilik na tangkilik sa Jordan, lalo na pag tag-init o summer, eh yung halo-halo. Yan, maski naman dito, tatangkilikin talaga natin yung halo-halo, lalo pat ngayon. Meron tayong inaabatan o nararanasan ngayong El Nino, strong El Nino, at ito nga, yung very strong El Nino pagsapit ng 2027. Sana po naibigan po ninyo ang isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang aming pong paalala lamang, please like and follow ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page and subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. And in behalf of the production and technical staff ng programang ito sa ating production side, kasama natin ang ating executive producer, Stephanie Vicente. Sa master control, kasama natin sina Milo Junela, Susan Aison, Wirecast, si JP Lumuntad, kasama pa rin si Hero Lucero. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang imbahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
10: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
2: from Manila, Philippines.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dadling Kaalaman.
4: Thyroid cancer pwedeng magamot kung maagang na-detect. Halos 90% ang 5-year survival rate ng mga taong na-diagnose ng thyroid cancer, lalo na kung ito ay na-detect ng maaga. Ang mga bukol sa leeg, hirap sa paglunok at paghinga, pamamaos, paninikip o pananakit ng leeg o lalamunan, at namamagang kulani o bukol sa leeg ng mga sintomas ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Magpakonsulta agad para magabayan sa angkop na gamutan.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service. Online. Serving the Filipino and the global community with unfading commitment. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
1: This is a public service announcement.
0: VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng Warm Heart kung saan ating pinapalaganap ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Rizal Nanyong. Kasalukuyan po ninyo kaming napapanood sa aming programa, ating programa sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Bukod sa Facebook page po, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga past episodes. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. I-download lamang sa Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa mga sa App Store naman po para sa iPhone users. Hanapin naman po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service na nasa likod ko po ngayon upang live na live po ninyong mapakinggan ang ating programang Warm Heart. At sa mas pinalawak na ating reach dahil naibalik na po natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service, ito ay naging posible sa pagtutulungan ng Mother Agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes sa madaling araw, oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. ...9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.1920 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replays sa ating katabing istasyon na ang Radyo Magazine 1278 kHz. Every Saturday and Sunday po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Ayan. So mga ka-warm heart, bago po tayo magsimula, meron lang po tayong magandang topic kasi ito yung tinatawag na resilience, pagpasensya, pagtanaw ng utang loob versus naman to sa psychological burnout. Kasi di ba mga ka-warm heart, kung alam nyo po, mula pagkabata, tinuturo po kasi sa atin ng mga magulang natin, mga nakakatanda, na maging mabuting anak, maging mabuting kapatid. Habang tumatanda, nagkakaroon tayo ng isip, nag-work tayo, tinuturo na tayo maging mabuting empleyado. So kakaibat nito, lagi tayo nagkakaroon ng pagpapasensya, pagtatanaw ng utang na loob para dun sa mga nakakasama natin. Pero ikaw ba ka-warm heart, ilang beses mo na ba natanong sa sarili mo na kaya ko pa ba to? Hanggang kailan ako magtitiis? Or yung katotohanan na anytime baka sumabog ka na sa emotional outburst mo, anytime baka sumabog ka na kasi sobrang pagod ka na. So, madalas kasi natatanong ko din sa sarili ko to, gaano kadalas yung hanggang kailan ako tatanaw ng utang na loob? Hanggang kailan ko ito tatanawin sa kanila? Hanggang kailan mo sasabihin sa sarili mo na tama na, okay na, sapat na yung nagawa ko para sa kanila? So, ano po yung, minsan, nakakaramdam din tayo ng mga guilt, matinding guilt. At pinipili natin na minsan ipahinga na lang, o minsan nagigilty tayo na, ay bakit ganito, inuuna ko yung sarili ko. Mali ba yun? Madalas kasi natatanong natin sa sarili natin yun eh. Lalo na kapag ikaw yung breadwinner, lalo na kapag ikaw yung inaasahan sa pamilya. Lagi mo yung naiisip, kailangan ba titigil na ako or unahin ko naman muna yung sarili ko? O baka naman, ay hindi, unahin ko na sarili ko. Lagi naman na sila nauuna eh. So ngayon, bubuksan natin ang isang napakahalagang talakayan ukol sa resilience versus psychological burnout. Upang bigyan tayo ng isang in-depth clinical perspective, makakasama natin ngayong araw ang registered psychologist, HR expert, educator ng Sapphire Clinic East Incorporated, at master's din po siya both undergrad and master's po ng clinical psychologist at cum laude din po. Walang iba kundi si Dr. Vincent Brentahor. Doc, good morning po. Welcome po sa Warm Heart.
1: Hello, good morning Ms. Drizzle, and good morning po sa ating mga tagapakinig ngayong umaga.
0: Ayan, Doc, unang katanungan ko po, kasi sa kulturang Pilipino po, madalas nating naririnig yung, anak, pagpasensyahan na muna, o kaya anak, tiis muna tayo, kasi eto lang yung meron tayo, or ito lang yung kakayanin natin. Bilang psychologist po, paano po natin mauunawa ng healthy na pagpapasensya at yung hindi na siya nagiging healthy, yung nagko-cross na siya ng boundary?
1: That's a good question, Ms. Rizal. No? Kasi yung masasabi natin, yung pagpapasensya, very important siya sa ating mga Pilipino. Core concept siya sa ating mga Pilipino. No? So yung masasabi nating healthy na pagpapasensya, ito yung siguro yung temporary, no? Yung temporary at alam natin na makakatulong to sa atin at dun sa relationship natin with the person, no? Yung alam natin na kahit magpasensya tayo at least sa moment na to, at least sa duration na to, no, meron pa rin kakahinatnan yung pagpapasensya natin. So ibig sabihin, parang may goal, may purpose, may layunin at naiintindihan mo kung yung situation na yun, kung bakit ka nagpapasensya. And siguro nagiging unhealthy naman siya kung alimbawang nagiging nag-enable na siya ng mga behaviors na hindi na magaganda, yung mga toxic behaviors, no, na or abusive behaviors natin na tinatawag, no? So pag alimbawang doon sa pagpapasensya natin, tinotolerate na natin yung mga maling gawain na yun na paulit-ulit, doon na siya nagiging unhealthy. And I guess isa ding factor na masasabi natin na healthy yung isang pagpapasensya or healthy type of pagpapasensya, pasensya siya, is alam natin yung purpose at hangganan kung kailan dapat magpasensya. Kasi, di ba, pag alimbawang sabihin lang natin sa anak or kahit kaninong member ng family natin na hindi, sige, magpasensya ka lang, no? Dapat alam niya kung ano yung condition, kung hanggang kailan siya magpapasensya or kung kailan mag-e-end yung pagpapasensya niya, no? Hindi naman pwedeng forever natin siya paghintayin or sabihin sa kanya na magpasensya lang siya. No, hindi maganda yon para doon sa family member na yon or doon sa anak na sabihan na magpasensya ka lang tapos hindi niya alam kung hanggang saan yung hangganan ng pagpapasensya niya. So, pag unhealthy siya, patuloy na ang nangyari is pinapaasa ng isang family member pero wala naman silang balak na palayain doon sa pagpapasensya niya or doon sa paghihintay niya.
0: Bali, Doc, pwede niyo po ba kami bigyan ng parang karaniwan na nagsiset ng boundary na, okay, eto na, hindi mo na kailangan pagpasensyahan o magtiis ng ganitong sitwasyon. Ano po yung magandang panimula na tatanong natin sa mga kasama po natin o lalo na po doon sa mga nai-stress na din po, na-burnout?
1: I guess yung magandang boundary na i-establish natin dito, especially ito, very, very important po ito malaman para sa mga parents natin, no? Alamin natin yung reason kung bakit merong isang tao dito sa family natin na magpapasensya, no? Bakit may kailangan maghintay para saan tong pagpapasensya na to? And we have to establish a very clear boundary or establish a very clear timeline na, okay, sige, bigay tayo ng example, no? Sige, pwede kang pagpasensyahan mo na muna, no? Huwag ka munang bumili ng, for example, sa mga anak, huwag ka munang bumili ng, hindi ka muna namin bibili ng bagong sapatos hanggang sa hindi namin na babayaran yung tuition ng isa mong kapatid. No? So, okay. Pag nabayaran na namin yung tuition ng isa mong kapatid, sige, pwede na tayo magkaroon or baka magkaroon na tayo ng budget para doon sa sapatos na gusto mong bilhin para sa school mo, no? So I guess yun yung masasabi kong okay na example coming from parents, no? Na ayun, alam nung anak, una sa lahat, alam nung anak kung bakit niya kailangan magpasensya, at pangalawa, meron ka na establish na clear timeline na okay, pag nabayaran na yung tuition, pag may budget na para doon sa pag may budget na natira para doon sa sapatos na gusto kong bilhin, edi makukuha ko na, no? Makukuha ko na yung gusto ko at hindi ko na kailangan magpasensya dito. So hindi forever yung pagpapasensya niya, in other words.
0: Okay. Doc Vincent, ganito po, 'di ba nagkakaroon po tayo ng stress, pagod, emotional distress. So paano po natin matutukoy na okay, eto nagpapasensya to at ito din eto namang isang taong to, nagtitiis na lang dun sa nararanasan niya. Meron po ba tayong mga sinyales or indication para malaman natin yung pagkakaibahan ng dalawa?
1: And magandang question yun, no? Kasi parang kahapon lang din. May nabanggit akong something similar to a client, no? Siguro para sa ating mga Filipino, minsan nabublur na natin yung difference ng pagpapasensya pati yung pagtitiis, no? Kasi it involves, well, una sa lahat nag-involve siya ng paghihintay, no? Pero ano ba yung meron dun sa paghihintay na yon? So i-differentiate natin siya. Yung pagpapasensya kasi nanggagaling siya sa resilience at pag-asa. So ibig sabihin, parang yung sinabi ko rin kanina about yung sa healthy type ng pagpapasensya. Alam mong lilipas din yung situation na yon at may peace of mind ka, no? Na pag nagpasensya ako, meron kakahinat na to, meron din punot dulo to. Versus yung pagtitiis na hindi natin alam kung hanggang kailan siya, kung magtitiis ba tayo forever dito, no? Tapos yung masasabi din nating difference ng pagtitiis ay madalas para tong trauma response, no? So nananatili ka sa isang situation na alam mong nakakapahamak sa'yo or nakakasakit sa'yo dahil siguro takot ka sa gulo or takot ka mahusgahan ng ibang tao. Kaya nandun ka pa rin sa situation na yun, nagtitiis ka pa rin dun sa situation na yun. No? So siguro mas sabi natin example dito, Ms. Drizzle, no? Yung pag-alimbawang yung spelling the difference lang din between pagpapasensya and pagtitiis is, yung example ng pagpapasensya is, magpapasensya ka kasi naghihintay ka ng promotion, no? So parang pinagpapasensyahan mo na yung role mo ay ganto pa lang muna sa ngayon, or pinagpapasensyahan mo na medyo medyo marami kang tinatrabaho ngayon kasi gusto mo na makamit yung overtime na yun. So after that, alam mo, nalilipas din yung pagpapasensya mo kasi magpo-promote ka din after. So may peace of mind katulad nga nasabi natin kanina. And may hantungan din siya, may hangganan siya. Versus yung example natin siguro ng pagtitiis is, ikaw nagtitiis ka sa isang boss mo, no? Mm-hmm. Boss kunwari na toxic, na laging naninigaw, lagi kang pinapagalitan, lagi kang minumura araw-araw kasi feeling mo hindi ka na matatanggap sa ibang company. Kaya nagtitiis ka na lang doon sa toxic na boss na yun, no? Or doon sa environment na yun na hindi naman nakakaganda sa or nakakapahamak lang sa'yo.
0: Okay. Doc, dito naman po tayo sa isang konsepto ng utang na loob. Para sa mga paraan na pakikitungo po natin bilang Pilipino, kasi 'di ba, sa pamilya, sa kaibigan, katrabaho, sa iba pang karelasyon natin, lagi tayo tumatanaw o naririnig natin tong utang na loob. Bilang konsepto, sa isang konsepto po ng isang psychologist, paano po nasasabi natin na utang na loob, ito yung malaking papel na nagiging role niya sa buhay ng tao?
1: Yes. Napakahalagang concept na itong utang na loob, no? Kasi part to ng Filipino psychology or yung psikolohiyang Pilipino natin na tinatawag. So, core parang part na siya, core na siya ng personality natin bilang Pilipino. And yung utang na loob, no? Para siyang masasabi nating invisible na contract. So, parang may invisible or unspoken agreement na with people, no? Like for example sa family members natin. So yung utang na loob, as a concept, maganda siya kung sabihin natin for things like social harmony, no? Yung parang pagtutulungan natin na tinatawag. Kasi yung utang na loob, pwede natin siyang magamit pag alimbawang ako, for example, sasabihin ko sa iyo, "Uy, i-refer mo naman ako sa company mo." Tapos pag ikaw kailangan mo ng tulong, sige, tutulungan din kita kung nasaan ka man, no, no? So pwede kong tignan yung resume mo, kung meron bang kailangan i-improve dyan, tapos i-refer din kita kung may kakilala ako. So parang yung utang na loob in that context, no, parang nagtutulungan tayo, I got your back, you got mine, so parang ganun. Pero yun nga, yung utang na loob as a concept sa atin minsan, nag-evolve na siya, nagiging para na-weaponize na siya, nagiging weapon na siya, parang nagiging tool na siya for blackmail, no, minsan. And nakakalungkot doon, nagiging tool for blackmail siya sa mga family members pa natin. So parang ginagamit siya para mag-guilt trip tayo na ibigay yung lahat ng meron tayo kahit na wala nang matira sa atin, kahit na uubos na tayo. No? So laging ginagamit tong utang na loob. I think very, very common tong utang na loob sa context na ginagamit ito ng mga magulang sa mga anak nila. No? So laging sinasabi, lagi natin maririnig na sinasabi ng mga magulang na kami yung nagpalaki sa'yo, kaya dapat ikaw yung mag-alaga sa amin. O kaya, pag nagkatrabaho ka na, kailangan every month nagbibigay ka sa amin ng gantong amount, no? Pero hanggang kailan nga? Yun, tulad ng sinabi natin kanina, hanggang kailan dapat bayaran itong anak or na itong family member na to yung utang na loob na yun, no?
0: Bali, Doc, since tayo kasi mga Pilipino, or lalo na po, yung mga nakakatanda, yung mga young generations po, o yung mga young professionals, nahihirapan po tayong sabihin yung hindi. Para sabihin natin na, okay, para sa pagtanaw ng utang na loob, nahihirapan tayong sabihin natin na, hindi eh, hindi na dapat ganito. Paano po kaya natin pwedeng lagyan ng boundary para sabihin natin na, okay, enough na okay, hindi na to yung utang na loob. Kumbaga, ito na yung pang-aabuso. Ito na yung masyado mo nang ini-impose sa akin itong mga bagay na to. Paano po kaya magandang gawin natin, lagyan natin ng boundary, or paano po natin i-apply iyon?
1: Okay. So yun nga, eh, no? yung pagkakaroon ng utang na loob, pagkakaroon natin ng utang na loob sa ibang tao, especially sa family members natin, parang nagiging sanhi na siya ng hindi na nagiging malinaw yung linya kung saan nagtatapos ang sa nagsisimula or nagtataos yung obligations natin. No? So parang dahil sa utang na loob, feeling natin sobrang sama na nating tao, or sobrang, hindi ko alam kung ginagamit pa tong term na to ngayon, or parang ingrato tayo or ingrata tayo para sa kanila pag humindi tayo sa mga requests nila or sa mga gusto nilang mangyari. No, I would say na yung pag-set ng boundaries dito sa pagdating sa utang na loob is using yung tinatawag natin na assertive type of communication. So assertive kasi na communication, hindi tayo masyado familiar doon. Kasi pag nag-set tayo ng boundaries sa ibang tao, ang pakiramdam nila ay parang ang aggressive natin. No, parang pag nag-set tayo ng boundaries na pag sinabi natin na hindi, hanggang dito lang yung kaya ko, ang isipin nila ay parang nagre-rebel dito, ay parang binabawian tayo nito, parang attack to para sa kanila. Pero it's something na internal na kailangan nating ayusin sa sarili natin. So parang may shift in mindset dapat na mangyari sa atin pagdating sa pag-set ng boundaries. No? So kailangan una sa lahat isipin natin na itong pag-set ng boundaries ay protection to para sa'yo. No? Protection to para hindi ka ma-burnout. Protection to para hindi ka further na maubos sa mga bagay na pwede mong ibigay o kung ano pa yung kaya mong ibigay sa kanila. No, ang simple lang na script na lagi kong sinasabi sa mga clients ko pagdating sa pag-set ng boundaries sa mga family members nila is simply say no, and then sabihin niyo lang yung reason why you feel the need to say no. Like sabihin mo lang, hindi ko kaya to ngayon kasi ganto, no? Pag hindi nila maintindihan yun, lagi ko sinasabi sa clients ko, pag hindi nila maintindihan kung ano yung reason na yun, problema na nila yun. No, problema na nila yun. Na-explain mo na yung side mo, ito yung reason kung bakit ka naghindi, at perfectly valid naman tong reason na to kung sa tingin mo. Eh, de problema na nila yun kung may problema sila dun sa boundary na sinet mo.
0: Ayun. Kaugnay dun kasi, Doc, gusto kong tanungin kasi tayo kasi is madali tayo makaramdam ng guilt eh. Diba? Pagka nagsiset tayo ng boundary, maya't maya, nafe-feel natin, ay, mukhang mali yata yung ginawa ko. Dapat yata gawin ko muna to para, alam nyo, para maibsan yung guiltness o guilty na nararamdaman natin. Ano po kaya yung paano po kaya natin pwedeng sabihin na ako naman, unahin ko yung sarili ko, piliin ko muna magpahinga, unahin ko muna paboran yung sarili ko, na hindi ka nakakaramdam ng guilt, lalo na po pagka ganito na po yung naging ganun na po yung sitwasyon.
1: Ayan, nakuusong-uso to, Miss Drizzle, na sa ating mga Filipino na ako naniniwala talaga ako tayo mga Filipino, hardworking and masipag talaga tayo. Minsan hindi lang siya nasusuklian no, ng rewards at maayos na compensation. Pero meron akong ginawang content about itong nasabi mong tanong na to, Miss Drizzle. Tawag kasi natin dito is productivity dysmorphia. Hindi naman siya sakit, no? Pero para siyang phenomenon or experience lang para sa ating mga Filipino or sa ating tao in general, no? Kasi nasanay na tayo sa tinatawag nating hustle culture.
0: Mm-mm.
1: Yung lagi tayo nagtatrabaho, yung kahit after working hours mo, trabaho pa rin yung iniisip mo, parang gusto mo pa rin maging productive kahit na hindi na dapat, no? Kasi dapat nakocontain lang yung trabaho natin within the 8 hours or 9 hours kung nasaan tayo sa office, no? Pero yun nga, dahil sa hustle culture, nagiging martir na tayo. So parang napoprogram na yung utak natin na ang halaga natin bilang tao ay nakadepend lamang sa kung gaano kalaki yung contribution natin or kung gaano ka halaga or kung gaano kaganda yung magiging output natin. No? And nakukuha natin tong productivity dysmorphia natin na to either or pwedeng both din naman sa family and sa work systems natin, no? So tipong ano nangyari kasi nung pagkabata lang tayo or pag nasa trabaho tayo, napupuri lang tayo pag meron tayo na produce na magandang output or may nagawa lang tayong maayos na output, 'di ba? Yun lang yung napupuri tayo ng mga parents natin or ng mga katrabaho or bosses natin doon. Kaya pag nagpapahinga tayo, ang pakiramdam natin ay useless tayo, no? Kasi na-associate natin yung pahinga sa wala akong nagagawang output, and pag wala kang output, it means na hindi ka nagpa-function ng maayos. Pero isa lang, ito lang din masasabi ko sa mga tagapakinig natin, no? Sana po ma-realize po na mga tagapakinig natin, yung pagpapahinga, yung rest po natin, ay non-negotiable po ito. Kailangan po ito para makapag-function kayo ng mas maayos pa in the future. No? Hindi ibig sabihin na magpahinga kayo ay hindi na kayo functional as a person. In fact, kabaliktaran nga po. Kailangan yung mag-rest para mag-function kayo as a person.
0: Doc, nasabi niyo po kasi yung dysmorphia, psychological, tama po ba?
1: Productivity dysmorphia.
0: Ayan. Bari, Doc, eto po, gusto ko lang tanungin, if may ganito po tayo, ano po yung maganda nating i-advise para po dun sa, tinatawag nga nating workaholic na mga tao na they cannot set boundaries between yung sinatawag na life, work-life balance. Paano po kaya natin babibigyan ng payo yung mga taong mas marami na yung naiisip nilang, okay, gagawin ko to para mas maging productive ako kasi feeling ko mas okay pag madami ako nagagawa. Although nakakalimutan na nila na mag-enjoy sila kasi may buhay sila outside work.
1: Yes. So tulad po ng sabi ko kanina, i-remind natin yung sarili natin that rest is non-negotiable. Walang kapalit dapat tong pahinga na to. And para doon sa mga tao nakaka-experience ng productivity dysmorphia, alamin din natin kung bakit tayo nandito bakit tayo nakakaranas nito in the first place. Is it because of systemic things sa company natin or sa family natin? Yung talagang hindi na natin sa matakasan na type ng productivity dysmorphia dahil basically, parang natrap na tayo doon sa situation na yun or natrap na tayo doon sa environment na yun kung nasaan tayo. So, kailangan natin malaman yung reason kung bakit meron tayong productivity dysmorphia in the first place. And siguro, para paikliin ko lang din kung ano yung pwede natin ipayo dito. No? Wala tayong ibang choice kundi pwersahin yung sarili natin or i-wire yung brain natin na mag-take tayo ng break every once in a while. Na yes, kaya mo pa rin magpahinga and at the same time produce quality output, no? yung pagpapahinga na yan, wala yung reward kasi it's a requirement for all of us human beings. Yun yung kailangan nating maalala, no? So yung in terms of clearing yung work-life balance natin na tinatawag, no? So ikaw dapat yung magsaset ng systems in place para sa sarili mo to make sure na yung work mo ay nananatili lang doon sa working hours mo. No, minsan kasi tayo na yung problem eh. Hindi na minsan yung mga boss natin, hindi na minsan yung work natin. Tayo na mismo yung nagsasabi sa sarili natin na hindi, kailangan ko magtrabaho kahit na after working hours or kahit na weekends. Pero bakit nga ba? Tayo ba yun? Or is it yung work natin yung may problema? Kung yung work natin yung problema, edo pwede tayong mag-consider or mag-reconsider na na kausapin yung boss natin or parang kung pwede ka ba mag-resign or lumipat na ibang company. Pero kung tayo yung problema, it will take a lot of internalization, no, kung paano natin ito ma-fix. Kasi yung productivity dysmorphia, hindi ito isang bagay na parang mabilis lang natin maaalis sa isang tulog lang. No? Kailangan natin i-analyze yung sarili natin at mag-reflect kung ano ba yung worth natin bilang tao at kung paano ba ito na kung paano ba tayo nagpa-function bilang tao, is it because of the output na pinaproduce natin or is it because we are just a hardworking person kaya tayo worthy bilang empleyado, bilang tao, and bilang family member.
0: Okay. Doc, bali, eto naman po, isang simpleng katanungan po. May mga senyales po ba tayong pwedeng tignan kung yung tao is simpleng pagod lang siya o nakakaranas na siya,

0: yung simple, yung very basic na pagod lang natin nararamdaman. Pero yung burnout kasi, nakapaloob siya sa tatlong signs or tatlong factors natin. No, yung una is yung exhaustion. So, yung exhaustion, iba siya dun sa simpleng pagod lang. Kasi yung exhaustion, parang matindi siya na pagod na kahit na matulog ka ng paulit-ulit, kahit na kompleto yung tulog mo ng 8 hours, hindi pa din siya mawala sa isip mo. No? So, parang nagiging mental exhaustion na siya versus physical exhaustion. Kasi yung physical exhaustion, marami kang pwedeng gawin para dun sa physical exhaustion eh. Ibang pamasahe ka lang, matulog ka lang, okay na. Pero yung mental exhaustion, kahit na anong gawin mo, nandyan pa rin siya, mananatili pa rin siya sa'yo. No? And yung pangalawa naman is yung nade-detach ka na sa mga ginagawa mo. So kung dati, siguro sabihin natin sobrang passionate mo about sa field na to, pero since nababurnout ka nga, nade-detach ka na, hindi ka na ganun ka-passionate. No? So parang napupundi na or nawawala na yung ilaw na meron ka dati. No? So parang nawawala na yung spark. And yung last natin na factor na or sign na na ma-indicate pag burnout na yung tao is pagbaba na yung performance mo sa work. No? So parang nakikita mo or na-observe mo na yung mga bagay na magaling ka dati or nagagawa mo ng tama, parang nababawasan na siya unti-unti, na hindi mo na siya naayos, na marami ka nang nagiging pagkakamali or mistakes doon. At pag pinagsama-sama natin tong tatlo, yun definitely malaki yung chance na nakaka-experience ka na talaga ng burnout, no? So, dulot minsan tong burnout ng environmental at systemic factors na parang tulad din ng sabi ko kanina, medyo mahirap siyang maalis, no? So, hindi lang to something na parang pwede mong inuman ng gamot tapos mawala na siya, no? Kailangan i-consider mo yung buong environment mo, yung sarili mo, and the people around you para ma-root out mo kung ano yung problem ng burnout at para maalisan mo or maalis mo sa sistema mo kung ano yung magiging yung kung ano yung naging reason na yan for your burnout.
1: Doc, bago po tayo pumunta sa break, siguro huling katanungan ko po, paano po natin mapapanatiling positibo yung Filipino values po natin na malasakit, pakikisama, mapagpasensya at pagtatanong ng utang na loob habang natututunan din po natin na protektahan natin yung mental health po natin?
0: Yes, it's a very good question. No? So tayo as Filipino sa sikolohiyang Pilipino, magaganda yung mga concepts natin at magiganda yung core yung mga parts ng personality or personality systems natin as Filipino tulad nga ng mga nabanggit mo, Ms. Rizal. No? So para manatiling intact or positive pa rin yung ganong Filipino values natin, kailangan natin mahiwalay or ma-individualize yung sarili natin. So, ibig sabihin natin dito, meron kasi tayong tinatawag ng term na individualized self sa psychology, no? So, ibig sabihin itong individualized self is ilalabas mo yung sarili mo sa yung family systems at work systems, no? So, ibig sabihin nito, aalisin mo yung identity mo sa work at aalisin mo rin yung identity mo sa pamilya mo. So, sino nang natira, no? So, kung breadwinner ka, kung ganito yung position mo sa company, aalisin natin yan sa identity mo. So tatanong mo yung sarili mo, after all of these things, sino na ako? Ano na yung natira sa akin? So isang way para mapanatili nating maayos tong value system natin is kailangan natin tignan kung saan ba nanggagaling mismo tong mga values na to bilang tao, no? Kasi doon natin makikita na yung values natin. Minsan napipick up lang natin sa family natin. Hindi naman natin ginusto tong values na to, pero napipick up lang natin siya sa family natin or sa friends natin or sa trabaho natin, no? So kailangan natin malaman kung ano ba talaga yung values na kung ano ba talaga yung values na dapat natin i-keep para sa sarili natin. Ano ba tong mga values na to nagre-resonate para sa atin para mas makilala pa natin yung sarili natin, no? And pag nabuo mo na yung individualized self na yun, nahiwalay sa family at work systems mo, alam mo na from here kung ano yung magiging hangganan ng responsibility mo sa family mo, no? At kung saan magsisimula yung responsibility naman nila. So, dito na magiging okay yung utang na loob.

0: na magiging okay yung magiging yung other Filipino core concepts natin na naka-embed pa dun sa family systems natin. Tulad ng yung for example yung malasakit, no? I think maging magandang concept yung malasakit. So pag alimbawa na individualize na natin yung sarili natin, malalaman natin yung totoong malasakit ay kasama dun yung pag-alaga natin sa sarili natin apart from yung sa family members natin.
1: Ayun. Doc Vincent, dyan lamang po kayo kasi magkakaroon lang po tayo ng mini short break na magpapakilala lang po ang ating himpilan.
0: Thank you.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Warm heart.
6: Warm heart.
5: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
7: Alamin ang ilang mga self-help tips
5: at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
6: Warm heart. Warm heart.

0: At nagbabalik po ang programang Warm Heart dito pa rin po sa Radyo Pilipinas World Service. A little intro lang po sa next na topic po natin kasi sure ako maraming Pilipino ang makaka-relate po dito. Di ba po madalas pag nasa malayo po yung mga mahal natin sa buhay, regular na pagtawag, video call, audio call, chat, para masabi po natin na genuine connection or may constant communication po tayo tayo sa kanila. Lalo na po yung mga tinatawag nga po nila na LDR o long distance relationship. So, eto po ba is, nagka-create po ba tayo ng genuine connection o pseudo connection lamang ito na binubuo natin dahil nga po dun sa mga teknolohiya na ito. At lalo lang nagka-create ng emotional distance sa ating mga kaanak, lalo na po sa mga magulang na OFW na nasa ibang bansa. Dahil hindi lamang po kasi usapin ng ekonomiya yung pinag-uusapan natin dito na pagiging OFW, kundi usapin din po ito ng puso at mental health ng buong pamilya. Kaya ngayon po, kasama pa rin po natin dito live via Zoom si Dr. Vincent upang bigyan tayo ng konkretong payo at gabay ukol sa ating topic na OFW, Family Dynamics and Transnational Bonding. Doc Vincent, sa isang pamilyang OFW po, paano po nababago yung dynamics ng pamilya, lalo na po kung malayo po si mama, si papa, o yung mga kapatid po natin?
1: So bago ko pala sagutin yun, hello po sa mga ating, sa mga nakikinig po sa ating na OFW, na so sana po safe po tayo kung nasaan tayo. Pero yun, just to answer po yung tanong mo, Ms. Rizal, so nagkakaroon ng maraming changes to pagdating sa dynamics sa family, no? So ang una sa lahat, nagkakaroon siya ng role shifting kasi natin na tinatawag, or yung ang Tagalog siguro, pwede natin gawing Tagalog nito is yung pagpalit-palit ng roles, or yung tungkulin rather sa bahay natin, no? Kasi for example, yun nga, dahil wala na yung isang magulang, ang naiwan na lang na nandun is yung partner nila. So para magiging solo parent na yung naiwan na yun, na parang kargado niya na yung duties ng isang nanay at isang tatay din. Tapos bukod pa dun, may mga panganay din or mga anak din na nagiging substitute parent na. So parang sila yung nakakatandang anak, sila na yung nag-a-assume ng responsibility bilang the mature, or bilang the parent nung mga mas nakakabata sa kanya. So ano nangyari dito, mabilis, especially dito sa mga bata, no, parang mabilis silang tumanda mentally. So marami silang nadadanasan or nararanasan na pagsubok, no? Marami silang nararanasan na mga hindi magaganda sa paligid nila. Kaya nasasalo nila yung bigat ng experiences na yun, no? Sila din yung nagdidisiplina at nag-aalaga doon sa mga mas nakakabata sa kanila, doon sa part ng family na yun. So mas nagiging mapagkalinga sila pagdating dito sa aspeto na to, no? So sometimes, sa totoo lang, no, may times din naman na nakakatulong yung distance natin from each other. Yung iba nagmo-move out na sa bahay nila ng bata pa lang sila. Ay, nakakatulong yun sa relationship, no? May mas nagiging okay yung relationship ng family pag minsan nagkakaroon ng distance. Pero kung may hatred, or kung meron pa rin mga unresolved or unspoken na galit sa bawat isa na hindi pa nare-resolve agad, doon medyo lalayo yung loob nila sa isa't isa. Kasi yun nga, meron na ng unsettled na galit, no? Tapos biglang lumayo pa kayo physically from each other. Doon, yun nga, sulad na sabi ko kanina, doon possible na lumayo palalo yung loob nyo sa isa't isa.
0: Bali, Doc, eto po bang mga panahon ngayon, kasi diba madami nga pong social media apps, may mga messaging apps, video call apps, audio apps, mga ganun po. Yung regular po ba na pakikipag-communicate natin sa kanila, kahit online lang yun, pwede po ba natin yung masabi na, okay, may emotional closeness yung family, o yung tinatawag nilang constant communication o genuine connection po nila?
1: Yun, so i-differentiate lang natin yung dalawa. No? Pag kasi sinabi natin regular communication or constant communication natin na tinatawag, no? minsan na-associate natin to sa medyo mga mabababaw lang na topics, no? Kasi yun ang nangyari sa constant communication natin over social media, yung mga messaging apps natin. Usually, yung tanungan lang natin dun, di ba? Kumusta, ano tawag dito, anong pagkain mo ngayon, anong kinain nyo, ano nangyari sa araw mo ngayon. So parang very surface level lang talaga yung pinag-uusapan dito sa constant communication or regular communication na to through social media. Iba siya dun sa emotional connection natin na tinatawag, Ms. Rizal, no? Yung emotional connection kasi natin, kasama dito yung pagiging vulnerable natin bilang family members or yung pagbahagi ng totoo nating nararamdaman sa isa't isa. So parang dito lumalalim yung relationship natin bilang family members. Dito kasi natin na pag-uusapan yung mga bagay na kung ano yung kinakatakutan natin, kung ano yung mga sources ng stress natin, like sa trabaho, at yung mga pangarap natin, no? Yung paano natin na i-envision yung future natin, at kung ano pa yung pangarap natin para sa pamilya natin. So never, never mare-replace ng constant pero mababaw na communication yung lubos na pagkilala natin sa pamilya natin, no? So hindi lang pwedeng yung everyday magkakamustahan lang tayo online tapos hanggang dun lang siya, no? So palalimin pa natin yung conversations natin with family. Talagang subukan natin maging curious sa kung anong pinagdadaanan nila at kung paano sila ngayon. At pag-usapan natin yung mga mahihirap na pag-usapan tulad ng mga problema, tulad ng kung ano yung kinakatakutan nila ngayon, kung ano yung mga plano nila sa buhay nila. Para hindi maging superficial yung ating mga interaction and yung relationship natin sa kanila in general.
0: Doc, kasi follow-up ko lang, di ba po madalas po kasi yung mga OFWs natin tumatawag sa family nila dito o yung mga vice versa, tayo yung tumatawag sa kanila. Pero nagkakaroon pa rin po kasi ng emotional distance eh. Lalo na kapag kunyari napag-uusapan na yung mga mabibigat na bagay, like yung sinabi nyo nga po kanina, na yung mga problema, yung mga dapat i-address na. Paano po kaya natin to maayos or paano po kaya natin to masasabi na okay, para hindi na mag-create ng emotional distance, kailangan po pag-usapan natin, kailangan po ma-address natin to. Kasi knowing po, lalo na po yung mga young generations, ayaw po nila kasi nung ganun na topic. Kumbaga, iniiwasan po nila yun.
1: So, I guess in response to that, tama, very valid naman yung point mo na Ms. Rizal. So, pero kailangan din natin i-remind yung sarili natin na in this context, sa context ng family, especially sa context lang din ng mga OFW na napapalayo sa pamilya nila, no? Kailangan din i-remind yung sarili natin na at the end of the day, tayo-tayo lang din naman yung magtutulungan dito, no? Kasi ano nangyari ngayon sa modern day context natin is nagtataguan na tayo ng totoong problem, no? So, ang nangyayari na lang pag tinanong ko, for example, yung family member na family member ko na OFW na okay ka lang ba? May nangyari ba sa'yo ngayon? Ano ba yung gusto mong pag-usapan? Ang usually sasabihin lang niya, ah, okay lang ako. Kasi ayaw niya mag-alala yung nangangamusta na family member, no? Laging sinasabi na okay lang kahit na meron naman talagang problem or meron naman talagang kailangan pag-usapan. Pero tandaan din natin na yung pagsabi natin na yun na okay lang tayo kahit na meron naman talaga tayong gustong sabihin, parang nagbe-build to ng wall or parang pader sa pagitan ng family members na yun. No? So patuloy na tumataas at tumataas yung wall na yun hanggang sa hindi natin na-open up kung ano ba talaga yung gusto natin i-open up sa kanila. So I guess with that, no, start with something small. Pwede naman kayo mag-start with small talk and pwede man lang naman i-bring up sa kanila yun. And always, assume na positive yung intent ng mga taong kausap natin na sinasabi nila itong mga problema na to sa'yo or sinasabi nila na itong mga bagay na to sa'yo kasi gusto lang nila mag-open up. Hindi nila gusto na idamay ka pa dun sa mga problema na yun. Gusto lang talaga nila mag-open up sa'yo at magpaka-vulnerable sa'yo sa time na yun. So wag natin siguro masamain yung pagpa-open up ng ibang tao sa atin, no? Kasi kailangan to ng family members natin para sa healthy social connection and family connection din.
0: Ayun. Doc, doon naman po tayo sa mga parents or mga kapatid po natin na nasa ibang bansa or mga OFW din po na may mga anak po silang mga toddler pa o mga newborn pa, tapos kailangan nilang umalis, ano po kayong magandang pwede nating sabihin or ipayo sa kanila para hindi po nila maramdaman yung guilt na parang pakiramdam nila may na-miss silang mahalagang milestone sa kanilang mga anak?
1: Yes, so maraming ang ganito, Ms. Trizel, no? Ang daming pagkakataon na nawala yung OFWs na yun sa ating sa mga milestones and sa mga vulnerable and emotional moments na yun. Yung may term kasi para dito, no, na yung tinatawag nating ambiguous loss, sa very common to sa mga OFW. So parang ano nangyari dito is pakiramdam nila nandun sila financially, no, kasi nakapag-provide sila ng financial support, pero wala nga sila dun sa mga halagang emotional na moments na yun na dapat nandun sila. And para malabanan natin siguro yung guilt na nararamdaman na yun ng mga OFW, kailangan natin una sa lahat tanggapin, i-acknowledge na meron talagang trade-off yung pagpunta abroad or yung pagtrabaho abroad, no. Hindi naman pwede tayong maging in two places at once, no, unless umuwi ka, no, maghanap ka talaga ng paraan para umuwi para doon sa milestones din. So ang next best thing na lang po na pwede nating gawin ay mag-focus tayo kung paano tayo magiging present in more modern or new ways kaysa wala tayong gawin at all. Kasi sa totoo lang, no, hindi naman talaga mapapalitan yung physical presence natin. Hindi mapapalitan yung physical presence. Pero yun nga, pag hindi talaga kaya at that moment, no, the next best thing that we can do is offer some form of moral and emotional support, no. Tatanungin natin sila na okay, ano nararamdaman mo ngayon now na papunta ka na sa milestone na to, or ano yung kailangan mong support para sa akin na pwede kong sabihin sa iyo ngayon, no, through yung distanced communication muna para maibigay ko siya sa iyo. Pero yung physical presence nga lang, pagpasensyahan mo na, hindi ko pa muna siya maibibigay for now. And isa ding bagay na pwede nating masabi sa mga OFW natin, no, na ipaalam natin, huwag tayong matakot na ipaalam sa family members natin na naiwan sa Pilipinas na yung pagiging OFW it's something na hindi mo naman talaga pipiliin kung hindi lang survival ng family nyo ang kapalit. Diba? Hindi ka naman mag-OFW para lang maglumaboy sa ibang bansa, diba? Nandyan ka talaga para sa survival ng family mo, no? So they have to understand, yung family na naiwan mo, they have to understand yung trade-off na ginagawa mo is something na equivalent value sa pag-iwan mo sa kanila.
0: Siguro, Doc, eto follow-up ko lang po. Paano po nakakatulong yung mga extended families like auntie, uncle, mga relatives po natin, lolo, lola, at saka yung mga trusted caregivers po natin sa pagpapanatili ng emotional stability ng mga anak, lalo na po yung mga toddlers po, mga young adults po, habang nasa ibang bansa po yung magulang nila?
1: Oo, so parang sila na yung tumatayong ano, no, parang sila na yung tatay yung mga pillars, no. Yes, very important pillars para dito sa mga bata pag wala yung magulang sa picture sa ngayon, no. So parang yung extended family natin, sila yung magiging shock absorber ng mga bata para ma-feel nila na safe sila, no. Kasi ito mga bata na to, assuming na nasa very young age pa sila, no, nag-grow pa sila, no. So para nasa developmental stage pa itong mga batang to, yung brain nila nagde-develop pa, yung personality nila nagde-develop pa. So marami silang mga bagay na susubukan i-explore dito sa buhay nila. Pero yun nga, paano kung wala doon yung parents, no? So yung extended family, sila yung shock absorber and kailangan sila yung mag-guide doon sa bata na yun to safety. Pero in this context, no, kailangan lang para doon sa parents, no, kailangan malinaw kung ano yung boundaries at roles at rules, so roles at rules ng tunay na magulang para hindi maguluhan yung bata, lalo na paglaki niya, no, para hindi siya maguluhan kung sino ba dapat yung totoo niyang parents and sino ba dapat yung totoo niyang sundin dito sa extended family and dun sa actual parents niya na wala dito sa ngayon, no. So hindi din ito rin yung gusto kong sabihin, no, hindi din pala dapat maging proxy ng mga totoong magulang sa mga important life events itong extended family. Like for example, graduation, no, mahalaga pa rin na nandito tayo sa graduation ng mga anak natin or family members natin. No, so as much as possible, and hindi naman to requirement, pero as much as possible, humanap pa din tayo ng paraan, humanap pa rin ng paraan yung mga magulang para makauwi or makadalo sila dito sa mga critical na milestones na to nung bata or nung family member. No? Para paglaki ng bata, masasabi pa rin nila na present itong mga magulang na to during these milestones. No? At hindi nila ma-resent or magtanim ng hindi sila magtanim ng galit dito sa parents na to dahil absent sila. Alam pa rin nila na ginawa ng paraan ng parents kahit na panandali ang oras lang.
0: Okay. Doc, sa kulturang Pilipino kasi natin, may concept tayo na mahilig tayo magsakripisyo para sa kanila, 'di ba? So kailan po nagiging healthy yung motivation natin na okay, magsasacrifice ako para sa pamilya ko? At nagiging unhealthy ito para naman nagiging pressure na nagiging emotional exhaustion na siya para sa isang OFW po.
1: I guess pwede tayong humiram ng konting lines dun sa sinabi ko kanina, no? Kung nandito po yung mga viewers natin na nakinig kanina dun sa first half ng conversation natin, na yung healthy na sacrifice, parang very similar lang din siya dun sa healthy na pagpapasensya. So, ano sila kasi parang they come together din naman, no? So, healthy na sacrifice, may malinaw po na timeline and shared goal po yung ating mga sacrifices. No? So alam mo kung saan ang hangganan nito, alam mo kung saan siya magsisimula at alam mo kung saan ang hangganan at alam mo kung bakit ka nagsasakripisyo in the first place. Pero nagiging unhealthy naman yung sacrifices, yung pagsakripisyo natin or yung culture of sacrifice natin. No? Kung nauuwi na to, so open-ended na sakripisyo na ha, hanggang kailan ako nandito, hanggang kailan ako magsasakripisyo. At parang nagiging martyr ka na din para dun sa family mo na talagang ibibigay mo yung buong-buong sarili mo para sa family mo nang walang limitations. No? So wala kang pagpapahalaga na sa sarili mo, wala ka na rin pagpapahalaga sa pahinga mo para lang masakripisyo mo yung sarili mo sa pamilya mo. Pero alam nyo, at ang opinion ko lang din, so very, ano to, parang very relative po ito, no? Pero ang opinion ko talaga ay hindi talaga ideal na merong isang magsasakripisyo sa family, no? So hindi dapat maging default itong pagsasacrifice natin, no? Kasi feeling ko na nag-glorify, no, Miss Drizzle, yung pagsasacrifice sa ating mga Pilipino kasi akala natin siguro bayani tayo na kailangan meron tayong sinasacrifice lagi para mapasaya natin yung mga tao sa paligid natin or mapasaya natin yung family natin. No, naiintindihan naman natin may ibang tao talaga na kailangan magsakripisyo kasi wala na talagang choice na sila na lang talaga yung pwedeng magsakripisyo. Pero as much as possible, kung meron tayong other solutions or compromise para hindi lang isang tao yung magsasakripisyo or parang shared yung magiging burden nitong isang tao na to, gawin natin, no? Hindi kasi dapat ginaglorify yung pagsasakripisyo ng kahit kanino kasi hindi siya ever magiging ideal scenario dahil may mauubos at mauubos dito sa scenario na to.
0: Ayun. Bali, Doc, panghuling katanungan ko na lamang po to, or hindi naman po tanong, pero hihingi na lang po ako ng mensahe para po sa ating mga nanunood at nakikinig, para po dun sa dalawang topic po natin na napag-usapan ngayon. Go ahead po.
1: Yes, so medyo marami tayong na-cover ngayon na topics. So I guess yung isa ko din na pwedeng sabihin sa ating mga tagapakinig ngayon, no? So marami tayong problema, marami na tayong pinagdadaanan ngayon na problema, personal and environmental problems, no? Pero lagi ko rin pinapaalala sa clients ko na practice self-compassion, no? Na ikaw lang din yung makakapagbigay ng awa or ng compassion sa sarili mo, no? So para pinapa-envision ko sa mga clients ko lagi yung na nasa flight sila pag sa ganitong context, no? Kasi pag sa flight, 'di ba, sinasabi ng mga flight attendant natin na put your oxygen mask first bago ka tumulong sa ibang tao or bago mo ilagay yung oxygen mask ng ibang tao. So hindi po pagiging selfish ang piliin ng sarili natin, no? Kailangan mong magtira para sa sarili mo. Ang tunay na malasakit, tulad ng sabi ko kanina, ang tunay na malasakit ay kasama doon yung sarili mo, na inaalagaan mo yung sarili mo. No? So, please, sa mga nakikinig po sa atin, please make yourself a priority para matuklasan mo ang mga bagay na dapat hindi mo tinotolerate in your work and family systems. No? So, pag sa pag-value natin ng sarili natin, doon natin malalaman kung kailan tayo dapat umalis sa mga toxic systems na to. At para naman po sa ating mga nakikinig na OFW or pamilyang merong mga OFW, no, tulad ko, ako may OFW po ako na nakapatid no, ngayon na nasa ibang bansa. No? So wag po nating sukatin yung pagmamahal ng isang OFW sa halaga ng pinapadala nilang mga na pera, na balikbayan box or na mga kung ano-ano pang mga gamit no, pabalik sa Pilipinas. No? Kailangan pa rin ng consistent emotional availability and connection para dito sa mga family members na to. So magpadala din tayo or gumawa din tayo ng oras para sa kanila. No? Kasi itong pagiging OFW, mahirap. No? Mahirap. Hindi, tulad nga sabi ko kanina, hindi lang to ginagawa ng mga OFW para gumala lang sila sa ibang bansa. No? Mahirap po maging OFW. Malungkot po ang pagiging OFW paminsan. No? So, isama pa din natin itong mga OFW sa ating mga rituals, sa ating mga celebrations, kahit na wala silang nagiging financial contribution dito. No? So, maging curious tayo sa kung anong nangyayari sa kanila, sa kung anong problema nila, and mag-hold tayo ng space for them at mahalin natin sila sa mga araw na hindi nila kayang magpadala o di sila makakauwi pa sa Pilipinas.
0: Ayan, maraming salamat po Dr. Vincent sa pagpaunlak po ninyo dito sa amin sa interview. Sana po sa uulitin po, mabigyan nyo pa po kami ng maraming aral, maraming magagandang talakayan po dito sa ating programa. Ingat po at God bless po.
1: Maraming salamat po and thank you din po sa mga nakikinig sa atin.
0: Ayan. Maraming salamat din po sa ating mga technical team na mga nakasama natin dito sa istasyon ngayong araw na sina Miss Steph Vicente, Ma'am Susan Aison, Sir Leo Magpayo at JP Lumuntad. Hanggang sa muli, have a blessed Sunday, kawarm heart, ingat po!

0: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: This is a public service announcement.
0: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
2: Huwag i-click ang link.
0: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
5: Muli isang magandang araw sa lahat ng non-resident Filipinos, sa lahat ng OFWs, at sa lahat ng kapamilya ng mga Filipinos overseas na nandito sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, at saan man sa mundo. Muli, welcome sa Bridges on Air, isang collaborative program ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Kung mapapansin po ninyo, wala po ang ating regular host na si Sir Ray Sampang, ating station manager dito sa Radyo Pilipinas World Service, dahil siya po ay may importanteng meeting na ongoing. Pero meron tayong makakasamang bagong muka sa Bridges on Air na magko-co-host. Siya po ay walang iba kundi ang Gen Z na abogado ng CFO, si Attorney Jade Campo, ang Campo tuloy, ang nasa isip po, Campo, ang Executive Assistant for ng Office of the Executive Director ng Commission on Filipinos Overseas. Welcome aboard, Attorney Jade!
3: Magandang umaga po. Thank you for welcoming me. Pero Sir Aris, feeling ko ako isang millennial.
5: Wow.
3: Yeah.
5: Di, Gen Z. Pinopromote na nga kita, Gen Z.
3: Sige na, Gen Z na lang para marami akong mga tropa dyan.
5: Oo.
3: Magandang umaga po. Salamat po sa pag-imbita sa akin dito.
5: Attorney Jade, kilalanin ka rin naman namin dito. No?
3: Mm-hmm.
5: Ano ba ang iyong background at napunta ka sa CFO?
3: Isang mahaba-habang kwento po ito.
5: O gawin mong 60 seconds,
3: mag-wrap po tayo. Sir, unang-una ako ay isang fellow journalist din. Ako ay isang news writer sa ABS-CBN. Mm. Until then, nung napasabak ako sa media, ako ay nag-law school kasi parang namulat ang aking mga mata. Wow, talaga.
5: Sa batibot.
3: Sa batibot. Parang hindi ko alam yun, sir, kasi Gen Z ako. Tapos po ako ay nag-law school. Tapos, doon nakilala ko po ang isang professor, si Attorney Chris Gargantiel. Mm. Hello, Attorney Chris. Shout out sa'yo. And then, nung pagka-graduate ko po, ako'y nag-take ng bar kasabay ang kapatid ko. Shout out kay Attorney Ivan sa PAO. PAO QC po siya. And then, ayun po, naimbitahan po ako ni Attorney Chris na pumasok sa CFO at nandito na po ako. Minamahal ko na kayong lahat dito sa CFO. Yes.
5: Buti naman. At si Attorney Jade ang pumalit sa akin sa CFO.
3: Hi, bumalik ka na daw, sir.
5: At yun nga, dun ka sa Office of the Executive
3: Office of
5: Director,
3: the Executive Director
5: kay Undersecretary
3: yes.
5: Arlene Borja.
3: Yes, ang aming minamahal na Yusek Borja.
5: Mm,
3: yes.
5: Maraming salamat, Yusek, sa palunch.
3: Thank you, Yusek.
5: At saka,
3: away po kayo.
5: May hindi ka kinikwento, ikaw ang head ng media and communications
3: yes,
5: ng CFO.
3: Ang inalisan niya po.
5: Hindi naman, nandito pa rin naman ako. Eh.
3: Ako po ang head ng media, communications, and relations po sa CFO.
5: Yes.
3: So, ako po ang nag-check ng mga social media postings. Siyempre po, sa tulong na rin ng ating mga minamahal na kasamahan doon sila, Diego, na nandito na naman, sumasayaw sa aming background.
5: Diego, sumuko ka na.
3: Kasama rin po, siyempre, sila Miss Divine, ang team, sila Kurt, sila Ina. Malaki-laking team rin naman po, pero ayun, kinakaya ang buhay.
5: Pero pagka nagpapakain ka, hindi yung buong team mo, kasi mararami sila eh.
3: Opo, depende po sa budget.
5: Anyway, ngayong umaga ng Sabado ay makakasama natin ng isang CFO correspondent na mag-uulat siya ng mga latest developments sa loob ng CFO.
3: Mm-hmm.
5: At sa pangalawang segment ng Bridges on Air ay makakasama po natin ang isang PAFIO awardee na
3: isang scientist, yes.
5: Isang eksperto sa bakuna, sa vaccine. No?
3: Yes.
5: At siya ay nakabase sa Switzerland.
3: At the moment po, ha? So from Bacolod to Switzerland, Sir Aris.
5: Umiikot-ikot yata siya dahil hindi lang naman sa Switzerland. Siya, yung expertise niya ay worldwide, kung saan-saan siya pinapadalaan.
3: Yes, napakagaling na Filipino.
5: At bago tayo magtuloy sa ating segment with our CFO correspondent, pinapaalalahanan lang po natin na ang Bridges on Air ay mapapakinggan sa Radyo Pilipinas World Service Facebook pages. Ito rin ay ini-stream kasabay sa Facebook page sa Commission on Filipinos Overseas. At mapapakinggan din sa yung app ng PBS, Philippine Broadcast Service app, na inyong pwedeng ma-download sa Apple and Google Play.
3: Mm-hmm.
5: At usually napakinggan ko ito minsan eh sa collab, sa collab station ng PBS-BBS, yung 104.3 The Capital sa FM. Hindi ko lang alam. Kailan ba tayo nakaschedule dyan, Steph? Oo, baka. Usually Sunday may possibility na marireplay din ito, maipatakbo din yung Bridges on Air. So maraming ano at RDJ, maraming ways para mapakinggan ng...
3: Tama ba, sir? 104.3.
5: Yes.
3: Yes, 104.3.
5: FM. The Capital FM.
3: 104.3, The Capital FM.
5: Yan, nakita mo naman. Alam mo, Attorney Jade, si Auntie Claire Castro ay... Parang ikaw. nagsimula din siyang broadcaster, naging lawyer, nagkaroon ng radio program.
3: So, palaban si Auntie Claire talaga.
5: So malamang in the future, ikaw naman si Auntie Jade.
3: Auntie Jade, at your service.
5: At nandito pa rin po tayo sa Bridges on Air. Alam mo, Attorney Jade, masyado akong conscious ngayon dahil second time ko mag-anchor ng Bridges on Air. Baka ang masabi ko yung isang program natin, yung servisyong CFO. So, pasensyahan niyo na ako kung medyo napapahinto ako dahil minsan kailangan ko ng reality check na iba yung program. Bridges on Air.
3: Bridges
5: po ito.
3: On Air, opo.
5: Ang collaborative program ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radio Pilipinas World Service.
3: Yes.
5: At dahil dyan, meron tayong makakasamang CFO, Community Correspondent. Mas maganda siguro kung ikaw na ang magpakilala sa kanya, yes. Attorney Jade.
3: Opo, ang ating CFO correspondent ngayon ay isang fellow executive director staff ni Yusek Borja, no other than Mr. Zian Eusebio. Hello, Zian.
6: Hi, hello po. Hello po sa Radyo Pilipinas World Service, sa Bridges on Air po. Ako po si Zian Cyril Eusebio, senior administrative assistant po ni Yusek Arlene Borja po ng Commission on Filipinos.
5: Ang haba na pala ng designation ni Zian.
3: Yes. Senior administrative assistant.
5: Lampas na sa ID yun eh.
3: Medyo mahaba na rin po.
5: Eh pero bago tayo magtuloy sa interview ni Zian, meron lang muna tayong babatiin, no, si Jocelle.
3: Hi, Jocelle!
5: Jocelle De Guzman, ang presidente ng Scamwatch PH. Nandun siya sa kabilang station ngayon. Hello, Jocelle! Magandang umaga sa'yo.
3: Parang mamaya mali pala.
5: Oh, bakit sino, Jocelle, ba ang binabati mo?
3: Walang kinabahan lang po kami ni Sian.
5: Okay. Oh, sige.
3: Hi, Sir Jocelle!
5: Sian, ano bang nangyayari ngayon dyan sa CFO?
6: Sa ngayon po, ang CFO ay still working on the Filipino diaspora engagement.
3: Yes,
6: po.
3: Yes.
6: Sa kagustuhan po yun ni SecLink. And also, we want CFO naman po to be known overseas and also in the country.
3: Ikwento mo naman sa amin, Sian, kung ano ang nangyari sa Cagayan de Oro recently, no? Yung PSO alumni dinner.
6: Ayun, so last September 17, nagpunta po si Yusek Arlene and together with Attorney Jade po sa Cagayan de Oro to meet with PSO alumni po in within the area ng Cagayan and together with the partner agency together with the partner agencies. Dun po sa PSO kamustahan dinner, gusto po talaga ni Yusek and also para din po sa CFO na talagang makapag-connect po ang mga PSO alumni para magkaroon tayo ng mga youth leaderships or youth engagements po. And para po makatulong din po talaga ang CFO po sa mga PSO alumni po din.
5: Bakit pala sa Cagayan de Oro yung napiling magkaroon ng kumustahan ng PSO alumni? Marami ba sila dyan? Ilan ba yung nag-attend nung homecoming nila? Ah, hindi man to homecoming. It's a get-together.
3: Yeah, get-together.
6: Yes, it's a get-together.
3: Binivisit po namin lahat yan, sir. Meron tayong PSO alumni kumustahan sa Manila. Meron din sa Cebu. At nung nakaraan po, sa CDO naman.
5: Bakit CDO?
3: Dahil may extension office po tayo sa CDO. Yes, meron po tayo extension office.
6: Nagkaroon din po sa Baguio po na PSO. Ano
5: O tama, di ba minsan pumunta si Secretary Clink doon?
3: Sa Baguio po.
5: Parang minit din niya yung mga PSO alumni. Para doon sa mga tagapakinig natin na hindi alam kung ano ba yung sinasabi namin PSO, pakipaliwanag mo nga, Zian, ano ba yung PSO?
6: Ang PSO po is Philippine Schools Overseas na nabugad, sorry po, ano siya, nakabahan ako. So ang PSO po ay Philippine Schools Overseas na minamanage po ng CFO na para po sa mga Filipinos na nag-aaral po abroad na may dugong Pinoy po.
3: So in addition to that, Sir Aris, no, Philippine Schools Overseas, ang CFO po ang secretariat ng Filipino Schools Overseas. Mm-hmm. Itong mga Filipino Schools Overseas, Filipino school siya, usually sa Middle East like Oman, Saudi Arabia, Riyadh. Itong mga school na po ito, ang ginagamit pa rin nilang curriculum or gamit pang turo ay Filipino pa rin based or nakabase pa rin sa DepEd. So, kumbaga, nasa ibang bansa, nasa Middle East, pero ang tinuturo at ang kultura pa rin mainly ginagamit dito ay Filipino. So, ang mga estudyante dito ay mga fellow Filipino students natin, mga alumni sila.
5: So, marami ba yan?
3: PSO? Marami rin po ang mga PSOs.
5: Ilan kaya yan? All over the world? I'm putting you on the spot, Attorney.
3: The numbers I cannot say, sir. Babalikan kita dyan.
5: Hindi, pero yun nga.
3: Pero marami sila, sir.
5: Yung PSOs, kasi ako nakapasok na rin ako sa at least 3 PSOs abroad.
3: Yes.
5: No, hindi bilang estudyante. Bilang ano, bilang judge sa mga contest nila.
3: Wow, yes.
5: May mga ano dyan, yung mainly yung mga nag-aaral dyan, yung mga anak ng mga
3: OFWs, diba? Yes. Mga migrants pa rin natin.
5: Pero may mga nakikita ako doon na ano, ha, hindi Filipino, pero doon naka-enroll
3: sa PSO.
5: Like parang yung ano, yung kwento ni Jairus, 'di ba si Jairus ay nanggaling ng Timor Leste.
3: Opo, galing siya.
5: Ang tingin daw ng mga Timorese sa Philippine schools ay mataas na level na institution. Kaya international school ang status nila doon yata sa Timor-Leste.
3: Mm-hmm.
5: At doon pinapaaral yung mga medyo may kaya.
3: Open for all siya.
5: Oo. Pero yun nga, nabanggit mo, no?
3: Opo.
5: Ang sinusunod sa PSO ay Philippine Curriculum.
3: Yes, opo.
5: So, bakit nga ba? Zian, ikaw lagi mo naririnig si Secretary Clint. Ano ba daw ang advantage kung ang anak ng OFW ay mag-aaral sa PSO?
6: If I'm not mistaken po, ang mga anak po ng OFWs na nag-aaral po sa PSOs, actually, they are more diverse po talaga in terms of their educational standards. Although, Philippine curriculum pa rin naman po yung sinusunod nila para makaaral din po sila sa Pilipinas after po or kung gusto po nilang mag-migrate po dito sa Philippines ulit.
5: So, ang ibig sabihin ba nun, Attorney Jade?
3: Apo.
5: Dahil Philippine curriculum ang sinusunod sa PSOs, pag nag-decide silang mag-college, kasi hanggang basic education lang yung PSOs, di ba? Pag gusto nila mag-college, kung gusto nila dito sa Pilipinas mag-aral, which is gano'n naman yung nangyayari.
3: Opo.
5: Hindi mahirap yung
3: transition. Yes, hindi mahirap yung transition. Yes, yung mga nakausap namin nung recent PSO alumni dinner natin dito po sa Manila, tinanong namin sila bakit, ang main question dito, Sir Aris, is laging, nasa ibang bansa na kayo, bakit gusto nyo pa rin bumalik sa Pilipinas para mag-aral? And nakakatuwa po yung sagot nila kasi sinasabi nila, we love the culture here in the Philippines. Mas gusto pa rin namin yung na-embody namin yung pagiging Filipino namin. And mas warm ang pakikitungo dito sa Pilipinas.
5: Kumusta yung adjustment nila dito? Kasi lumaki sila, yung karamihan sa kanila lumaki sa...
3: Yes, nandun yung pamilya nila. Diba? Yes, opo.
5: So, paglipat nila dito, yung talagang ano na, kumbaga ito na yung talagang
3: Philippine. Mag-isa nga sila kadalasan
5: Philippine
3: po
5: culture
3: eh.
5: Na talaga, yes, yes. Philippine community na talaga, hindi yung artificial communities na pinoform abroad. So, kumusta naman yung ano?
3: Most of them, they said na yung adjustment nila in early 2 to 3 months, medyo mahirap kasi yung families nila nasa ibang bansa at mag-isa lang sila dito until nagkakaroon sila ng mga kaibigan. Mm. Yung mga professors nila, very hands-on sa kanila. They check on them kung kamusta, may pagkain ka ba, anong ginagawa mo. And na-feel nila na parang nandun talaga yung Filipino culture na bayanihan, tulungan, lahat pamilya, kahit kapitbahay mo lang, kahit teacher mo lang, pamilya mo talaga. So, nakakapag-adjust sila ng mas mabilis and at mas minamahal nila dito.
5: Ganyan na ba mga teacher ngayon? Tine-check nila kung may pagkain yung...
3: Siguro, sir, wala namang ibang meaning. Pero siguro they check on them kasi ako na-experience ko po sa mga parang nanay-nanaya ng mga teachers namin na parang, as a class, beadle po at nung law school plus nung college. Parang they check on these students nung kung kamusta ba sila. Kasi mag-isa lang sila, sir. Eh. So, parang feeling ng mga guru natin.
5: No?
3: Yes, that's the term. Malasakit. Feeling ng mga guru natin parang extension sila ng responsibility nila na parang ay
5: kasi
3: kailangan kong i-check ang bata na
5: home, to. Diba?
3: Yes, opo. And ang adjustment nila, smooth naman daw po at na-enjoy nila.
5: Di kaya ako yung natanong kasi naalala ko meron kaming teacher nung elementary. Titignan yung mga baon namin. Ay. Tapos may dala siyang tinidor, kukuha siya sa mga baon namin.
3: Sir, i-check niya kung ano, may lason ba, panis na ba. May ganyan sa CFO eh. Si Sir, hi Sir Jerry, i-check niya kung ano ba yung pagkain mo, patikim nga, ganun siya.
5: Uy, ganun siya? Eh, may mga food restrictions yun.
3: Opo, alam naman niya mga restrictions niya.
5: Anyway, bago mapunta sa kung saan-saan yung usapan natin.
3: Yes,
5: si Ian
3: yes.
5: Bukod sa PSO, ano pa ba nangyayari dyan sa CFO ngayon?
3: Member siya ng GAD po ah. Tama ba, Zian? Ano ba ang GAD
5: ano ba
3: again?
5: GAD? What's GAD?
6: Gender Awareness Development po na isa sa mga programs din naman po ng commission and other agencies naman po na in-incorporate po yung mga laws or yung mga batas na ba na sakop po na pwedeng makapag-protect po ng mga employees ay ng mga constituents po natin overseas, even in the local country.
5: Tulad dyan sa CFO, ano ang specific GAD program na kakaiba kaysa sa ibang government agencies?
6: Sa CFO po, I think they're the unique program, the GAD, unique GAD program po ng CFO is we literally connect po with the people through PIDOS, CEPs, intermarriage, and even to our own employees po. Talaga pong gusto namin talaga na maging GAD focus ang CFO para po talaga maipakita talaga namin sa labas na we want to protect the people.
5: So, ano bang, parang dati may mga, ewan ko kung GAD project yun, yung
3: apo.
5: Namigay sila ng ano dun sa employees, yung alarm.
3: Yes, wala pa ata ako nun, sir.
5: Kwento mo nga yun siya, naalala ko lang kasi yun eh. Ano nga ba yung project na yun?
6: Nagbigay po ng whistles po ang GAD committee sa mga employees for security purposes po na kung sakali nga na may mga at let's say sabihin natin may mga sumusunod po sa atin kapag mag-isa tayo sa gabi or kapag po may mga emergencies like earthquakes or sunog, meron po tayong device na pwedeng gamitin na pag kahit wala tayong cellphone, pwede natin gamitin yung whistle para marinig tayo na may ganito.
3: Pag may emergency.
5: Pero naalala ko yung binigay, hindi whistle eh. Yung,
3: yung kapag pinul siya.
5: Diba siya, no? Abutan mo ba yun?
3: Hindi po. Pero uso ang ganyan sa Japan kasi lahat ng mga bata binibigyan nila ng ganyan.
5: Meron talaga yun.
3: Yeah.
6: Meron din po palang ganun po. Kasama rin po yun yung alarm po.
3: So may whistle, may alarm din. Wow. It's a good initiative. Kasi, hindi rin naman talaga ganun ka-safe. 100% sa daan. So, if may ganyan ka, an alarm that would actually help you kasi maririnig na ibang tao na, okay, this person is in danger.
5: And that is also part of disaster preparedness. No?
3: Yes, yes.
5: Talagang, di ba, ini-encourage nga na dapat lagi kang may dalang whistle. Mm-hmm. Kasi anytime may emergency, hindi ka na, pag sumigaw ka ha, yung boses mo,
3: wala na
5: hanggang
3: rin, eh.
5: Certain range lang eh. Pero pag whistle ginamit mo, napakalakas noon, marami. Yes. Talagang mapapansin ka.
3: Mm-hmm.
5: Ikaw, Sia, nagwi-whistle ka ba?
6: During... During that emergency lang naman po.
3: Pag may emergency kapag, lang, sir.
5: Kasi pa-whistle sana kita dyan eh.
3: Kaya ba mag-whistle daw?
5: Kasi yan, Puera Biro, ano pa ba? Buko, kasi ang dami kong nakikitang activities nyo dyan eh. Wala, nakikita yes, ko yung pangalan po. Mo eh. Ano pang ibang nangyayari dyan sa CFO? We have to update them also kung ano eh.
6: Sa CFO naman po kasi we are very... sorry po. Sa CFO naman po, marami po tayo talagang programs na talagang ginagawa para po sa ikabubuti rin po talaga ng mga NRFs and ng mga constituents po natin. And usually yung sa mga BOC collaborations po natin, mga balikbayan boxes.
5: Mm-hmm. O yun, ano nga ba? Kasi ngayon yung panahon ng pagpapadala ng balikbayan boxes. Yes. Ngayon sinisip yan going to the Philippines in time for Christmas.
3: Yes.
5: Ano ba yung, yung binanggit mong project tungkol sa balikbayan boxes?
6: So, nagkaroon po na collaborations po with Bureau of Customs para po sa mga balikbayan boxes po. Kasi very noticeable na po na nagkakaroon ng issues with balikbayan boxes na dumadating sa Pilipinas na either damage or kulang.
3: Or hindi na nakakabalik talaga.
6: O hindi na nakakabalik sa... para sa family na dapat
5: magdalhan ng boxes. Nawawala, no, yung kargamento.
3: Oh, yes.
5: So, anong gagawin ng CFO dyan?
6: So, yung CFO po, they will monitor po nung mga, I think they will monitor po nung mga magiging paparating na balikbayan boxes sa BOC na galing po sa ating mga NRFs. Para po talaga mas ma-secure natin at mapadala po talaga natin sa kanilang mga families yung mga pasalubong po nila galing abroad.
5: So, pag-monitor, ibig sabihin.
3: Pero in addition to that, sir, yung MOA signing natin with the BOC, it is an effort for not actually monitor, but information dissemination para matulungan natin yung mga NRFs natin kung sino ba yung mga agencies or freight forwarders na pwede nating itap or

0: mas mapalawak ang information dissemination. They actually gave us a list na ilalabas rin natin sa CFO. Kung sino-sino okay. yung mga nakasuhan ni...
1: Ah, yung may blacklist.
0: Yes, mga nakasuhan nila. I actually, they wanted it to say na nakasuhan lang kasi pag blacklist, medyo parang... pangit. Hindi nila tinitake yung term na yun kasi legal intricacies. Pero, yeah, they gave us a list and yun po yung ipapalabas or ipopost natin sa ating mga Facebook page para, syempre, matulungan natin yung mga NRFs natin para alam nila kung sino ba dapat or ano ba dapat yung iwasan.
1: Yung mga may... Kasi ang dami talaga yan. Yeah, yun ang nagiging problema ng mga NRFs natin. No? Yung... Yun nga, sinabi ko kanina, bagsak presyo. So, parang doon na lang tayo kasi mura.
0: Tapos kapwa Pinoy pa natin.
1: Tapos wala pala. Hindi, actually, nasiship nila.
0: Pero natatamba.
1: Pagdating dito, may mga hindi na bayaran yung customs duties. Hindi na re-release yung kargamento.
0: Ah, yun nga po.
1: So, hindi ma-deliver. Actually, si Commissioner Ariel Nepomuceno, may...
0: Apo.
1: I think that was last year or early this year.
0: Yes.
1: Kasi ang dami talaga usually pag December, dagsa yung complaint na hindi natanggap yung mga balikbayan boxes.
0: Mm-mm.
1: Kaya may ginawa sila sa customs no na parang, sige, para matapos ng problema, sagot na namin yung ano, may sinagot nila yung customs due. Yung mga ano, yung mga hindi nabayaran na fees para lang ma-release yung cargo. Napaka-complicated na kaso yung balikbayan boxes.
0: Yes, kasi hindi lang naman siya mga gamit na ipinapadala eh. Parang kwento ng buhay ng ating NRFs or OFW na. Pero weekly, maglalagay sila doon hanggang sa mapuno siya para umabot ng December. At napakasakit kung nagbayad na nga, hindi pa rin matatanggap. At inipunan nila yun. So, yeah.
1: Ikaw ba nakatanggap ka na ng balikbayan?
0: Yes. My mom po, she used to work sa Japan. Dahil nandun po yung family niya sa mother side ko. And sila po ng tita ko, naglalagay sila ng mga balikbayan, ng mga regalo para sa amin magpipinsan. Ang masarap dun, sir, pag nakasulat yung pangalan mo sa isang item. Kasi parang feeling mo, ay, naalala niya ako para sa akin. So, I really feel yung nararamdaman ng karamihan na kapag nagpadala sila tapos hindi nila natanggap.
1: Kasi inaabangan mo yan.
0: Yes, at yun ang bubuo ng Pasko mo usually. Yes. Opo.
1: Tsaka pag binuksan mo yung balikbayan
0: ang
1: box,
0: bango.
1: Ang bango.
0: Yeah.
1: Kung galing US yun, wow, amoy Amerika.
0: Yes. Diba? Opo.
1: Japan.
0: Iba yung amoy talaga, ang
1: pag
0: bango.
1: Pag Japan, amoy sushi.
0: Sushi.
1: Ikaw siya, nakatanggap ka naman ng balikbayan box?
2: Yes po, nakatanggap din po ako.
1: Ano naman yung binigay sa'yo?
0: PS5.
2: In general po kasi siya, dahil marami po kami sa bahay, so talagang happy-happy kami
0: pamilya talaga siya sa
1: atin.
2: Yung usual yan, napapadala po sa amin yung lola ko po, na nag-stay po talaga sa US for so many years. Then, pababalik-balik naman po siya. Yun po yung talagang inaabangan din po talaga namin, lalo na pag-December.
0: Sir, inaabangan talaga.
2: Balikbayan box po talaga, galing US.
1: So, sa susunod, hopefully, ikaw naman ang magpapadala ng balikbayan box, si Basi yan.
0: Ang mother niya ay nasa States ata ngayon,
1: nga,
0: sir.
1: Paano pag nag-decide yan si Sia na doon na ako sa Amerika, magiging NRF ako.
0: Tayo na ang papadalahan ni Sia.
1: Papadala na tayo ni Sia.
0: Sia na ako kaming kakalimut.
1: Tsaka huwag ka magpapascam. Yun ang ano dyan.
0: Yes. Kailangan pa rin natin maging matalino sa pagpili.
2: Vigilant po sa pagpili.
1: Pag merong ito, public service announcement, pag na-scam kayo, tawagan nyo si Mr. Josel de Guzman
0: si
1: ng
0: Mr.
1: ScamWatch PH.
0: Perfect.
1: At yun, tandaan mo yung pangalan na yun si Yan. Si Josel de Guzman
0: ng ScamWatch PH. Maraming salamat po Mr. Josel de Guzman ng ScamWatch PH.
1: At Zian, any closing remarks bago kami lumipat sa kabilang segment?
0: Yes.
2: I would like to thank the radio station po sa Radyo Pilipinas for having me here, especially po kay Attorney Jade, na talagang pinursu talaga na maging guest ako dito.
1: Wow.
0: I want the best for you.
2: Po talaga ako. So, kaya nahihiya po ako talaga.
0: Pero magaling kasi talaga si Zian, sir. Yeah.
1: Magaling talaga.

0: isa lang.
1: Kasi nag-break ho kami ng panganib ng girlfriend eh. Ano ba gagawin ko?
0: Madali lang yan. Humanap ka pa ng isa para pito-pito.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
0: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
4: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
5: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon.
5: Sa mahalagang balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga oportunidad sa pamumuhunan sa Pilipinas at pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya sa kanyang working visit sa bansang Singapore mula Oktubre 7 hanggang 10. Sa pagdalo sa 24th na Forbes Global CEO Conference, itinampok ng Pangulo ang potensyal ng bansa sa digital technology, artificial intelligence, advanced manufacturing, infrastructure, enerhiya at pangalagang pangkalusukan. Sa pagpag-usap kay Forbes President at Chief Executive Officer Steve Forbes noong Oktubre 8, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahandaan ng Pilipinas na makahikayat ng mas maraming investors at mapalawak ang mga oportunidad sa ekonomiya. Nakipagpulong din ang Pangulo at maging si Finance Secretary Frederick Go sa mga opisyal ng FedEx upang talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon sa logistics, e-commerce at supply chain kasabay ng layuning gawing pangrehiyong logistics hub ang bansa. Ayon sa FedEx, ang kasalukuyang nagpapatakbo ng halos 40 flight kada linggo sa Pilipinas, kabilang sa mga pangunahing pasilidad dito ang Clark Gateway Hub sa Pampanga at Manila Gateway sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, habang inaasahang magbubukas sa huling bahagi ng 2028 ang pinalawak na pasilidad sa Clark upang madagdagan ang kapasidad sa international freight. Samantala, bumisita si Pangulong Marcos noong Oktubre 10 sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute upang pag-aralan ang karanasan ng Singapore sa nuclear technology at kaligtasan nito. Layunin ang pagbisita na makakuha ng mahalagang kaalaman habang pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga posibleng hakbang upang matiyak ang pangmatagalang seguridad sa supply ng enerhiya ng Pilipinas.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: Samantala, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Sabado ang Singapore Nuclear Research and Safety Institute o SNRSI upang alamin ang karanasan at kakayahan ng Singapore sa larangan ng teknolohiyang nuklear. Isinaalang-alang ng Pangulo ang paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas bilang posibleng hakbang upang madagdagan ang supply ng kuryente at mapababa ang singil na binabayaran ng mga mamimili, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng elektrisidad at pagbabago ng klima. Sa kanyang pagbisita, binigyan siya ni SNRSI Chief Executive Officer Low Shin Wei ng briefing tungkol sa pananaliksik ng Singapore sa teknolohiyang nuklear kabilang ang mga hakbang nito sa larangan ng kaligtasan, agham at inhenyera mula nang itatag ang institusyon noong taong 2014. Ayon kay Pangulong Marcos, nagbabago na ang pananaw ng mga Pilipino sa paggamit ng nuclear energy nitong mga nagdaang taon, partikular sa usapin ng kaligtasan, at mas marami na umano ang bukas sa posibilidad na gamitin ito bilang pinagkukunan ng kuryente. Idinagdag ng Pangulo na meron ng mga propesyonal sa bansa na maaaring magtrabaho sa larangan ng nuclear energy o nuclear technology kasunod ng mga naunang pagsisikap ng Pilipinas na magpatakbo ng nuclear power plant noong dekada 80. Binigyang diin niya na nasa unang dalawang yugto na ang Pilipinas ng paghahanda para sa paggamit ng enerhiyang nuklear. Kasama ng Pangulo sa pagbisita ang ilang opisyal ng pamahalaan at mga kinatawan ng malalaking kumpanya sa bansa, habang dumalo rin ang mga opisyal ng Singapore.
4: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
5: Sa iba pang mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas na magkaroon ng exploration upang matiyak ang energy security sa bansa. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
6: Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng exploration. Ito pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Clark Castro sa harap ng nais ng Pangulo na matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa buong bansa. Sa katunayan, ni Castro ay nakapagpulong kamakailan ng mga opisyal ng Coloma Incorporated sa Pangulo at pinag-usapan ang sinasagawang exploration ng kumpanya para sa native hydrogen at ang potensyal nito makatulong sa pagpapalakas ng seguridad sa enerhiya ng Pilipinas. Ang exploration ay sa mga probinsya ng Zambales, Pangasinan at Tarlac, kabilang ang planong pagbarena ng kauna-unang exploration well ng kumpanya na nabanggit na sa Pangulo. Isa umanong hakbang ito ng Pangulo para patatagin ang paninindigan ng pamahalaan na palakasin ang seguridad sa enerhiya at isulong ang isang matatag, paasahan at sustainable energy para sa bansa. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Ibinahagi ng Pangulo ang mga hakbang ng Coloma sa exploration sa Zambales, Pangasinan at Tarlac, kabilang ang planong pagbabarena ng kauna-unang exploration well ng kumpanya.
6: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: Samantala, Pilipinas at Japan pinag-aaralan ang pagtatayo ng strategic oil stockpiling facility sa bansa para mapalakas ang seguridad sa supply ng langis. Narito si Quincy Kahilig para sa report.
8: Pinag-aaralan na ng Pilipinas at Japan ang posibleng pagtutulungan sa pagtatayo ng regional oil stockpiling facility sa bansa bilang hakbang upang matugunan ang mga hamon sa supply ng langis dahil sa patuloy na sigalot sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, malaking tulong ang naturang proyekto upang mapalakas ang seguridad ng enerhiya sa Pilipinas, gayon din ng iba pang bansa sa ASEAN. Ibinahagi rin ni Garin na nakausap na nila ni Japanese State Minister for Economy, Trade and Industry Takagi K ang mga opisyal ng United Arab Emirates at Saudi Arabia sa pagpupulong ng Asia Zero Emission Community nitong Webes, kung saan nagpahayag din ng interes ang dalawang malalaking oil producing countries sa Middle East para sa naturang proyekto.
9: Establishing a regional stockpiling location in the Philippines, and together with DOE, they're working with PNOC and some of the oil-producing countries or companies located in the oil-producing countries.
8: Nasa ASEAN International Media Center, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
5: Sa iba pang mga balita, pinag-aaralan ng pamahalaan at Amazon Web Services o AWS ang mga oportunidad upang mapalawak ang presensya ng kumpanya sa Pilipinas, kabilang ang pagpapalawak ng digital infrastructure at paggamit ng artificial intelligence o AI. Sa pulong kasama si Finance Secretary Frederick Go at mga opisyal ng AWS sa Singapore, tinalakay ang posibleng pagpapalawak ng pamumuhuna ng kumpanya sa bansa. Kabilang sa mga tinalakay ang pagtatayo ng mga data center at paggamit ng cloud technology at AI upang mapahusay ang operasyon ng mga negosyo, mapataas ang productivity at mapabuti ang paghahatid ng serbisyo. Inaasahan ding makalilikha ito ng mas maraming oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino. Sa loob ng mahigit isang dekada, sinuportahan na umano ng AWS ang mga negosyong Pilipino at pinalawak ang cloud infrastructure nito sa bansa sa pamamagitan ng Manila Local Zone. Kabilang din dito ang pagsasanay sa mahigit 280,000 na Pilipino sa cloud skills.
4: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
5: Sa iba pang mga ulat, ipinahayag ng Malacañang na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapaunlad ng mga pasilidad pang e-sports at pagbibigay suporta sa mga atletang Pilipino. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro, nagtutulungan ang Philippine Sports Commission, PAGCOR at pribadong sektor upang maisakatuparan ang mga proyektong magpapalakas sa sektor ng sports. Kabilang sa mga pasilidad na nakatakdang matapos, ang Ilocos Norte Sports Institute and Research Building na magkakaroon ng mga lugar para sa pagsasanay ng bowling, gymnastics, badminton at sepak takraw. Pinabibilis din ang pagpapaunlad ng General Luna Convention Center at Siargao Sports Complex na maglalaman ng mga pasilidad para sa water sports, basketball, volleyball, badminton, athletics at iba pang pangailangan ng mga atleta. Samantala, itatayo ang Zamboanga City Sports Complex bilang regional training center para sa mga atleta. Sa Zamboanga Peninsula, gayon din ang isang athletic bowl sa Baguio City para sa mga atleta sa Cordillera. Biligang diin ni Yusek Castro na nais ng Pangulo na makumpleto ang mga o ang mas marami pang proyekto, may pamantayang pandaigdigan at dekalidad na infrastruktura. Dagdag pa niya, layunin ding matiyak na ang mga proyektong ito ay maisasakatuparan ng walang irregularidad at mga gawaing may kaugnayan sa korupsyon.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
5: Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi maaabala o na dapat hindi maabala ang publiko sa pagpapatupad ng pinalawak na No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga pangunahing lansangan sa Kalakhang, Maynila. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro, nakikipag-ugnayan na si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chair Don Artes sa mga lokal na pamahalaan para sa mas maayos sa pagpapatupad ng mga patakaran sa trapiko sa EDSA, Rojas Boulevard, Commonwealth Avenue at Ortigas Avenue. Biligang diin ni Yusek Castro na kailangang matugunan ang anumang teknikal na problema at maiwasan ang kalituhan sa implementasyon ng polisiya upang hindi maapektuhan ang mga motorista. Giit ng palasyo, nais ng Pangulo na maresolba agad ang mga isyong maaaring magdulot ng abala sa mga mamamayan. Makipagtulungan din ang mga lokal na pamahalaan sa MMDA sa paglalagay ng mga traffic camera upang maiwasan ang pagdodoble ng mga kagamitan sa parehong lugar. Nagpatuloy ang pagpapatupad ng NCAP sa mga piling lungsod sa Metro Manila noong Oktubre 5 matapos alisin ng Korte Suprema ang Temporary Restraining Order o TRO.

0: Ang mga overseas Filipino workers na pumili ng medical clinic para sa kanilang kinakailangan medical examination bago magtrabaho sa ibang bansa. Ito ang iginiit ng Department of Migrant Workers. Kasunod ng inilabas na bagong circular ng Department of Health na nagbabawal sa referral at the decking system sa ilalim ng DOH Circular No. 2026-0566, tanging mga DOH-accredited na klinika at pasilidad ang maaaring magsagawa na medical examination ng mga aplikante. Ipinagbabawal din ang sapilitang pagtatalaga ng clinic sa mga OFW, gayon din ang mga kasunduang naglilimita sa kanilang pagpili ng medical provider. Ang mga klinikang lalabag ay maaaring maharap sa suspensyon o pagbawi ng kanilang lisensya. Ayon sa DMW, layunin ng polisiya na protektahan ang mga OFW laban sa hindi makatarungang paghihigpit at labis na singil sa kanilang medical examination. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang mga balita, pamahalaan, palalakasin ang partisipasyon ng civil society sa Women, Peace and Security Agenda. Ang detalye, ihahati naman sa atin ni EJ Lazaro.
3: Pinalalawak ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang pakikipagtulungan sa civil society organizations upang mas mapalakas ang pagpapatupad ng Women, Peace and Security o WPS agenda sa bansa. Ayon kay OPAPRU Executive Director Susana Guadalupe Marcaida, nagsagawa ang ahensya noong 2025 ng survey upang matukoy ang mga civil society organizations na may mga programang may kaugnayan sa WPS. Mula rito, kinilala ang 10 organisasyon bilang CSO Accelerators. Kasalukuyan ding nagsasagawa ang OPAPRU ng mga engagements sa Luzon, Visayas at Mindanao upang madagdagan ang mga grupong makikibahagi sa agenda. Layunin nitong mas mapalawak ang partisipasyon ng mga organisasyong katuwang ng pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan at seguridad ng kababaihan.
4: Ngayon po ay naglulunsad kami ng mga engagements Luzon, Visayas at Mindanao upang madagdagan ang mga CSOs na kasama natin sa agenda na ito.
3: Inaasahan ng OPAPRU na sa mas malawak na pakikipagtulungan sa civil society, mas maraming komunidad ang makikibahagi sa pagsusulong ng WPS agenda.
5: Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Samantala, DBM Secretary Kim De Leon bumisita sa UP Manila upang tingnan ang mga smart classroom ng universidad. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco.
6: Good news ang dala ni Budget Secretary Kim Robert De Leon sa ginawang pagbisita nito sa UP Manilang layon ng pagbisita na makita ang pasilidad na pinondohan ng tax ng taong bayan. Ang naturang mga pasilidad ay pawang mga high-end at moderno na kasalukuyang pinapakinabangan naman ng mga estudyante na siya namang kinabukasan ng ating bansa. Kasabay nito ay nanunsyo rin ng kalihim ang dalawang magandang balita para sa mga kawani ng UP. Una dito, ang pagbubukas ng 179 regular and plantilla positions kung saan mapapakinabangan na agad ito ng mga kasalukuyang nakaupo o nakaukupa sa nasabing mga posisyon sa oras na mapirmahan ni De Leon ang nasabing kautusan. Inanunsyo na rin ni De Leon ang pag-release ng 2024 performance-based bonus ng UP kasabay ng holiday season o yung pag-release kasabay ng holiday season. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang mga balita, Senador Bam Aquino nalawagang buhayin muli ang Protect Committee upang tiyakin ang paghahanda ng gobyerno sa Super El Nino. Ang detalye, ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
7: Pinanawagan ni Senator Bam Aquino na muling Econovino ipatawag ang Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTEC Committee para matiyak na nagkakaisa at huli.

0: of Government ang paghahanda ng pamahalaan sa posibleng epekto ng Super El Nino. Sumulat si Senator Bam kay Senate President Sherman Gatchalian para hilingin ang pagpapatawag muli ng Protect Committee. Ang Protect Committee ay pinamumunuan ni Gatchalian ay binuo noong March 2026 para makagawa ng isang komprehensibong national framework para sa pagtugon ng epekto ng gulo sa Middle East, partikular sa supply ng langis at ekonomiya ng bansa. Binigyang din ni Aquino ang kagyat na pangangailangang tiyakin na iisang paghilos ng gobyerno para maprotektahan ang mga Pilipino mula sa potensyal na epekto ng Super El Nino, partikular sa kabuhayan, edukasyon, agrikultura, kalusugan, pagkain, seguridad, maliliit na negosyo at essential services. Makakatulong niya ang Protect Committee para masigurong handa ang gobyerno na magbigay ng agarang tulong at ayuda sa mga apektadong sektor. Ngayong may mga ulat na rin na tataas niya ang presyo ng kuryente, kailangang tukuyin kung ano ang gagawin para masiguro ang supply at tuluyang maibaba ang singil sa ating mga kababayan. Sinabi rin ni Aquino na dapat maglatag ang CHED at DepEd ng mga hakbang para maprotektahan ang mga estudyante at guro mula sa matinding init at matiyak ang pagpapatuloy ng pag-aaral sakaling magkaroon ng mga pagkakaantala at pagkansela. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Samantala, tiniyak naman ng Department of Trade and Industry o DTI na walang mangyayaring pagtataas o anumang paggalaw sa presyo ng basic necessities and prime commodities sa gitna ito ng banta ng El Nino at nararanasang paggalaw sa inflation. Sa panayam kay Trade Secretary Cristina Roque, sinabi nitong sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin at lahat ng ito ay walang naitalang paggalaw sa presyo. Hindi rin nagpapabaya sa monitoring ang DTI at patuloy ang kanilang pagbabantay hinggil sa pagsunod ng mga pamilihin sa Suggested Retail Price o SRP. Wala ring rason para mag-panic buying dahil ang tanging idudulot lamang nito ay ang artificial shortage ng mga bilihin bagay na iniiwasan ng pamahalaan. Sapat din ang supply ng bottled water na una ng pinangambahan ng mga consumer na kukulangin o mauubos dahil sa inaasahang epekto ng El Nino. Una lang pinuntahan ng DTI ang mga manufacturer ng bottled water sa bansa upang tiyaking sapat ang inventaryo ng mga ito at walang magaganap na kakulangan sa supply ng bottled drinking water. Makabubuti rin kung tutulong ang publiko sa pagbabantay upang mapanagot ang mga hindi susunod sa SRP. Babala pa ng DTI sa mga establishmento, groceries o alinmang pamilihan na mananamantala sa presyuhan at hindi susunod sa SRP na haharap sila sa kaukulang parusa at papatawa ng multa oras na mapatunayang sila ay gumawa ng paglabag.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang mga balita, pinalalakas naman ng Department of Environment and Natural Resources, National Capital Region o DENRNCR, ang monitoring sa mga ilog at daluyan ng tubig sa Metro Manila bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. May 89 na monitoring station ang ahensya sa tatlong pangunahing river system. Kabilang dito ang 21 sa Malabon, Navotas, Tulyahan, Tinajeros, 32 sa Pasig, Marikina, San Juan, at 36 sa Muntinlupa, Paranaque, Las Piñas, Zapote. Binabantayan sa mga lugar na ito ang ilegal na pagtatapon ng basura, pulusyon, pagdami ng banlik at mga bara sa daluyan ng tubig. Samantala, 377 monitoring station naman ang sakop ng Water Quality Monitoring Program ng Environmental Management Bureau, NCR o EMBNCR. Kabilang sa proseso ang pagkuha ng mga sample ng tubig at pagsusuri sa laboratorio upang matukoy kung pasok sa mga pamantayan ang kalidad ng tubig at matukoy ang mga posibleng pinagmumulan ng polusyon. Mahalaga umano ang tuloy-tuloy na monitoring para sa rehabilitasyon ng mga ilog at daluyan ng tubig, pangalaga sa kapaligiran at pagsuporta sa Manila Bay Rehabilitation Program.
1: kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Samantala, mambabatas nagpasalamat sa pamahalaan dahil hindi pinababayaan ang mga mangingisda na apektado ng pangaharas at pambubuli ng China. Ang kabuong ulat, ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
3: Nagpasalamat si Zambales Representative Doris Manikis kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Manikis, hindi pinababayaan ng Pangulo ang mga mangingisda sa Zambales na lubos na naapektuhan ng pangaharas at pangbubuli ng China. Inihalimbawa pa ng mambabatas ang educational assistance sa mga anak ng mangingisda upang matiyak na makatatapos sila ng pag-aaral. Nagpasalamat din ang Lady Solon sa Provincial Government ng Zambales, gayon din kaya Deputy Speaker Jay Kung Hun sa pangako nitong maiparating ang manifesto ng mga mangingisda sa Kongreso at government agencies. Pinuri rin ng lawmaker si Defense Secretary Gibo Teodoro sa kanyang tapang para ipaglaban ang soberanya ng bansa. Narito ang pahayag ni Zambales Congresswoman Doris Manikis.
4: Ano po, magagamitin ko rin yung pagkakataon na ito na magpasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat patuloy naman po siyang sumusuporta sa aming mga mangingisda na po-provide ng payaw at marami pa, no? Yung mga educational assistance, hindi man sa mga mangingisda pero sa mga anak nila. Marami na po dito ang mga professionals na kapag-aral dahil nga po sa programa ng ating Pangulo. Ganun din ang aming mahal na Governor Junior Dane. Patuloy din po ang suporta. Maganda po ang samahan namin dito sa Zambales. Na sabihin na natin, salatman kami sa kayamanan. Pero yung pagkalingan namin sa bawat isa, maganda po yung tulungan namin. Kaya salamat po ang Pangulo. Salamat din kay Governor Dane. At kay Kong Jay na may paabot ito sa iba pang mga mga House of Representatives para tulong-tulong naming maiparating ang problema. At nagpapasalamat din ako kay sa ating Defense Secretary kay Gibo. Napakagaling mo, sir. Maraming salamat at talaga naman naninindigan kayo para sa West Philippine Sea.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Samantala, inilunsad naman ng Department of Health, Metro Manila Center for Health Development o DOH-MMCHD, katuwang ang Department of Education o DepEd at mga lokal na pamahalaan sa Calacang, Maynila ang Bakuna Eskwela 2026 para maprotektahan ang mga mag-aaral laban sa mga nakahahawang sakit. Sinimulan ng sabay-sabay na libreng pagbabakuna sa mga piling paaralan sa Valenzuela, Makati at Las Piñas. Target ng programa na mabakunahan ang 65% ng mga mag-aaral sa grade 1 at grade 7 laban sa tigdas, rubella, tetanus at diphtheria. Layunin ding maabot ang 90% ng mga kwalipikadong babaeng mag-aaral sa grade 4 at grade 5 para sa HPV vaccine na nagbibigay proteksyon laban sa cervical cancer. Magpapatuloy ang school-based vaccination mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon. Tiniyak naman ng DOH-MMCHD na ligtas at dekalidad ang mga bakuna at ibinibigay lamang ng kwalipikadong health workers.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang mga balita, nagbabala naman ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa publiko kaugnay ng mga kumakalat na text message na nag-aalok ng ID replacement sa pamagitan ng pag-click sa link. Ayon sa State Health Insurer, peke, ang mga naturang mensahe at hindi ginagawa sa text o online links ang pagpapalit ng ID cards. Nagagawaan nila ng mga scammer na palabasing lehitimo ang mga text message na kanilang ipinapadala gamit ang pangalan ng PhilHealth. Dahil dito, sinabi ng PhilHealth na hindi sila kailanman magpapadala ng mensahe sa text na may ilamang link, hindi rin sila hihingi ng password o ng one-time PIN o OTP, gayon din ng mga detalye ng banko o e-wallet kung saan uutusang magbayad ng publiko. Giit ng PhilHealth, maaari lamang makapag-transaksyon sa kanila sa pamagitan ng official channels gaya na lamang ng kanilang pisikal na tanggapan, member portal at eGovPH app. Hinimok naman ng PhilHealth ang publiko na isumbong sa kanilang official channels at Facebook account na PhilHealth Official o magpadala ng email sa actioncenter@philhealth.gov.ph kung makakaenkwentro ng kahinahinalang transaksyon.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Samantala, kasama sa mga binibigyang pansin ngayon ng Department of Agriculture o DA ang pagpapabuti ng kondisyon ng mga storage facility ng pamahalaan, partikular na sa bigas. Sa panayam kay Agriculture Undersecretary Asis Perez, bagamat nananatiling matatag ang supply ng bigas sa bansa sa pamagitan ng National Food Authority o NFA, ay malaking suliranin pa rin ang pagpreserba nito. Ani Yusek Perez, oras kasi na bumaba na ang kalidad ng palay, oras na mabasa ito dahil sa ulan o bagyo, ay nawawala na rin ito ng halaga bagay na iniiwasan ng pamahalaan dahil sa kakaharaping epekto ng El Nino. Kaya naman, ibinida ng kagawaran ang pag-invest nito sa mga drying facility upang makatulong na mas maayos na mapreserba ang bigas. Pinalalawak at itinataas din ng DA ang kalidad ng mga storage facility upang mas mapatagal ang shelf life ng mga bigas na kailanganin para sa inaasahang production lost sa panahon ng El Nino.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang mga balita, nilinaw naman ng Department of Agriculture o DA na ang mga inihandang alternatibong trabaho para sa mga magsasakang maapektuhan ng matinding El Nino ay hindi magiging katulad ng street sweeping o paglilinis ng mga lansangan sa ilalim ng programa ng Department of Labor and Employment o DOLE na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD. Sa isang National Security Forum na ginanap sa Villamore Air Base Golf Club sa Pasay, tiniyak ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na ang mga ibibigay na alternatibong kabuhayan ay direktang nauugnay sa kani-kanilang kasanayan sa pagsasaka at farm mechanization. Mahalaga kasi na kahit hindi makapagtanim ang mga magsasaka dahil sa El Nino, ay hindi pa rin mapabayaan ang kanilang mga lupang sakahan. Ayon kay Asik De Mesa, layunin ang hakbang na ito na masigurong magagamit at mapapakinabangan pa rin ang kaalaman ng mga magsasaka sa sektor ng agrikultura habang nahaharap sa banta ng tagtuyot ang kanilang mga sakahan.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Samantala, hindi makatutulong ang blanket ban sa social media para sa mga wala pang 18 years old upang mapigilan ang karahasan sa kabataan. Ito ang iginiit mismo ng Philippine Mental Health Association o PMHA kasunod ng pag-aproba ng Senado sa panukalang batas na magbabawal sa mga menor de edad na gumamit ng ilang social media platforms. Ayon kay PMHA National Executive Director Dr. Carolina Uno Raico, hindi lamang online content ang dapat tutukan dahil maraming salik ang maaaring magambag sa mga insidente ng karahasan kabilang ang mga pamamaril sa paaralan. Sa halip na ganap na ipagbawal ang social media, isinusulong ng grupo ang mas mahigpit na proteksyon laban sa mapaminsalang content, sapat na serbisyong pangkalusugang pangkaisipan, ligtas madalas na kapaligiran sa paaralan at maagang pagtukoy sa mga kabataang nangangailangan ng tulong. Biliyang diin din ng PMHA ang papel ng mga magulang, paaralan at komunidad sa pagtuturo ng responsabling paggamit ng internet at digital literacy. Inilabas ng grupo ang nasabing pahayag matapos aprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o Smart Kids Act noong Oktubre 8. Kasunod ito ang sunod-sunod na insidente ng pamaril sa mga paaralan sa bansa na nagpasiklab sa panawagang higpitan ang access ng mga minor de edad sa social media.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang mga balita, pabor naman ang Philippine Travel Agencies Association o PTAA sa panukalang magkaroon ng 15 years na visa ang tourism slogan ng Pilipinas upang mapanatili ang pagkakakilanlan ng bansa sa pandaigdigang merkado. Ayon kay PTAA President Jason Yang, makatutulong ang pangmatagalang paggamit ng tourism slogan sa pagpapalakas ng pagkakakilanlan ng Pilipinas bilang isang destinasyon at sa pagkilala rito ng mga dayuhang turista. Sa ilalim ng panukala, layong magkaroon ng mas tuloy-tuloy at pare-parehong promosyon ang bansa sa halip na madalas na magpalit ng tourism branding. Nagpahayag din ng suporta si Tourism Secretary Dita Anggara Matay sa pagtatakda ng mas mahabang panahon para sa paggamit ng tourism slogan. Sa nakalipas na 2 dekada, ilang beses nang nagpalit ng tourism slogan ang Pilipinas, kabilang ang Wow Philippines, Pilipinas Kay Ganda, It's More Fun in the Philippines, Experience the Philippines, at ang kasalukuyang Love the Philippines na inilunsad noong taong 2023.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Samantala, mas maayos na reproductive health services para sa mga katutubo sa Mimaropa, panawagan ng pampamayanang Mangyan Ugnayan Incorporated. Narito si Jared Moreno ng Radyo Magazine para sa report.
5: Inilahad ng pampamayanang Mangyan Ugnayan Incorporated o PMUI, isang civil society organization na nagsusulong ng kapakanan at karapatan ng mga katutubo, ang mga hamon sa pagkuha ng reproductive health services sa Mimaropa, partikular sa Oriental at Occidental Mindoro. Ayon sa grupo, nahihirapan ang mga katutubo na makakuha ng ganitong serbisyo dahil sa kakulangan ng health centers, birthing facilities, kuryente, health workers, akses sa impormasyon at kahirapan. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni PMUI Executive Director Juvelyn Gumalain na bukod sa mga nabanggit na hamon, nakakaapekto rin ang pagkakaiba-iba ng kultura at paniniwala ng mga katutubo.
6: Nagkakaroon ng iba't ibang pananaw ang mga katutubong Mangyan due to different cultures and traditions. Kaya aapektuhan po ang kalusugan ng reproduktibo ang ating mga katutubong Mangyan.
5: Bilang tugon, sinasanay ng PMUI ang mga katutubong educator upang magbahagi ng kaalaman sa reproductive health sa paraang angkop sa kanilang kultura. Nananawagan din ang grupo sa pamahalaan at tugunan ng pangangailangan pangkalusugan ng mga katutubo. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng mga regional news.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. halos 12 milyong pisong halaga ng tulong na ipamahagi ng Department of Migrant Workers o DMW sa mga OFW sa lalawigan ng Cagayan. Ang kabuong ulat ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugagaraw.
7: Naalawa nga na maturo 300 na OFW ayuda da nag-afood the Department of Migrant Workers antre OWA, the second wave na bayanihan para sa balikbayang manggagawa National Reintegration Network Fair o BBMNRN na ginanwata syudad na Tugigaraw, probinsya na Cagayan. Inayawa irang ofo na financial assistance na gafoot na Enhanced Livelihood Program for OFW's Reintegration o LPOR no si Tau Iga i 132 na beneficiaryo no si Tau Balor 1.98 million pesos inayawa nga ayuda. Iga pa i 175 na beneficiaryo na action fund o agarang kalinga at saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan fund na mabalor ta 10 million pesos. Nepolpolwan ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak i distribusyon no si tao nagkagina igalaman ni opisina na mga fund to OFW antre pamilya da. I BBMNRN Fair guyo na DMW antre kofun irang ahensya na gobyerno na tabak takaya may patumpal ni Presidente Bongbong Marcos Jr. imeranito OFW entre pamilya da iservisyo na gobyerno. Yata ni balita na gafuta syudad na tugigaraw yaw si Dina Tudaw Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City. Regional Development Council ng Cordillera nagpasa ng resolusyon na humihiling kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sertipikahan na bilang urgent measure ang Panukalang Organic Act na bubuo sa Cordillera Autonomous Region. Ang kabuong ulat, ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
8: Agtultuloy ti napigsa a panawagan dagiti Cordillerans para iti panakaipaisdek ti Cordillera Autonomous Region iti kabiitan a panawen wenno inton 2028 babaen iti Resolution Number 97 Series of 2026 kini daw ti Regional Development Council Cordillera kini Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ama sertifikaran kas urgent measure ti House Bill Number 6981 para iti Cordillera Autonomous Region setup. Sigon iti konseho nakasaganan ti rehiyon iti panagwaywayas maibasar kadagiti konsultasyon ana isayangkat babaen iti autonomia manamnama ang mapapigsa tinasaya at panangituray wenno good governance inklusibo a panagduras ti biag dagiti umili kastamaten ti pannakaprotektar ti kultura ken tawid dagiti indigenous peoples. Maipalagip nga iti seremonya ti National Peace Consciousness Month iti Setyembre impeksan ni Presidente Ferdinand Marcos ti suporta na iti targagay dagiti Cordillerans para iti autonomia. Manipo dito Radyo Pilipinas Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan na natin ang Virac 124 na magsasaka sa San Andres Catanduanes na katanggap ng pataba mula sa Department of Agriculture o DA Bicol. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva.
9: Nakaresibining na organic foliar fertilizer ang nasa 124 na mga paraoma gikan sa duwang asosasyon sa ginibong distribusyon ng pataba kan lokal na gobyerno kan San Andres Catanduanes gikan ang mga ipinanaong pataba sa rice program kan Department of Agriculture Bicol na obhetong makatabang sa pagpapababa kan gasto sa produksyon asin pagpapalangkaw kan ani kan mga paraoma. Pinanginotan kan Municipal Agriculture Office sa irarong ni Municipal Agriculturist Florangelo Sumigaw ang nasambitan ng aktibidad. Katabang sinda Pedro Sumalde asin Mayra Joy Tumpang, mga agricultural technologist para sa rice sector, asin iba pang kawani kan gobyerno. Ginibo ang programa sa pamamayo ni Mayor Ali Romano como parte kan padagos na suporta kan lokal na gobyerno sa sektor nin agrikultura. Gikan sa RPV Rock, ini si Rosy Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosy Nieva mula sa Virac. Nadako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, pamahagi ng emergency cash transfer para sa mga magsasaka ng tubo sa Canlaon City, bahagyang naantala ng nangyaring pagputok ng Mount Canlaon. Pakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
10: Wala makasugod sigun sa orihinal nga schedule ang pagpanghatag sa emergency cash transfer alang sa mga mag-uuma nga anaa sa pagpananom sa tubo sa dakbayan sa Canlaon, Negros Oriental. Human subli nga mibuto ang bulkan Canlaon Sabado sa Udto, October 10, tuig 2026. Yato ang lawa unta ang unang adlaw sa payout sa unang batch sa mga former beneficiaries apan nahukman sa LGU Canlaon ug DSWD nga isibog ang pagpanghatag nunot sa giatubang nga peligro sa aktibong bulkan. Tungod ni ini adlaw nga Domingo, October 11 na ang unang payout out alang sa mga naigo sa Red Striped Soft Scale Insect o RSSI outbreak sa Canlaon City, Negros Oriental. Base sa clustering, unang makadawat ang gikan sa Barangay Mabigo, Budlasan ug Lumapaw sa unang payout. Sa ikaduhang payout karong October 15, gikan sa Barangay Masulog, Bukalan ug Bayog, samtang ang ikatulo ug katapusang batch gikan sa Barangay Linuthangan, Pinalbagan ug Malaiba sa October 16. Adto ipahigayon ang tulo ka payout sa Barangay Panubigan, Covered Court. Gipahimangnuan sa mga nagpasiugda nga dalhon ang kompletong dokumento aron way aberiya sa payout sama sa duha ka photocopy sa valid ID nga dunay tulo ka specimen signature gamit ang asul o blue nga ballpen, usa ka original ug laing usa ka photocopy sa certificate of residency. Ang RSSI Emergency Cash Transfer Initiative sa Department of Agriculture pinaagi sa Sugar Regulatory Administration ug ang pagpahigayon sa payout gidumala sa Department of Social Welfare and Development ingon man sa LGU Canlaon City. Gikan sa RP1 Cebu, sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Punta naman natin ng Iloilo. Taunang Western Visayas Innovative Startup Fest muling isasagawa sa October 22 to 24 sa Iloilo City. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Hope Torrechante.
11: Sa ikatatlong nga higayon liwat lauman ng Western Visayas Innovative Startup Fest 2026 ngay waton sa SM Iloilo Terminal Market halin Oktubre 22 tubto 24. Katuyuan sang Startup Fest nga himuon mas accessible sa publiko ang startups kag inobasyon kag mapakita kung paano makabulig ang teknolohiya sa paghuman sa mga trabaho palangabuy-an kag solusyon sa mga problema sang komunidad. Hindi lang mga startup founder, investors kag technology professionals ang target sang aktibidad. Bangod imbitado man ang mga estudyante, professionals, business owners kag iban pa nga interesado nga makilala ang mga teknolohiya kag negosyo gikan sa rehiyon. Ang lihok pangunahan sang UMWAD Western Visayas kaupod ang Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry, Department of Information and Communications Technology, Iloilo City kag Iloilo Provincial Government, Philippine Chamber of Commerce and Industry Western Visayas, Iloilo Science and Technology University kag iban pa nga partner institutions. Ang tema sini nga tuig, Scaling the Region's Startup Ecosystem, Enabling Founders, Driving Innovation. Lakip sa mga balantayan nga aktibidad ang Western Visayas Innovative Startup Conference sa October 22. Tech Talk Technology Matching kag launching sang Startup Iloilo sa October 23 kag Grand Pitch Day kag Innovation Awards sa October 24. May araman sang tatlo ka adlaw nga Startup Fest exhibit sa SM Iloilo Terminal Market sa diin sarang makita ang mga lokal kag nagausbong nga mga teknolohiya kag inobasyon. Tatlo man ka adlaw ang Innovator Summit sang PCCI Western Visayas sa Casa Real sa Iloilo Provincial Capital na nakasentro sa paggamit sang teknolohiya para sa mga oportunidad sa negosyo. Mula sa Iloilo, ito si Hope Torrechante para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, Philippine Eagle Foundation na nawagan sa mga kumpanya ng kuryente at gobyerno na siguruhin ligtas ang mga linya ng kuryente matapos mamatay ang dalawang Philippine Eagle. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao.
12: Nanawagan ng Philippine Eagle Foundation sa mga kumpanya o kooperatiba sa kuryente, mga ahensya sa gobyerno o lokal nga kagamhanan nga magkinabangay sa paghimog mga lakang aron malikayan ang pagkamatay sa mga Philippine Eagle tungod sa pagkakuryente. Kinihuman duha ka batan-ong Philippine Eagle ang nakitang patay sa Mindanao sulod lang sa tulo ka adlaw human maigo sa live wires nga linya sa kuryente. So sa kapahayag gipadayag ni PEF Director for Operations Dr. Jason Ibanez, importante nga matagaan og pagtagad ang mga delikadong poste ilabi na katong duol sa mga pugad o agianan sa mga Philippine Eagle. Una nakit ang patay ang usa ka batan-ong agila ni ato October 1, 2026 sa barangay Ginalaban sa Lay, Misamis Oriental. Aduna kini mga marka sa paso sa mga tila samtang ang resulta sa post-mortem examination hiuyon sa pagduda nga namatay kini tungod sa pagkakuryente. Nga to October 4, 2026, laing agila ang napalgang patay sa barangay Libertad Arakan, North Cotabato. Gikumpirma sa veterinary examination nga pagkakuryente ang hinungdan sa kamatayon ni ini. Mas nakapabalaka pa ang maong insidente tungod kay duol ang lugar sa naibalaang nga pugad sa Philippine Eagle sa Mount Mahuson sa Arakan. Gipasabot sa PEF nga delikado ang mga sa mga agila ang mga poste sa kuryente tungod sa ilang halapad nga mga pako nga posibleng makatandog sa mga buhing linya o makapahinabo sa ilang kamatayon. Apan giklaro sa grupo nga dili kinahanglang tangtangon ang mga linya sa kuryente kundi maghimo og angay lang nga mga pagpanalipod aron mahimong mas luwas ang mga linya aron mapadayon ang supply sa kuryente o malikayan ang susamang mga insidente. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Fenequito para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Fenequito mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Iligan. Iligan City, Best National Prosecution Office sa Tibok Northern Mindanao. Narito si Alwidad Bashir para sa report.
13: Gideklara ang Iligan City Prosecutor's Office isip Best National Prosecution Office sa Region 10 human makadawat sa 2025 Seal of Excellence. Diin napildi ni ini ang 14 ka prosecution offices sa rehiyon sa mga naglabay na adlaw. Apil pa ni ini gihatagan sa Distinguished Leadership Award para sa 2025 ang City Prosecutor karon sa Iligan City na si Attorney Abdul Gafur Alonto para sa iyang epektibo og nindot na leadership sa ilahang opisina. Ang ilang basihan kay ang 100% na case disposition pagkumplay sa mga dugay na kaayong kaso o ilang productive na timeline sa pagpanabaho sa mga kaso sa ilalom sa ilahang opisina. Sa total nga porsyento or rate of success, niabot og 97.21% ang success rate sa mga kaso sa korte gikan sa ilang opisina. Sa mga laing balita, girecognize usab ang Iligan City Justice Zone o OSAIC o CSAIM tungod sa pinakataas nga pag-uswag sa disposition rate sa tibuok nasod gikan sa 59.6% ni atong tuig 2023 ni taas ang numero sa 70.2% sa tuig 2025. Kini nga successful nga mga programa ay dako nga gisuportahan sa local government unit sa Iligan ubo sa pagpangulo ni Mayor Frederick W. Shaw alang sa mas epesyenteng hustisya o pag-asenso sa tibuok Iligan. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyong napakinggan ang ulat ni Alvidad Bashir mula sa Iligan. Didiretso naman tayo sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Inanunsyo ng Philippine Spring Water Resources Incorporated o PSWRI, tagagawa ng Nature's Spring Bottled Water, na hindi muna sila magtataas ng presyo habang naghahanda ang bansa sa matinding epekto ng El Nino ayon yan sa Department of Trade and Industry o DTI. Sa isang pahayag, sinabi ng DTI na sapat ang inventaryo at kapasidad sa produksyon ng PSWRI kaya't hindi na kailangan ng dagdag presyo. Nakuha ni Trade Secretary Cristina Roque ang pangakong ito sa kanyang pagbisita sa planta ng kumpanya sa Bulacan. Dagdag pa ng kalihim, ang malawak na operasyon ng kumpanya ay nakatutulong para mabilis na maipamahagi ang supply at maiwasan ang kakulangan. May kakayahan din ang PSWRI na palawigin ang oras ng produksyon, magpanatili ng reserve stocks at samantalahin ang 18 buwang shelf life ng produkto upang makapaghanda sa inaasahang tagtuyot. Kasabay nito, nakipag-ugnayan ang DTI sa iba pang manufacturers upang matiyak na mananatiling sapat ang supply ng bottled water sa merkado. Nagbabala rin ng DTI na patuloy ang price monitoring laban sa overpricing ng plastic drums, water containers at iba pang gamit sa imbakan ng tubig. Sinabi ng ahensya na hindi ito magdadalawang isip na magpataw ng multa at parusa sa mga lalabag sa batas. Samantala, nagbabala ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na posibleng maranasan ang napakalakas na El Nino sa huling bahagi ng 2026 hanggang 2027. Ayon sa Department of Agriculture, umabot na sa 6.87 billion pesos ang pinsala sa agrikultura dulot ng kasalukuyang El Nino hanggang Setyembre 26.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inaasahang gagalaw sa magkaibang direksyon ang presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Ayon sa datos mula sa apat na araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado, bababa ang presyo ng diesel ng 1 pesos and 50 centavos hanggang 2 pesos kada litro, habang tataas naman ang presyo ng gasolina at kerosene ng kaparehong halaga. Para sa mga motorista, magandang balita ang pagbaba ng diesel na pangunahing gamit ng mga pampublikong sasakyan at delivery trucks. Ngunit para sa mga gumagamit ng gasolina, kabilang na ang pribadong sasakyan, may dagdag gastos na inaasahan. Ang mga kabahayan na umaasa sa kerosene para sa ilaw at pagluluto, posibleng maapektuhan din ng pagtaas ng presyo. Ang mga pagbabago ay nakatakdang ipatupad sa Martes matapos i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang kani-kanilang price adjustments sa Lunes.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nakapuesto bilang ika-13 seed si world number 18 Alex Ayala sa Wuhan Open, isang WTA 1000 tournament sa China mula Oktubre 12 hanggang 18. May first round bye ang Filipina tennis star at haharap sa isang qualifier sa pagsisimula ng laban. Sa lower half ng draw, posibleng makaharap ni Ayala sa ikalawang round ang mananalo sa pagitan ni Leila Fernandez at Ekaterina Alexandrova. Isa ang Wuhan Open sa pinakamalakas na field ng Asian Swing ngayong taon. Pinangungunahan ni World No. 2 Arina Sabalenka bilang top seed, kasunod si Jessica Pegula at rising star Mira Andreeva. Kompleto ang top 8 seed sa presensya ni Linda Noskova, Elina Svitolina, Carolina Michova, Iga Swiatek at Marta Kocsiuk. Para kay Ayala, ang Wuhan ay susunod na yugto ng kanyang masikip na Asian campaign matapos makuha ang Asian Games bronze medal sa Nagoya.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, sumandal ang TNT Tropang 5G sa malakas na third quarter upang tuluyang makalayo at talunin ang San Miguel Beermen 116-98 sa PBA Season 50 Governor's Cup nitong Sabado sa larong ginanap sa Inara Center sa Antipolo. Bagamat lamang pa ang Beermen 65-60 sa halftime, bumaligtad ang sitwasyon sa ikatlong yugto kung saan binomba ng TNT ang 33-18 run. Hindi na nakabawi ang tropa ni Coach Leo Austria at tinuluyan ng TNT ang kontrol sa laro sa pamamagitan ng 23-15 fourth quarter para sa kanilang ika-anim na panalo sa 10 laban. Bumida ang import na si Nick Hornsby na may 23 puntos, 6 na rebounds, 4 assists at 5 steals. Itinanghal namang best player of the game si RR Pogoy matapos magtala ng 21 puntos mula sa 5-3 bukod pa sa 3 rebounds at 3 assists. Nagambag din si Calvin Oftana ng 18 puntos at 7 rebounds habang si Ray Nambatak ay may 15 puntos at 5 boards. Hindi rin nagpahuli si Jason Castro na kumamada ng 13 puntos sa perpektong 4 of 4 shooting. Sa panig na San Miguel, nanguna si CJ Perez na may 21 puntos. Nagpakita ng matibay na double-double si Junmar Fajardo na may 14 puntos at 18 rebounds. May 20 puntos naman si George King habang si Marshall Lassiter ay kumana ng 16 na puntos sa 80% shooting. Gayunpaman, ito na ang ikatlong talo ng Beermen na papasok na sa quarterfinals.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyong napakinggan ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Muntad at Anthony Pimentel. Maraming maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: PBS, BBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: ang batas ukol sa aral o academic recovery and accessible learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
1: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
2: Ampalaya!
3: Ampalaya!
2: Kumakain kayo, ampalaya!
0: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
4: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas, at ubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakatakda ang hinga ng mga kinukulang ahensya ng pamahalaan ng detalyadong plano sa paghahanda at aksyon kaugnay ng nararamdamang El Nino.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos balik bansa na matapos ang 5 araw na working visit sa Singapore.
0: Headlines.
3: House Prosecution Panel hindi pinag-iinitan si Attorney Manz Carpio ang asawa ni Vice President Sara Duterte ayon sa isang House leader.
0: Headlines.
3: Edukasyon na nanatiling top priority sa 2027 National Budget.
0: Headlines.
3: Ombudsman Crispin Remulla mag-uulat sa unang taon ng panunungkulan.
0: Headlines.
3: Mga Pilipino sa Saudi Arabia, pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh at Philippine Consul General sa Jeddah.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, October 12, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po, nagkapagbalita ko po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakatakdang hinga ng mga kinukulang ahensya ng pamahalaan ng detalyadong plano ng paghahanda at aksyon kaugnay ng nararamdamang El Nino. Mula sa Singapore, narito ang report ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sana si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang 5-day working visit nito sa Singapore. Sa recorded arrival speech ng Pangulo ay inanahad nito ang kanyang mga naging aktividad, kabilang dito ang partisipasyon sa 24th Forbes Global CEO Conference, kung saan ay ipresenta nito sa halos 500 business leaders sa mga oportunidad sa pamumuhunan sa Pilipinas, partikular sa digital technology, artificial intelligence, manufacturing, infrastruktura, enerhiya at healthcare. Kasama din sa report ng Pangulo ang kanilang bilateral meeting ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong, na dito naman ay napag-usapan ang tungkol sa chairship ng ASEAN na ililipat na sa Singapore sa susunod na buwan mula sa Pilipinas. Binanggit din ng Presidente ang pagbisita nito sa Singapore Nuclear Research Institute at inalam kung paano ligtas at responsabling magagamit ang nuclear energy bilang isa sa mga opsyon para sa pangmatagalang pangangailangan sa kuryente. Inilahad din ng Pangulo ang meeting sa iba pang business leaders gaya ng FedEx, Mitsubishi Corporation at Ayala Corporation, kung saan ay tinalakay ang investment expansion sa logistics, digital technology, enerhiya at iba pang mahalagang industriya sa bansa. Iwala ang Pangulo na sa interes ng mga negosyante ay magbubunga ito hindi lamang ng mataas na value ng investment, kundi pati na ng partnership at mas maraming trabaho sa Pilipinas, partikular sa mga sektor na susuporta sa long-term growth and transformation ng bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: I am confident that the interest shown by investors in these engagements will bring more high-value investments, partnerships, technology, and jobs to the Philippines, particularly in sectors that will support our long-term growth and transformation.
5: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inaasahan naman ng Agriculture Department na babagal ang produksyon ng agrikultura sa ikalawang bahagi ng taon dahil sa banta ng El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., sapat pang supply ng pagkain at nananatiling matatag ang presyo sa ngayon. Gayunpaman, sinabi ni Laurel na posibleng tumaas ang presyo ng pagkain kapag nagtagal ang tagtuyot at bumaba ang ani ng mga magsasaka. Dagdag pa ng kalihim, ang pagtaas ng presyo ng ilang produktong pagkain ay bahagyang dulot din ng paghahambing sa mas mababang presyo noong nakaraang taon. Bilang tugon, pinalalawak ng DA ang suporta sa irigasyon, binhi at pataba, gayon din ang kadiwa ng Pangulo upang mapanatili ang supply at makatulong na mapigilan ang pagtaas ng presyo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senator Erwin Tulfo nagbabala laban sa abusadong pagtaas ng singil sa kuryente sa harap ng Super El Nino. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nagbabala si Senate Committee on Energy Chairman Senator Erwin Tulfo sa mga power companies laban sa pananamantala sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa pamamagitan ng hindi patas na pagtaas ng singil sa kuryente. Ginawa ng senador ang pahayag kasunod ng babala ng Department of Energy o DOE at ilang electric distribution utilities sa posibleng pagtaas ng presyo ng kuryente at roll blackouts. Kititulfo, dapat manatiling patas at makatwiran ang anumang pagtaas ng singil sa kuryente. Hinimok rin ang senador ang DOE at Energy Regulatory Commission o ERC na pabilisin ang pagpapatupad ng mga konkreto hakbang para matiyak ang sapat at natatag na supply ng kuryente. Pinatitiyak rin niya ang paglalagay ng mahigpit na palanggalang kontra sa mga abuso sa presyo at artificial na kakulangan ng supply. Binigyan din ni Tulfo na hindi siya mag-aatubili gamitin ang kanyang oversight powers para panagutin ang mga power generation company at distribution utility na posibleng manamantala para palakihin ang kanilang kita. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. balik bansana matapos ang 5 araw na working visit sa Singapore. Chief Executive nagbayag ng kumpiyansang magbubunga ng high-value investment ang interes ng mga negosyante na nakapulong sa Singapore. Mula sa Singapore, narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: We are there, we are sitting in our country and we only do is defend our rights, defend our territory. So no, we have not been aggressive at all. We have been the point at which aggression is felt most than any other country in the region. So I can assure you the aggression does not come from the Philippines.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi kailanman naging agresibong Pilipinas sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Ginawa ng Pangulong pahayag sa panayam ng The Straits Times sa Singapore.
8: We are there, we are sitting in our country and we only do is defend our rights, defend our territory. So no, we have not been aggressive at all. We have been the point at which aggression is felt most than any other country in the region. So I can assure you the aggression does not come from the Philippines.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, hindi matiyak ni Pangulong Marcos kung matatapos ang Code of Conduct sa West Philippine Sea bago ang pagsasali ng chairship ng ASEAN sa Singapore sa Nobyembre.
8: It's very hard to say that okay, we will finish it by November. Well, November is when we hand the gavel over to Singapore. So I'm not confident to say that it will be done. What I will say is that we have made a great deal of progress.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Code of Conduct sa West Philippine Sea ay naglalayong magtakda ng mga tuntunin at mekanismo para sa maayos na pamamahala ng mga hidwan sa South China Sea. Patuloy ito sa nasinusulong sa pagitan ng mga bansang kasapi ng ASEAN at ng China.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itinanggi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang akusasyon na siya ang nasa likod ng paninira kay Vice President Sara Duterte. Hinamon din ng Pangulo si Duterte na magharap ng ebidensya upang patunayan ang paratang. Kaugnay ito na mga pahayag ng isang pulis na sinibak sa pwesto na si Rodolfo Gracioso Jr. na nag-atid siya ng malaking halaga ng pera kay Vice President Duterte at sa mga miyembro ng pamilya nito. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan mailatag muna ang mga ebidensya at matukoy ang katotohanan bago gumawa ng konklusyon.
9: Let's find the evidence and see if what the truth is. That's what's important. The most disturbing aspect of it is the Chinese money. That now rises to a national security issue. Kung totoo, if it is true, it is a national security issue. That's why ang nag-respond is the DND. Na sinabi nila, we have to look into this. Tama rin. That's part of their duty because national security na ang pinag-uusapan.
3: Samantala, sinabi rin ni Pangulong Marcos na hindi niya masusing sinusubaybayan ang mga usaping pampolitika na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte kabilang ang impeachment proceedings. Dahil niya, prioridad niyang tinututupan ang mga tungkulin bilang Pangulo ng Bansa.
9: Ang napapanood kong impeachment, yung 5 minutes na highlights at the end of the day. You think I have time to sit there for hours and hours to listen to this? I have too much work. And this, wala naman akong involvement dyan. Let the Senate do its work, di ba? Ang dami kong ibang kailangan gawin.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Prosecution Panel, hindi pinag-initan si Attorney Man Scarpio ayon sa isang House Leader. Darito ang balitang atid ni Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nabulaanan ni Deputy Speaker Paolo Ortega V na pinupunteryan ng House Prosecution Panel ang asawa ni Vice President Sara Duterte sa pagkapatuloy ng impeachment trial sa Senado. Ayon kay Ortega, ang pagsusuri sa kanang pinansyal na estado ay kaugnay lamang ng kanilang conjugal property dahil sila ay kasal. Ito ang tugon ni Ortega sa pahayag ni Carpio na tila ginagawa siyang collateral damage sa paglilitis. Paliwanag naman ni House Prosecutor at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores na ang mga pag-aari at interes sa pananalapi ni Carpio ay direktang may kinalaman sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ng Vice President.

0: Dang hinga na mga kinukulang ahensya ng pamahalaan ng detalyadong plano ng paghahanda at aksyon kaugnay ng El Nino mula sa Singapore. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inaasahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipadadala ngayong Linggo sa kanyang tanggapan ang detalyadong plano ng paghahanda at aksyon ng mga concerned government agencies kaugnay ng nararamdaman ng El Nino. Ay sa Pangulo, gusto niyang malaman kung ano ang gagawin ng bawat ahensya at ang konkretong plano ng mga ito, lalo't hindi niya biro ang tatamang tagtuyot. Dapat ang tandaan na ito ay hindi lang karaniwang El Nino, kundi isang Super El Nino na tatagal pa ng hanggang Marso na susunod na taon. Kaugnay nito ay pinatitiyak naman ng Presidente na mananatiling bukas ang mga paggamutan at masigurong hindi tatamaan ang power interruption ng mga ito. Pati na ang mga kailangang medical supply, sabi ng Pangulo, ay kailangang magarantiyahang hindi kukulangin, at ito'y sa gitna na rin ng inaasahang paglutang ng mga sakit na kaakibat ng matinding tagtuyot. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: This coming week, pagbalik, ay magbibigay na sa kanya, yung bawat grupo magbibigay na sa atin ng plano, ng detailed plan, what they will do, what will DOSP do in terms of forecasting.
2: Nag-uulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Edukasyon na nanatiling top priority sa 2027 budget. Mula naman sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Nanatiling pangyarapad ng Kamara ang sektor na edukasyon sa 2027 national budget. Thank you, House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing, na sa 1.107 trillion pesos ang kabuang alokasyon para sa edukasyon na nisunod sa National Expenditure Program. Gayun man nagkaroon ng realignment upang mailipat ang pondo mula sa mga programa na hindi nagagamit ang alokasyon patungo sa mga nangangailangan na agarang suporta. Kabilang sa nadagdagan ng pondo ay yung 2.1 billion pesos para sa tertiary education subsidy, 1.77 billion pesos para naman sa tunong dunong program, at 952 million pesos para sa pagpapatayo at pagkukumpuni ng mga paaralan. Nagdagdag din ng 500 million pesos para sa school safety and security program at 300 million pesos para sa aral program. Ngayong araw nakatakbang aprobahan ng Kamara sa Ikatlong Pagbasa ang Pangukalang 2027 National Budget. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ombudsman Crispin Remulla, magulat sa unang taon ng panunungkulan. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Sa kanyang unang taon ng panunungkulan, inaasahang ilalahad ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga accomplishment ng kanyang tanggapan at magiging direksyon sa susunod na taon. Nagagalampin ang kanyang first year address sa flag raising ceremony sa punong tanggapan ng Office of the Ombudsman sa Quezon City ngayong araw. Dito inaasahang bibigyang diin ni Ombudsman Remulla ang pagpapalakas ng pananagutan sa gobyerno, pag-iwas sa korupsyon at pakikilahok ng publiko sa paglaban sa katiwalian. Matatanda ang kabilang sa mga kasong tinutukan ng Ombudsman sa mga lipas na taon ang aligasyon ng korupsyon sa mga proyekto may kaugnayan sa flood control. Sa ikalawang taon ng kanyang panunungkulan, inaasahang ilalatag din ni Remulla ang mga reforma para mapalakas ang transparency sa mga transaksyon sa gobyerno at mapanagot ang mga opisyal na sangkot sa anumang uri ng korupsyon. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tinanggap na ng Malacanang ang pagbibitiw sa pwesto ni Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda. Sa kapihan with media sa Singapore, inihayag ni Pangulong Marcos na mabigat tanggapin ang resignation ni Aguda dahil sa ginagawang investigasyon dito ng Ombudsman. Ito ay may kaugnayan sa umano'y Ghost Connectivity Project na sinisiyasat ng tanggapan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Sa kabilang dako, inihayag naman ang Pangulo na papalitan ni PTB4 General Manager Lino Cayetano sa Presidential Communications Office si Acting Secretary Dave Gomez, kasunod dito ng pagkaka-bypass kay Gomez sa Commission on Appointments.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-

0: maghabol sa lunch break o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Binatikos ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pagpasok ng barkong Chinese Maritime Malaysian 9622 at 22 Sampan sa karagatang sakop ng Kota Island noong Oktubre 9. Ayon sa task force, nagsasagawa ng ilegal na pangingisda at iniulat na pagtatapo ng basura sa dagat ang mga Chino. Lumapit pa ang mga o ang isang sampan ng 250 meters sa baybayin. Nang rumisponde ang Philippine Coast Guard, Philippine Marine Corps at Philippine Navy, pinalibutan umano ang barkong Chino ang kanilang mga bangka at giniit na teritoryo ito ng China. Binigyan din ng task force na bahagi ng kalayaan, Palawan ang Kota Island at sakop ng soberanya ng Pilipinas ang karagatan nito.
2: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
6: Pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh at Philippine Consulate General sa Jeddah ang mga Pilipino sa Saudi Arabia. Ito'y kasunod ng pag-atake ng Houthi sa King Khalid International Airport na ikinasawi ng 12 katao at kinasugat ng 309 na iba pa. Ayon sa Saudi Arabia's General Authority of Civil Aviation, kabilang sa mga nasawi ang 4 na Saudi national at ilang mga mamamayan mula sa bansang Bangladesh, Estados Unidos, Egypt, Jordan, Syria, Palestine at Sudan. Patuloy na ginagamit sa mga o ginagamot sa mga ospital doon ang ilan sa mga sugatan. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, kabilang dito ang 2 Pilipino na naasa ICU ng ospital sa Riyadh at patuloy ang recovery. Payo naman ang Philippine Embassy sa Riyadh sa mga Pilipino roon, manatiling kalmado, mapagmatiyag at alerto, sumunod sa mga abiso ng Saudi authorities at iakin ang flight status bago bumiyahe.
2: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
6: Intelligence gathering at information sharing, paigdingin ng Philippine National Police. Ito'y makaraang maharang sa mga bansang Laos at Thailand ang humigit-kumulang 1.5 na tonelada ng ilegal na droga na papasok sana sa Pilipinas. Yan po ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: Report.
7: Buspuso na pagkikipag-unahan ng Philippine National Police sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, gayon din sa iba pa mga foreign counterpart nito para paigtingin ng intelligence gathering at information sharing. Ito'y makaraang maharang sa mga bansang Lao at Thailand. Ang humigit kumulang 1,000 tonelada ng ilegal na droga na tinatayang aabot sa bilyon-bilyon piso at nakatakdang ipustit sana papasok ng Pilipinas. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., kanyang ipinag-utos ang pagpaparakas ng kanilang intelligence-driven operation na upang pigilan ang mga bagong paraan ng mga sindikato ng illegal droga sa pagdadala ng mga kontrabando. Giit ni Natatis, hindi nila hahayaan makapasok ang ganong kalaking bulto ng illegal droga sa bansa na siyang magpapahila naman sa kanilang mga naging tagumpay sa kampanya laban dito. Hinimok din ng Chief PNP ang publiko na huwag manawang tumulong sa mga otoridad upang sama-sama matugtukan at tuluyang mapalaya ang Pilipinas mula sa banta ng illegal droga. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
6: Hindi makakatulong ang pagbabawal sa social media para sa mga wala pang 18 anyos upang mapigilan ng karahasan sa kabataan. Git ito ng Philippine Mental Health Association o PMHA kasunod ng pag-aproba ng Senado sa panukalang batas na magbabawal sa mga menor de edad na gumamit ng ilang social media platform. Ayon kay PMHA National Executive Director Dr. Carolina Uno Raico, hindi lamang online content ang dapat tutukan. Anya, maraming sanhi o dahilan na maaring magambag sa mga insidente ng karahasan, kabilang ang mga pamamaril sa paaralan. Salip na ganap na ipagbawal ang social media, sinusulong ng grupo ang mga sumusunod. Mahigpit na proteksyon laban sa mapaminsalang content. Sapat na seryo at serbisyong pangkalusugang pangkaisipan. Ligtas na kapaligiran sa paaralan at maagang pagtukoy sa mga kabataang nangangailangan ng tulong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pinalalakas ng Pilipinas at Japan ang kanilang kooperasyon upang matiyak ang matatag na supply ng langis at mapalakas ang seguridad sa enerhiya sa bansa. Kaugnay nito, nilagdaan ng Japan International Cooperation Agency o JICA at ng Department of Energy ang isang joint statement na may kaugnayan sa malawak na pagtutulungan sa enerhiya. Nilagdaan ito ni JICA Senior Vice President Yoshifumi Yoshikawa at Energy Secretary Sharon Green sa sidelines ng Asia Zero Emission Community Ministerial Meeting. Kabilang sa kasunduan ang pagsusuri sa supply at demand ng langis at ang pagpapahigting ng mga polisiya na maaring ipatupad para sa enerhiya. Ibabahagi rin ng Japan ang kaalaman nito sa pag-imbak ng reserbang petrolyo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Nanawagan ng Department of Agriculture na palakasin ang mga programang pang-agrikultura para malabanan ang kagutuman at kakulangan sa masustansyang pagkain. Batay sa datos ng United Nations Food and Agriculture Organization, nasa 645 million na katao sa buong mundo ang nakakaranas ng gutom. May 2.69 billion naman ang hindi kayang tustusan ang masustansyang pagkain. Kabilang sa mga hamong nagpapalala sa sitwasyon, ang unstable na ekonomiya at climate change. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., sa ilalim ng programang Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ng DA ang produksyon ng pagkain para sa mga Pilipino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Inihikayat ng pamahalaan ng mga kabataan na pumasok sa trabahong pagsasaka upang matugunan ang tumatandang populasyon ng mga manggagawa sa sektor. Dinalakay ang issue sa 12th Ibero-American Conference of Ministers of Agriculture and Fisheries sa Cordoba, kung saan binigyan din ang hamon ng pagpapanatili ng produksyon ng pagkain. Ayon sa mga delegado, mas pinipili ng ilang kabataan ang ibang hanap buhay na may mas mataas na kita at mas mababang panganib, sinabi ni Assistant Secretary Willie Ann Angsley. Hindi sapat ang pamamahagi ng lupa, pautang at subsidya upang malutas ang problema. Binigyan din pa niya na kailangan gawin mas kaakit-akit ang pagsasaka at pangingisda bilang mga profesyon at negosyong may maasahang kita at magandang oportunidad para sa susunod na henerasyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Nazareno 2027 logo isinapubliko na ng Quiapo Church. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Inilabas na ng Minor Basilica and National Shrine ng Jesus Nazareno o Quiapo Church ang opisyal na logo para sa pagdiriwang ng Nazareno 2027. Sentro ng logo ang mahal na pong Jesus Nazareno, kasama si San Juan Bautista, ang simbahan at ang lubid na sumisimbolo naman sa pananampalataya, debosyon at misyon ng mga mananampalataya. Tampok din ang temang tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon mula sa Juan Kabanata 1, talata 23. Ayon sa Quiapo Church, ang logo ay paanyaya sa bawat deboto na ituwid ang landas ng kanilang buhay sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa, paggawa ng mabuti at patuloy na pagsunod kay Kristo. Ang Nazareno o ang tao ng Nazareno ay ginagawa tuwing January 9 ng bawat taon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita sa Ibayong Dagat, panibagong pag-atake sa International Airport sa Riyadh, tinuturing na deklarasyon ng gera ayon sa Saudi Arabia. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampang.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kinukonsidera ng isang deklarasyon ng gera ang panibagong pag-atake ng grupong Houthi sa King Khalid International Airport sa Riyadh at masiditong tutugunan ng Saudi Arabia. Ayon sa ulat ng Al Jazeera English, iniulat ng Saudi Arabia General Authority of Civil Aviation o GACA, isang misay ng tumama sa palipara na kinasawi ng 12 at kinasugat ng mayigit 300 katao kabilang ang 3 Pilipino. Ang pag-atake sa nasabing paliparan ay 3 insidente simula nitong ika-6 at ika-7 na Oktubre at ito ay ika-10 ng buwang kasalukuyan. Nagkansela ng flights ang Kuwaiti Airlines, gayon din ang Qatar at Etihad Airways sa Riyadh dahil sa security situation sa nasabing international airport. Ang mga pag-atake sa nasabing international airport sa Riyadh ay sa harap ng lumalalang labanan sa pagitan ng gobyerno ng Yemen na sinusuportahan ng Saudi Arabia at ng grupong Houthis na suportado naman ng Iran. Ito ay matapos ang pag-collapse ng isang United Nations ceasefire agreement noong 2022. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Narito ang ating balitang sports.
9: Radyo Pilipinas Sports.
6: Sa UAAP Season 89 Basketball Tournament, UP Fighting Maroons na naig kontra De La Salle Green Archers sa kanilang finals rematch kagabi sa Mall of Asia Arena. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
11: Nagumpay ang mga taga-Diliman kontra sa Taft sa naging finals rematch sa pagitan ng University of the Philippines Fighting Maroons at De La Salle University Green Archers. Sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament Sunday Nightcap sa MOA Arena, sa final score 80-76. Nanguna si Noy Remogat para sa UP na nagtala ng 20 points dahilan para mag-improve ang record ng Fighting Maroons sa 3-2. Samantalang bumaba naman sa 3-3 ang record ng reigning champions De La Salle University dahil sa pagkatalo. Sa ibang resulta naman ng men's basketball over the weekend, tinalo ng Adamson University Soaring Falcons ang UE Red Warriors 71-64. Tinambahan ng Far Eastern University Tamaraws ang Ateneo Blue Eagles 93-70 at nanaig ang NU Bulldogs kontra UST sa overtime, final score 87-85. Rasa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
13: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
12: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
14: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Sa harap ng posibleng super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
16: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
17: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinunuan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
16: Sa Iloilo City naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
18: A possible super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
16: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
15: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
16: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
15: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Station sa Luzon. NFA kumpiyansang makakatugon sa target na pagbili ng palay ngayong anihan sa Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Lawag City. Narito ang balitang atid ni Rani Durilag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Rani.
4: Kumpiyansa ang National Food Authority na marami silang mabibiling palay sa darating na anihan dito sa Ilocos Norte. Ito ay dahil nananatiling mataas ang presyo ng bili sa kada kilo ng palay na umaabot sa 30 piso. Ayon kay NFA Ilocos Norte Acting Branch Manager Shorin Manglinong, wala pang abiso mula sa kanilang central office kung bababa ang presyo ng pagbili ng palay sa darating na anihan. Mas pinaluwag din aniya ng NFA ang kwalifikasyon sa pagbili ng palay kahit ang mga naaning palay gamit ang combined rice harvester na karaniwang mas maraming impurities ay maaari pa rin may benta sa NFA. Ipinaliwanag ni Manglinong na magdedepende na rin sa dami ng impurities sa pamamagitan ng kalkulasyon kung magkano ang magiging huling presyo ng kada kilo nito. Dagdag pa ni Manglinong na mas mataas pa rin ang buying price ng NFA sa kasalukuyan kumpara sa alok ng mga trader. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: World Bank Group, sinusulong ang public transport modernization sa Baguio City sa pamamagitan ng electric vehicles. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito report ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Joseph.
5: Isinusulong ng World Bank Group ang panukalang modernisasyon ng pampublikong transportasyon sa lungsod ng Baguio sa pamamagitan ng paggamit ng digital technology, cashless payment system at mga electric vehicle. Sa Public Transport Modernization Convention na may temang Shaping the Next Phase of PTMP in Baguio City, ipinakita ng World Bank ang ginawa nilang pag-aaral upang lutasin ang suliranin ng pampublikong transportasyon kasabay ng smart mobility. Ang pulong ay pinangunahan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kasama ang Department of Transportation, specialist ng World Bank at sektor ng transportasyon. Layunin ng konbensyon na makalikom ng mga mungkahi at komento mula sa publiko at mga stakeholders bago paunlarin ang mga panukalang programa para sa modernong transportasyon. Ayon kay Magalong, mahalagang ibatay sa datos at ebidensya ang mga desisyon upang matiyak na ang mga panukala ay naaayon sa aktual na kalagayan at pangangailangan ng mga pasahero, driver at operator. Kabilang sa mga tinalakay ang paggamit ng digital tools sa pagpaplano ng mga ruta, cashless fare, vehicle rental at pagpapalit ng mga tradisyonal na sasakyan tungo sa electric vehicle. Binigyan din ng alkalde ang kahalagahan ng pagkikipagtulungan ng lungsod at stakeholders upang makabuo ng mga solusyong tutugon sa suliranin sa pampublikong transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Philippine Statistics Authority naglunsad ng open house sa Kalinga, bahagi ng National Statistics Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk. Narito ang report ni Estrella Loque.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Estrella.
6: Tagumpay ang ipinatupad ng Philippine Statistics Authority na Open House Day sa Kalinga kung saan ay nakiisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang bahagi ng selebrasyon ng National Statistics Month ng Oktubre na may temang Tuklas Pilipinas, Statistics as a Beacon towards Inclusive, Resilient and Sustainable Tourism. Ayon kay Information Officer Erica K. Katipay ng PSA Kalinga, 274 ang bilang ng nasilbihang kliyente, kabilang ang 27 nagpatala sa yakap at 15 nagpalipat ng kanilang yakap registration sa PhilHealth, 2 PhilHealth registration, 5 record updates at 15 kumuha ng member data records, 17 clients sa Pag-ibig Fund, kabilang ang short-term loan inquiries, request for statement of accounts, virtual Pag-ibig account registration at iba pa. 26 ang nagpa-up update ng kanilang membership sa Social Security System. Nag-enrolled ang kanilang disbursement accounts, nag-apply ng Social Security Number at mapang online services. 15 ang nabigyan ng PSA kalingkad ng National ID Cards in paper form. 24 ang nagpatala sa PhilSys, 6 ang nag-request ng updating ng kanilang demographic profile at 135 ang na-assistihan sa kanilang civil registry documents at iba pang kaugnay na serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Agarang solusyon sa krisis sa kuryente, panawagan ng mga miyembro ng League of Municipalities of Albay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni J.M. Olarte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: J.M.
7: Isang malawakang pagpulong ang sinagawa ng League of Municipalities of the Philippines Albay Chapter sa pamumuno ni Mayor Carlos Ermimbaldo Jr. upang kausapin ang Albay Electric Cooperative Incorporated hinggil sa patuloy na krisis ng kuryente at mga sariya ng power interruption sa buong lalawigan. Sa panayam ni LMP Albay Chapter President, Mayor Carlos Ermimbaldo Jr. at payag ni Aleco Technical Services Manager Engineer Mark Jesan Lucilo, ang mga nararanasang aberya ay direktang naiugnay sa isinasagawang subsidy project sa mga lokal na pamahalaan ng Daraga, Ginubatan, Kamalig, Pobilyar at Ligaw na target matapos ang phase 1 sa taong 2026 sa halagang 387 milyong piso. Dagdag pa rito, tiniyak ng kooperatiba na mga naturang hakbang ay magre-resulta sa pagbaba ng system loss mula sa kasalukuyang 20.7 patungo sa mas matatag na operasyon, habang puspusan din ang pag-target sa mga illegal connections na umabot sa bilang na 2,900 na residential at commercial establishments simula pa nitong 2023. Ipinangako ng Aleco na tatapusin ang paglilinis at to-verify ng mga illegal na connections sa loob ng buwan ng Oktubre bagong pagsapit ng Nobyembre, habang binigyan din naman ni Mayor Baldo na kung hindi masusunod ang nasabing pangako, maaaring umabot ito sa tulong ng PNP upang tuluyang maayos at matuldukan ang problema. Bilang tugon sa seguridad ng mga operasyong ito, nagkaisa naman ng Police Regional Office 5 sa pumuno ni Regional Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio na magbigay ng direktang asistensya at law enforcement support sa mga operasyon laban sa jumpers at illegal connections. Ipinunto rin ni Police Brigadier General Silvio na mahigpit nitong ipinatutupad sa mga pulis sa Bicol ang mabilis na pagtugon at pag-asikaso sa mga sumbong ng publiko upang mapatas ang tiwala at respeto sa pagitan ng mga mamamayan at ng mga ahensya ng pamahalaan. Sa huli, naniniligan ang mga alkalde at ang buong pamunuan na patuloy na babantayan ang mga pinangakong timeline ng kooperatiba upang masiguro ang maayos at sustainableng serbisyo sa mga mamamayan bago magsapit ang buwan ng Disyembre. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit 300 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu na sabat ng mga otoridad sa Cebu City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Angeli Tahapal Valiente.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Angeli.
10: Bulto-bultong pinaghihinala ang Cebu na nagkakahalaga na mahigit 300 million pesos ang nasabat ng mga otoridad sa Cebu City sa loob lamang ng dalawang araw. Pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 ang pagsasagawa ng buy-bust operations katuwang ang Philippine National Police at Naval Forces Central. Nasabat ng mga otoridad kahapon Oktubre 11 ang nasa 41 kilo ng pinaghihinala ang Cebu na tinatayang nagkakahalaga ng 278.8 million pesos mula sa isang habal-habal driver sa isinagawang buy-bust operation sa barangay Mabolo, Cebu City. Kinilala ni PDEA 7 Regional Director Joel Paza ang suspect na si alias Erwin, 30 taong gulang at residente ng barangay Basak Pardo nitong lungsod. Ang nasabing operasyon ay itinuturing ng PDEA 7 na pinakamalaking bulto ng ilegal na droga na kanilang nasabat mula noong 2016. Una nito noong Oktubre 9, umabot sa tinatayang 27.2 million pesos na halaga ng pinaghihinala ang Cebu rin ang nasabat ng mga otoridad sa isinagawang buy-bust operation sa barangay Bulacaw nitong lungsod. Tatlong individual ang nahuli matapos makuha sa kanilang pag-ingat ang nasa 4 kilo ng pinaghihinala ang Cebu. Agad namang i-turn over sa PDEA 7 Regional Laboratory ang mga nakumpiskang ilegal na droga habang nakakulong naman sa detention facility ng PDEA 7 ang mga nahuling sospek. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kung saan nanggaling ang mga bulto ng ilegal na droga at mga taong nasa likod ng ilegal na aktibidad. Ang mga nahuli ay nahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dulay Region 6 nagsagawa ng public hearing sa Western Visayas para sa sinusulong na wage increase. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo, Sete. Narito ang balitang atin sa atin ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Janelle.
11: Nagsagawa ng public hearing ang Regional Tripartite Wage and Productivity Board Region 6 at DOLE kasama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor upang pag-usapan ang isinusulong na dagdag minimum wage sa Western Visayas. Pinangunahan ni DOLE 6 Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. ang pakikipagpulong kung saan kabilang sa mga dumalo, mga labor unions, mga MSMEs at mga negosyente kung saan pinakinggan ang kanilang mga hinain sa isinusulong na dagdag sahod. Kabilang sa naging basihan ng sinusulong na wage increase sa Western Visayas ay ang pagtaas ng inflation rate at pagtaas ng presyo ng langis. Sa ngayon ay nasa 550 pesos ang minimum wage sa Western Visayas at isinusulong ng labor groups ang 200 pesos na increase. Nakatakda namang isasagawa ang ikalawang public hearing sa susunod na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Pamalang panlalawigan ng Tawi-Tawi, pinangunahan ng pamamahagi ng bigas sa mga benepisyaryo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang balitang atid ni Laila Shari Nami.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Laila.
12: Patuloy ang pamamahagi ng bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng pamahalaang panlalawigang Tawi-Tawi. Sa bayan ng Bungaw, nasa 400 benepisyaryo, mula sa 4 na barangay ang tumanggap ng tig 20 kilong bigas sa ilalim ng programang bawat bayan makikinabang. Samantala, nasa 560 kwalipikadong benepisyaryo mula sa 3 barangay sa Panglimasugala ang tumanggap ng bigas na tig 20 kilo sa ilalim ng kaparehong programa mula sa Local Government Support Fund. Layo ng naturang programa, mapaabot ang tulong sa mga nasa vulnerableng sektor upang may sapat na pagkain ang pamilyang naghihikahos sa nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Ayon sa LGSF Focal ng Lalawigan, makakatanggap din ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa ibang bayan sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit 2,000 magsasaka at mangingisda sa Iligan City tumanggap ng ayuda bilang tugon sa epekto ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sheriff Timhar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sheriff.
13: Nakatanggap ng tulong pinansyal ang mahigit 2,000 magsasaka at mangisda sa Iligan City sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolk and Families Program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong sa pagharap sa epekto ng El Nino. Ayon kay City Agriculturist Office Focal for Agriculture Kevin Fernand, tumanggap ang mga ito ng 2,235 pesos na ayuda. Malaking tulong anya ito sa mga magsasaka, lalo na sa pambili ng bigas at iba pang pangangailangan ng pamilya. Matatandaan kinumpirma ni Fernanda na naapektuhan na ng El Nino ang 16 na barangay sa lungsod kung saan mahigit 60 magsasaka ang nalugi dahil sa kakulangan ng tubig na sumira sa mahigit 60 ektarya ng mga pananim. Sinabi rin niya na inanunsyo na rin ng Department of Agriculture ang planong ikalawang bugso ng ayuda para sa mga magsasaka ng liog at high value crops sa lungsod. Umaasa naman si Fernanda na magpapatuloy pa ang suporta ng national government upang matulungan ang mga magsasaka at mangisda na maibsan ang epekto ng El Nino. Samantala, una nang tiniyak ni Pangulong Marcos na tutulungan ang mga magsasakang naapektuhan ng El Nino kabilang ang pagbibigay ng pagsasanay sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para magkaroon sila ng ibang pagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, October 12, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang manimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
4: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa regasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturists sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
5: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawat Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
4: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
6: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
4: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
3: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
4: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
3: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Philippine Standard Time. 7 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Lunes, ngayon ay October 12, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. Siyempre tayo po isabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sa Sports Radio 918 kHz. Pambungad natin ngayong umagang ito ng Lunes, ang traffic update direkta mula sa MMDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas Traffic.
7: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning. Charlie, babalikan natin one more time. Charlie Nozares mula sa MMDA Metro Base. Charlie, good morning.
8: Good morning. Good, yes, sir. Good morning. Yes, sir. Sa mga Alan, naririnig na ba ako?
7: Yes, yes.
8: Ah, yes. Okay. At sa mga oras na ito, atin ang tingnan ang lagay ng traffic sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. At tunahin natin itong southbound lane ng EDSA. Simula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan. Papagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Ganon din po dito sa may Balintawak, Cloverleaf. Yung mga nanggagaling ng NLEX, paakyat po ng southbound ng EDSA. Mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Balintawak Market. Moderate traffic naman sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. At pagdating naman dito sa may Timoga Flyover, moderate to heavy traffic na rin all the way to Connecticut at hanggang pag-uwian na umakyat ng Ortigas sa flyover. At pagbaba naman ng Ortigas sa flyover, moderate traffic na lamang po yan patungo naman ng Chio Boulevard. Yan din po sa may Estrella sa Makati, moderate traffic na rin papunta ng Buendia. At ito yung mga kumakanan, papasok ng Makati Business District. At masusundan po yan sa may tramo, mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, moderate to heavy traffic na rin. Simula po dyan sa may Park Avenue hanggang Taft Avenue. At bahagyang babagal din ang daloy ng traffic dito naman sa may Magallanes sa flyover patungo ng Pasay Road. At pagkatawid ng Pasay Road, mabagal na po yung daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderate to heavy traffic din sa may Madison sa Mandaluyong all the way to J. Vargas at Ortigas MRT Station. May pagbagal ding nararanasan dyan naman sa may Gate 3 ng Campaginalto hanggang Santolan bago umakyat ng flyover. At masusundan na lamang po yan approaching Balintawak Cloverleaf. Bahagyang babagal din ang daloy ng traffic. At ito naman po yung mga pababa ng A. Bonifacio. Samantala sa may C5 at Katipunan, ng southbound lane ng Katipunan, dyan pa lamang po sa may Commonwealth Close Zone na flyover, moderate to heavy traffic na hanggang sa may Ateneo. At ang service road din po ng Xavierville, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Pagdating naman ng C5 southbound sa may Eastwood, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Green Meadows. At masusundan po yan sa may TNDCitas, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan, papunta naman ng Lanusa. At pansamantalang luluwag yan, pero approaching naman ng Canley Road, moderate traffic din hanggang sa may Bagong Ilog. Pagdating naman sa may Kalayaan, sa Taguig na po ito, moderately moving yan na patungo naman ng market-market at ito yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ng C5, paglabas pa lamang po ng toll gate ng Skyway, moderate to heavy traffic na po ang nararanasan dyan ng mga motorista all the way to McKinley Intersection. At muling babagal ang daloy ng traffic pagdating na po dyan sa may Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, yung mga paakyat po ng Aurora Katipunan flyover, nakakaranas na rin ng mabagal na daloy ng traffic hanggang makarating po yan ng Ateneo. At pansamantalang luluwag yan after ng Ateneo Gateway, pero yan naman sa may Miriam College, moderately moving yan hanggang sa may intersection ng CP Garcia. Sa Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal simula po dyan sa may Labayani Road hanggang Doña Carmen. At muling babagal po yan sa may Don Fabian, mapatungo naman ng Commonwealth Market. Muling babagal ang daloy ng traffic dito na po sa may Holy Spirit o Villa Beatrice. papunta ng Luzon at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Elliptical Road, papunta naman sa may Panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2. Bawal na po kayong bumiyahe ngayon hanggang alas 10 po yan ng umaga at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, pari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan mo lang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
7: Thank you so much Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
2: Yes. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Philippine Standard Time, meron tayong 15 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, kasama si Alan Alanige. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo ay makikibalita muna sa OCD sa Negros Island Region. Ayong mga pagtugon, kaugnay po ng pagputok no ng bulkang Canlaon. Baka kausap natin, actually nung Sabado yan, hingi tayo ng mga updates sa response of course dyan po sa Negros Island Region. Baka kausap natin this morning ang Regional Director ng OCD Negros Island Region, si Director Donato Cermeno III. Sir, magandang umaga po.
9: Good morning sir, at sa lahat ng mga sumasubaybay sa programong ito, magandang umaga po.
7: Yes sir, hingi lang kami ng mga updates sir sa pagtugon ng ating iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay nung eruption ano, ng Bulkang Canlaon dyan po sa NIR, sir.
9: Itong nakaraang ano, no, August, October 10 po, ano, nung bandang 11:46 and nagkaroon po tayo ng isang moderately explosive eruption diyan sa Canlaon Volcano. Yung ano po, yung plume niya po ay umabot approximately mga 6 kilometers no, medyo mataas. Sinundan po ito ng mga ano no, mga ash ano no, ash emissions kung saan ng mga bayan na nasa ano no northern part ng bulkan ay nakaranas ng ano no ng ashfall. So ang Canlaon City ano, yung doon

0: sa nakikipag-ugnayan sa mga local government units, sa provincial governments, no? At kahapon po nagdagdag tayo ng ano no ng mga face mask para ipamahagi po sa ano no sa mga communities na apektuhan po.
1: Okay. Sa ngayon, Director Sir, as we speak, wala nang mga sulfuric odor sa palibot ng Bulkan Calaon, sir?
0: Sa ngayon po, mayroon pa rin po nararanasan kasi kahapon meron tayong 10 ash emission na events. Kaninang midnight ay meron na po tayong 3 ash emission na naitala at ongoing pa yung isa ngayon. So yun po na may mga reported pa rin na sulfuric na odor na nararanasan ng mga communities natin.
1: Ayun, itong binabanggit niyo na nagkaroon pa ng mga sulfuric emissions ay hindi naman ganun kalaki ang volume ng binubuga na abo.
0: Sa ano po, nandun po ako sa Don Salvador Benedicto kahapon, may na-experience po akong patuloy yung pagpatak ng abo. Subali hindi naman siya ganun kakapal, pero sa sa mahigit na 24 hours na ang pagpatak nito ay naiipon po at pag dinadaanan ng mga motorsiklo o mga sasakyan sa ang kalsada ay medyo nagano ito ng alikabok ng abo. So fortunately na umulan po no, na nakatulong po ito po ang gano no, mag-flash ng mga abo pati yung mga napatakang mga pananim ay siguro na at least nalinisan yung mga dahon ng
1: Opo.
0: Ng mga pananim po.
1: Ayun. Okay, isang puntos pa. Of course, kanina nabanggit nyo na yung 4-kilometer permanent danger zone sa palibot ng bulkan ay dapat talaga hindi ito ino-occupy ng mga residente. Kumusta pong inyong coordination with the various LGUs na nakakasakop dito sa mga areas na ito, sir?
0: Opo, sa ngayon po ang lahat po na residente na nasa loob ng 4 kilometer po ng danger zone ay nasa loob po ng mga evacuation centers natin. Yung Calaon City ay mayroon pong mga 45 na families yan, at dito sa La Castellana mga approximately mga 62. Yung iba po nakitira sa sa mga kamag-anak na po, pero okay. Yung iba na nandun pa rin po sa sa mga evacuation centers. At patuloy po natin binibigyan ito ng mga natulong. Sa ngayon po inihahanda na natin yung mga relocation sites niya. Ito po ay kasama sa mga sa rehab and recovery plan natin para sa Calaon. So nasa alert level 2 pa rin tayo, kung ibig sabihin wala pang dinagdag na walang idadagdag na for preemptive evacuation po.
1: Okay. Well, in closing, Director, mensahe sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na yung mga malapit diyan sa Bulkang Canlaon sa Negros Island region. Please go ahead, sir.
0: Maraming salamat po, sir. Sa mga ating mga kababayan, patuloy po makipag-unayan sa sa ating mga local officials no, lalo na yung sa palibot ng Bulkang Canlaon. Ang sumunod po tayo sa mga instructions ng na LGUs ng local government officials natin para po kung sakaling may kinakailangan na lumikas ay maayos po natin itong may patupad. Ang OCD kasama sa mga LGUs at mga national government agencies ay patuloy pong nakikipag-ugnayan para bantayan po itong sitwasyon natin ngayon.
1: Yes, sir. Okay. Director Sermeno, sir, salamat po ng marami sa mga updates na ito mula sa inyo dyan sa OCD Negros Island Region, sir.
0: Maraming salamat din po at magandang umaga.
1: Thank you. Good morning, Director Donato Sermeno III, ang Regional Director po ng Office of Civil Defense sa Negros Island Region.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo

0: Publiko. Radyo Publiko 738 AM
1: 23 minutes makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 26 minutes makalipas po ang 7 AM. At ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Metropolitan Water Works and Sewerage System, MWSS. Ang ating makakausap this morning ang spokesperson at the department manager ng MWSS, Engineer Patrick James Dizon. Engineer Dizon, sir, magandang umaga po.
7: Hi, Sir Alan. Magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng inyo pong programa.
1: Yes, sir.
7: Magandang umaga po.
1: Opo, good morning. Siyempre, makikibalita kami from your end, kaugnay po ng mga interventions na sinasagawa ng ating MWSS. Ang basic dito ay kumbaga water conservation, pagtitipid ng tubig bilang paghahanda po dito sa strong at very strong El Nino. Sir.
7: Opo. Tama po kayo, Sir Alan. No? Actually, last year pa po natin po itong pinaghahandaan kasi sabi nga po ng PAGASA, ang epekto ng El Nino ay mararamdaman natin this last quarter of 2026 po. Actually, yung una pa lamang po, nung bugso po ng El Nino, maramdaman po natin itong July kasi po na-hit po natin yung ating pong lowest elevation in the history ng ating pong Angat Dam. Ito po ay na-construct noong 1967. So, since that year po, no, ay bumaba po sa pinakamababang level po yung ating Angat Dam na nasa 150.42 meters. Kasi po, Sir Alan, kung ang ating pong regular na operation sa ating hangat dam, kapag na-hit po natin yung critical level na 160 ay talagang nagkakaroon na po ng interruption. Pero sa ngayon, Sir Alan, even though 150 yung na-hit po natin elevation sa ating hangat dam, ay hindi po tayo naka-experience ng matinding interruption, kasi po ay nagawa po natin yung ating pong tinatawag na mga augmentation measures. So ano po itong mga ito, Sir Alan, no? I-discuss ko lamang po, no? Itong mga augmentation measures natin, ito po yung mga additional na tubig na kukuha po tayo, no, maliban sa hangat dam, kasi sa ngayon nasa 85% po ng ating pong supply ay nanggagalat dam, kaya po minabuti po ng NWSS na mag-construct po ng mga additional na water sources dito sa may part po ng Laguna, Cavite, sa Carizal. Actually sa ngayon po, Sir Alan, ay mayroon po tayong bagong mga water treatment plants na mag-ooperate po, patapos na po, no. Patapos na po yung construction nito at ito po ay magsusupply po sa atin ng mga additional na 452 milyong litrong tubig kada araw po, nadagdag po na tubig para po pagdating po ng El Nino, yung talagang epekto po niya next year ay may ma-operate po tayo.
1: Okay, balikan ko ng konti, Engineer Dizon, sir, yung nabanggit mo na pagbula nung ginawa ang hangat dam na bumaba sa pinakamababang level ang tubig nito, 150-something meters, sir? Tama?
7: Tama po. 150.42 meters nitong July 25 po.
1: That was July 2025. Pagkatapos, noon, ika nga, kumagay na lowest level, pero naagapan dahil sa mga measures undertaken to prevent yung problema sa tubig. So, sa ngayon, dahil sa mga pag-ulan, ano na po ang water level ng ating hangat dam, Engineer Dizon, sir, please?
7: Opo, magandang tanong po yan, Sir Alan, no? Kasi sa tindi po ng pag-ulan na na-experience po natin itong August saka September, ay napataas niya po yung ating pong level ng hangat dam po, no? Mula 150.42 noong July, sa ngayon po ay nasa 208.25 meters na po. So around 58 meters or 59 meters po yung inaas po niya simula noong July. So maganda po to, Sir Alan, no? Kasi ang ating pong target pagdating po ng December ay dapat po ma-hit po natin yung 210 to 212. Kung papayagan sana tayo ng NWRB ay kung may pag-uulan pa po, no, sa ating po mga watershed, ay hihingin po natin na patasin pa po ito ng 214 para po pagdating po ng summer next year ay hindi po tayo mahirapan.
1: Ayun, up to 214, ngayon ay 200 meters.
7: 208 meters po, sir.
1: 208. Okay. At yung normal operating level ng hangat ay ilang meters po, sir?
7: Opo. Ang normal, tinatawag po nating normal operating level po, no, ay nasa po. Pagdating po ng level po na yan, paakyat, ay masusupplyan po yung ating pong requirement mula sa domestic water supply dito sa Metro Manila, at kasama din po yung supply po sa irrigation dito naman po sa May Bulacan. Kaya 180 meters po yung ating pong normal operating level.
1: Okay, 180 meters. But at present, we're above 200 meters. Ika nga, ano? Ayun. Okay.
7: Tama po.
1: Engineer, meron tayong dalawang pangunahing water concessionaires dito sa Metro Manila. Kumusta po ang inyong ugnayan with them when it comes to mga intervention na ito para mapanatiling maayos ang supply natin ng tubig dito, halimbawa sa Metro Manila and the nearby areas, sir?
7: Actually, katulong po natin si Alan po, no, ang ating pong Maynilad sa Manila Water. So, halos every day po tayo nagko-coordinate po sa kanila at minomonitor po natin yung pleto po ng mga activities na ginagawa po nila. Kasi sa ngayon po, Sir Alan, kung mapapansin nyo po, ay meron pa rin po mga interruption po, no? Pero itong mga interruption na to, ang reason po niyan ay yung mga regular na maintenance activities po, no, na ginagawa po natin para i-prepare po yung ating pong sistema pagdating po ng El Nino next year. So, yun naman po, no, continuous po yung ating pong pag-coordinate po sa kanila po.
1: Ayun, okay. So, ibig sabihin, you are constantly in touch with the water concessionaires para kung anumang mga abiso ay agad na nakakarating sa kanila, Engineer Dizon, sir.
7: Apo, tama po, Sir Alan. At paliban po po dyan, no, idagdag ko na rin po, no, ay meron po kasi tayong tinatawag na technical working group naman po.
1: Yun.
7: So itong technical working group, it's an interagency government coordination po, no, kasama po ang National Water Resources Board, which Apo. Is yung po yung ating pong chairman, ang National Irrigation Administration for the irrigation, MWSS for the water supply, kasama rin po natin ang NAPUCOR, which is siya po yung ating pong nag-operate po sa ating Angat Dam, at kasama din po ang ating pong mga concessionaryo, ang Maynila at saka Manila Water. So every month po ay nagmi-meeting po kami para mapag-usapan po yung mga ating pong mga allocation po sa tubig dito sa Metro Manila.
1: Okay. Ang ating Laguna Lake o Laguna de Bai ay isang source din ng tubig na nagagamit dito sa atin sa Metro Manila and nearby areas, sir?
7: Apo. Actually, meron na po tayong, yung nabanggit ko nga kanina, 85% po no, ng ating supply ay nanggagaling sa Angat Dam. Yung remaining percentage po niyan, it's nasa around 9%, ay kinukuha po natin sa Laguna Lake. So may mga water treatment plants po tayo, tatlo po sa Muntinlupa, isa sa Mayrizal, at saka meron na din pong, Cardona Rizal, at meron din pong isang treatment plant na ginagawa dito sa may part ng East Bay ng Laguna Lake. Ito po yung tinatawag po nating East Bay Water Treatment Plant, na ito po yung mga bago po nating treatment plant na pwede pong maka-generate po na around 250 million liters per day para masupply po natin yung ating pong pangangailangan dito sa may east part ng Metro Manila.
1: Ayun, okay. At hanggang sa kasalukuyan, considering na binanggit nyo na mataas ang level ng Angat Dam sa kasalukuyan, ano, wala namang napapag-usapan pa na bawasan ang oras na bukas ang na may supply ng tubig hanggang sa mga gripo ng mga bahay, sir?
7: Actually, sa ngayon po, no, ay namamanage pa naman po natin yung ating pong tubig na nanggagaling sa Angat Dam. So, part po ng ating pong mitigating measures po, no, ay ito po nga, tara po kayo yung pagbabawas po ng pressure po. No. Pressure lamang po yung binabawasan po natin. So, hindi naman po natin binabawasan yung tubig po na dumadali po sa ating pong sistema. So, as much as possible po, no, ang instruction po natin sa ating pong concessionaryo, Maynila at Manila Water, ay dapat po ay may tubig sa ating pong gripo. So, binabawasan po nila yung pressure mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Ito po yung mga times po, Sir Alan, na kung saan ay konti yung gumagamit po ng tubig. So, din po natin binababaan po yung pressure para po naman po sa ating pong measures na kung saan po no, ay din naman po nababawasan yung mga losses sa ating pong sistema.
1: Ayun, okay. Nako, engineer, in closing, ha, baka may panawagan mo kayo sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayong umaga. Siyempre, dapat itong pagtitipid sa tulong sa tubig ay pagtulong-tulungan ng iba't ibang mga ahensya at maging ng ordinaryong mamamayan. Please go ahead, Engineer Dizon, sir.
7: Opo, yung epekto po ng strong El Nino, ayon po sa pag-asa Sir Alan po, no, ay mararamdaman natin hanggang next year. Kaya patuloy po kaming nanawagan, gaya nga po ng panawagan po ng Department of Energy po, no, sa pagtitipid po ng kuryente at ng gasolina, ay ganun din po yung ating pong panawagan sa patuloy na na pag-practice po ng wise po ng pag-tubig. Tama po kayo Sir Alan, no, lamang po ito whole of the government approach, kundi ang kailangan po natin ay whole of the society approach na po. Kasi po, marami po tayo pwedeng may tulong para makapag-prepare po tayo sa El Nino. So ang advice lang po namin, Sir Alan, ay sundan lang po nila yung ating pong mga advisories po na pinupost po natin sa ating pong mga social media accounts, pati din po yung mga tips na binibigay po sa atin ng DNR, National Water Resources Board, Maynila at Manila Water, kung paano po tayo makakatulong sa pagtitipid po ng tubig. So, sa alam itong unti-unti po natin ginagawang pagtitipid ay kapag bawat isa ay gagawin po ito, ay malaki po yung may tutulong para malagpasan po natin yung matinding epekto ng El Nino.
1: Mm-hmm. Okay, Engineer Dizon, sir, salamat po na marami sa mga update mula sa ating MWSS, sir.
7: Magandang salamat, magandang umaga po Sir Alan, at salamat po sa pagkakataon.
1: Thank you, good morning sir. Si Engineer Patrick James Dizon, ang spokesperson at Department Manager ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System, MWSS. 38 minutes makalipas pong 7 a.m. Sandali lang, ilan po ng mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwalaang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
8: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: 41 minutes makalipas pong 7 AM. Bilang ng mga lugar na sinailalim na sa state of calamity dahil po sa very strong El Nino, umakyat na sa 107. Ito po'y ayon sa NDRRMC. Ang detalye, yatid sa atin ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
13: Po sa alan, magandang umaga, nadagdagan pa ang bilang ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity bunsod ng epekto ng very strong El Nino sa bansa. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa 107 ang mga lokalidad na nagdeklara ng state of calamity, kabilang sa mga bagong naitala ang bayan ng Lope de Vega sa Northern Sabar na nagdeklara ng state of calamity nitong Oktobre 7. Sa kabuuan, 66 na lokalidad na nagdeklara ng state of calamity sa Region 2 o Cagayan Valley Region, 23 sa Region 13 o Canada, 12 sa Bicol Region o Region 5, 4 sa Region 4A o Calabarzon, habang tig-isa naman sa Region 8 o Eastern Visayas at Region 12 o Soccsaryen Region. Sa batala, umabot naman sa 121,185 pamilya o katumbas ng 451,889 na individual ang apektado ng El Nino sa may 1,019 na barangay sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Thank you, J-Mark Dagala. Ito, balita naman mula diyan sa lungsod ng Maynila, pang matagalang kapayapaan sa BARMM. Tanging si Pangulong Marcos Jr. lang ang makakapagpatupad ayon po sa isang civic organization.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye atin sa atin ni Lawrence Tanhoko. Lawrence!
12: Alan, hinihikayat ng Bangsamoro Civic Group na ama na barm si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Natugunan ang kanilang sulat na itinadala. Ito'y kaugnay sa hangad ng grupo na nagpapagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Alhaj Murat Ibrahim, ang chairman ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, para pag-usapan ang kapayapaan sa giyera na higit 50 years na na nagaganap. Ayon kay Sultan Alim Saad Amape, ang convener ng Amana Barm, kung magaganap ang pag-uusap at kailangan, may tuturing itong isang malaking hakbang tungo sa pangmatagalang kapayapaan sa pagitan ng gobyerno at MILF. Anya, tanging si Pangulong Marcos Jr. lamang ang may kakayahan na tapusin ang kaguluhan sa unang sinubukan igil ng kanyang ama na si Pangulong Marcos Sr. sa ilalim ng Tripoli Agreement noong 1976. Paliwanag pa ni Sultan Amate, nasa 14,000 former MILF fighters ang nag-aantay ng suko ang kanilang armas, intiluyan ng nakapapapad ang peace agreement. Paliwanag pa ni Sultan Amate, mula noong September 14, barm elections, marami nang nakusap si Pangulong Marcos Jr. sa iba't ibang leader ng Bangsamoro kung saan bukod-tangin na lamang si MILF Chairman Ibrahim ang hindi pa nakakaharap nito. Dahil dito, maasa ang kanilang grupo na matuloy ang usapang pagpirmahan para sa kapayapaan bago mo po ang 80 miyembro ng Parliament sa Barn sa October 30, 2026. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you si Lawrence Tanhoko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: O dito muna tayo sa Quezon City ha. Ito hong Quezon City Councilor na naronda ng walang suot na helmet. Inisyuhan ang show cause order ng Land Transportation Office LTO. Ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary!
14: Naglabas ng show cause order ngayon ng Land Transportation Office laban sa isang konsehal sa Quezon City matapos umanong makitang nagro-ronda sakay ng three-wheel motorcycle ng walang suot na standard protective helmet. Batay sa video na nakarating sa ahensya, kasama umano ang konsehal sa pag-ronda ng ilang opisyal ng barangay nang mangyari ang insidente. Sa direktiba ni LTO Chief Asik Marcos Lacanilao, inatasan ng rehistradong may-ari at rider ng motorsiklo na humarap sa Intelligence and Investigation Division sa October 22 at pinagpapaliwanag kung bakit hindi dapat mapanagot sa paglabag sa Mandatory Use of Motorcycle Helmets Act. Kaugnay nito, isa sa ilalim sa 70 araw na suspensyon ng lisensya ng rider at inilagay na rin sa alarm status ang naturang three-wheel motorcycle. Binigyang diin naman ni Asik Lacanilao na hindi dahilan ang pagroronda para baliwalay na ang batas trapiko. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update po yan mula sa Quezon City. So, konsehal ng QC, nagmotor, nagronda, walang helmet, na-issuehan ng show cause order ng LTO. Ang oras natin, 47 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, ilan munang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Ko, Radyo Publiko 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. At ngayong umaga, mga kaibigan, pag-uusapan nun natin itong International Day for Disaster Risk Reduction 2026. Bukas na ho yan, bukas na. Makakausap natin, ha? Nako, salamat, ha? Nagpunta siya mismo dito sa studio, Director Vicente Gregorio Tomas, ang Director for Disaster Preparedness Service ng ating Office of Civil Defense. Sir, magandang umaga po.
18: Sir, magandang umaga po sa inyo, sa inyong pong mga listeners and viewers. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa amin.
1: Yes, sir. Well, una, bigyan mo nga kami please ng background there. Ano po itong International Day for Disaster Risk Reduction? Bukas na pala ito, Director. Sir, please.
18: Yes, sir. Ito po ay bukas gugunitain, October 13 po, Tuesday. So ang tema po nito ay disaster resilience starts at home. Bali po ang layunin po nito, sir, ay magbigay po ng kaalaman sa ating pong publiko, lalo na po sa tahanan, ang bawat miyembro ng pamilya na ang importante po yung paghahanda at maging ligtas ang bawat miyembro ng pamilya po, sir.
1: Ayan, okay. Nabanggit mo, sir, Director. This preparedness begins at home.
18: Yes, sir.
1: Ayan, hindi yung iba palagi na lang nakatulo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mahalaga na sa kanya-kanyang bahay o tahanan, doon nagsisimula ang pagiging aware at pagiging handa ng bawat mamamayan. Director, sir.
18: Tama po, sir. Kaya po yung sinabi ng IDDRR na ang tema for this year, resilience starts at home, hindi po yung pamahalan lang po ang aasahan natin.
1: Mm-hmm.
18: Kung hindi ito'y sama-sama, nag-uumpisa po sa ating sarili, sa ating pong miyembro ng pamilya. At dapat pong malaman ano po yung mga hazard areas, yung rota, at paano yung koordinasyon na dapat gawin po nila, sir.
1: Yan, okay, yung hazard areas, mga ruta. So halimbawa, basic halimbawa ng mga kababayan natin, dapat yung buong pamilya nag-uusap-usap kung sakaling lumindol, halimbawa, o kung sakaling bumaha. Pag lumindol, ito ang identified na safe area. Dapat doon tayo magkikita-kita, something like that. Ganun ba yun, sir?
18: Tama po kayo, sir. Importante po na malaman ng bawat membro pa ng pamilya, lalo na po kung meron tayong elderly, meron po tayong buntis, o kaya po may mga comorbidities na kasama po sa bahay. Alam po ng bawat isa, paano po tayo magtutulungan, saan po pupunta, saan po tayo tatawag, at may basic po na emergency kit. Hindi po kailangan na garbong gobag ang dala po nila, sir.
1: Mm-mm. Ayan, nabanggit mo, Director, yung basic na emergency kit o yung go back na bit-bit dapat ng pamilya kung kinakailangang lumikas. Basically, paalala, ano po ang mga dapat na laman ng mga ito, sir?
18: Thank you po, sir. Simple lang po. Magdala po ng unang-una po yung flashlight, baterya po. Dahil ngayon, we are in the age of technology, importante po yung cellphone.
1: Yan.
18: Yung pong pang-charge sa cellphone o yung power bank. At yung mga importanteng dokumentos po, ID at iba po pong mga dapat bitbitin ng isang miyembro ng pamilya na patungo po siya doon sa safe area po, sir.
1: Ayan. So, flashlight na may baterya, cellphone, mga charger, power bank para maayos pa rin ang koordinasyon at komunikasyon with other members of the family, sir. Ano?
18: Tama po, sir. Tama
1: Ayan.
18: Po.
1: Okay. Well, siguro may dagdag ko rin. Ano? Kung halimbawang matindi ang naging sakuna, namatay ang mga kuryente, walang power, hindi gumagana ang mga generator, so naka-off ang mga telco sites. Mahalaga rin siguro, may bit-bit silang yung ordinaryong transistor radio, sir, na may baterya, para at least makakakuha pa rin ng impormasyon, sir, di ba?
18: Tama kayo, sir. Hindi kailangan na high-tech yung pong basic na transistor radio. Mm-hmm. Sa bahay po namin, may maliit po kaming radio at nakikinig po kami. Gaya po sa inyong program, almost everyday po. before going to work or going to school, kailangan po alam natin ano po yung dapat gawin, iwasan upang maging ligtas po ang lahat.
1: Ayan. At siyempre, nabanggit niyo, halimbawa, kung doon sa pamilya ay merong mga may karamdaman,
18: opo,
1: abay dapat bit-bit din nila yung mga meds o mga gamot na kailangan nung kasama nilang may karamdaman, sir, di ba?
18: Tama po, sir. Yung pong first aid kit o yung simpleng go bag, nandun na po yung mga maintenance po nila doon. Band-aid o alcohol o mask at iba po pong mga importanteng bagay na dapat dala nila upang manatiling ligtas ang kanilang kalusugan po, sir.
1: Ayun. Siyempre, ayun, napapag-usapan natin yung go bag. Ano? Siyempre, yung ibang mga kababayan natin na maaring iniisip ano ang appropriate na lalagyan ko ng mga ito kung sakaling wala naman akong bag, ano? Pero ang kailangan dyan, halimbawa, unang-una, yung hindi mababasa, waterproof, kahit papano, director, di ba?
18: Tama po, sir. Yung pong hindi mababasa, nandyan po yung mga recycled plastics. Imbes na itapon po natin, ito po, magagamit po natin dahil resilient po ito. Hindi po basta nalulusaw pag nabasa po siya.
1: Ayan. Eh, siyempre, mga extra damit din kung sakali.
18: Opo, sir, damit.
1: O mga pagkain na ready to eat na.
18: Opo, tubig po, tubig, sir.
1: Mahalaga, tubig, of course. Ayan. Okay, balikan ko yung topic natin na magaganap bukas. Ano? Ano ba ang kahalagahan, Director Sir, nitong tinatawag na International Day for Disaster Risk Reduction? Para sa ating mga Pilipino, di ba? Eh, palagi na lang tayong nagkakaroon ng mga sakuna, palagi rin tayong hinahagupit ng matinding mga bagyo. Sir?
18: Tama po kayo dun, sir. Bali po ang tema, Resilience Starts at Home.
1: Mm-hmm.
18: Dito po binibigyan po natin ng practical lang po na mga bagay o dapat po nilang gawin. Kasama po dito, sir, yung pag-launch o yung pag-kuan po natin, yung pagsasatupad po nung ating tinatawag na ligtas na tahanan po at paaralan. Yun po yung tema natin po sa local version. So isang ligtas na tahanan at paaralan, at dito po yung pong at ginagawa po natin dito, binibigyan po sila ng mga practical na datos, lalo na po yung 28 videos po na naglalaman po ng dapat po nilang gawin, at ito po ay dapat palaganapin po sa komunidad.
1: Opo.
18: At sa lahat po ng areas na nasaan man po tayo.
1: Ayun. And this will be officially launched tomorrow, sir?
18: Opo, sir. 13 October, Tuesday po, sir.
1: Okay. And kindly walk us through anong mga ma-expect ng ating mga kababayan doon sa launch nito bukas, sir, please.
18: Yes, sir. Bali po, nandiyan po yung isang eskwela po na na-identify sa Pasig kasama po na ating butihing Mayor Bico po at iba po pong mga key officials ng ating pong pamahalaan. Sama-sama po tayong mag-o-observe po nitong IDDRR or International Day for Disaster Risk Reduction. Kaya po dito, inianyayahan po natin ang sambayanan na makisama po tayo, makiisa po tayo. Nandito na rin po yung launching ng Panatag Pilipinas 3.0, meaning na-enhance na po from 2.0, naging 3.0 na po siya, sir. Kaya po, ulitin ko po, yung tema ng ating local version ay panatag na tahanan o ligtas na tahanan at paaralan po, sir.
1: Ayan. Okay. Nako, sayang at we're running out of time dito sa ating programa. But in closing, Director Tomas, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin para mas maging dapat mas nasa loob, nasa kalooban ng bawat isa ang pagiging alerto at pagiging handa. Please, go ahead, sir.
18: Thank you po, sir. Mula po sa ating Pangulo, ang ating pong Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang chairman naman po ng Disaster Risk Reduction Management Council, si Secretary Gibo Teodoro, at sa OCD po, si Undersecretary Harold Cabreros, sampung po ng mga kasama namin bukas po, 13 October, ang International Day for Disaster Risk Reduction. Ginugunita po natin ito. Sama-sama po tayo upang maging ligtas ang tahanan, ang bawat guro at estudyante o mag-aaral, at maging prepared po. Laging handa po tayo sa anumang sakuna before, during, and after. And thank you po, sir, sa pagkakatong binigay niyo po sa Office of Civil Defense.
1: Yes, sir. Nako, thank you, Director Tomas, sir. Maganda umaga po. Thank you for dropping by dito sa studio mismo, sir. Ha? Salamat na marami. Mga kaibigan, yes, Director Vicente Gregorio Tomas, spokesperson po ng Office of Civil Defense, ang ating lakapanayam. Okay? Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, October 12, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukiron, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
19: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, lansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.